0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ori ikejilelogun bi okunrin kan ba ji ako malu tabi aguntan kan ti o se fa tabi ti o ta yo san ako malu marun dipo ako malu kan ati aguntan merin dipo aguntan kan bi a ba ri ole ti o run le wole ti a si lu ti o ku ati yo ta eje sile fun bi orun ba laba a o ta eje sile fun sisan ni ohun ibasan bi ko ni nkan nje a o ta nitori ole re bi a ba ri ohun ti o jina le owo re ni tooto ni aye iba se ako malu tabi ketekete tabi aguntan ohun o san pada ni meji bi okunrin kan ba mu ki aje oko tabi agbala ajara kan ti o si tu eran re sile ti o si je ni oko elomiran ninu ayo oko ti ara re ati ninu ayo agbala ajara ti re ni yo fi san esan bi ina ba se ti o si mu ewon ti a ba oka tabi oka aisha tabi oko ni o jona eni ti o ran ina na yo san esan ni tooto bi enikan ba fi owo tabi ohun elo fun enikeji re pamo ti a ji ni ile okunrin na bi a ba mu ole na ki o san ni meji bi a ko ba mu ole na je ki a mu baale na wa siwaju awon onidajo bi ohun ko ba fowo kan ewu enikeji re nitori iru ese gbogbo iba se ti ako malu ti ketekete ti aguntan ti aso tabi ti iruuru ohun ti o nu ti elomiran pe ni ti ohun ejo awon mejeji yo wa siwaju awon onidajo eni ti awon onidajo ba debi fun ohun o san ni ise meji fun enikeji re bi eniyan ba fi ketekete tabi ako malu tabi aguntan tabi erankeran le enikeji re lowo lati ma sin ti o ba si ku tabi ti o farapa tabi ti a le sonu ti enikan ko ri ibura oluwa yi wa laarin awon mejeji pe ohun ko fowo kan ewu enikeji ohun ki ohun ki o si gba ohun ki yo si san esan bi o ba se pe a ji lowo re ohun o san esan fun oluwa re bi o ba se pe a si fa aya nje ki o mu wa se ri ohun ki yo si san esan eyi ti a fa aya bi eniyan ba si win ohun kan lowo enikeji re ti o si farapa tabi ti o ku ti olohun ko si nibe ohun o san esan ni tooto sugbon bi olohun ba wa nibe ohun ki yo san esan bi o ba se ohun ti a fi owo gba loni o de fun owo igbalo re bi okunrin kan ba si tan wundia kan ti a ko ti ife ti o si mo fife ni yo si fe ni aya re bi baba re ba ko jale lati fi fun ohun san oji gege bi ife wundia iwo ko gboro je ki aje ki o wa laaye enikeni ti baba eran ko dapo pipa ni a o pa enikeni ti o ba rubo si orisa korisa bi ko se siji o fa nikan soso a o pa arun tutu iwo ko gboro sika si alejo pe ni iwo ko gboro ni lara nitori pe alejo ni eyin ti je ni ile egypt eyin ko gboro je opo ni iya tabi omo alaye ni baba bi iwo ba je won ni iyakiya ti won si kigbe pe mi emi o gbo igbe won ni tooto ibinu mi yo si gbona emi o si fi da pa yin awon aya yin yo si di opo awon omo yin a si di alaye ni baba bi iwo ba wun enikeni ninu awon eniyan mi ni owo ti o se talaka lodo re iwo ki yo je bi agbeda fun be ni iwo ki yo gbeda lowo re bi o ba se pe iwo gba aso enikeji re se ogo ki iwo ki o si fi fun ki orun to wo nitori kiki eyi ni ibora re aso re ti yo fi bora ni kini ohun o fi bora sun yo si se yo ba kigbe pe mi emi o gbo nitori alaanu ni emi iwo ko gbodo gan awon onidajo be ni iwo ko gbodo bu ijoye kan ninu awon eniyan re iwo ko gbodo jafara lati mu ire oko re wa ati oti re akobi awon omo re okunrin ni iwo fi fun mi be gege ni ki iwo ki o fi ako malu ati agutan re se ijo meje ni ki o ba iya re gbe ni ijo kejo ni ki iwo ki o fi fun mi eyin o si je eniyan mimo fun mi nitori na eyin ko gbodo je eran ti ati eran ko igbefaya aja ni ki eyin ki o wo fun Exodus ori iketalelogun iwo ko gbodo gba eyin eke ma se ni owo si pelu eniyan buburu lati se eleri aisododo iwo ko gbodo to opolopo eniyan leyin lati se ibi bẹẹni iwọ kò gbọdọ sọrọ ní ọràn kí o tẹsí ọpọ ènìyàn láti yí ẹjọ po bẹẹni iwọ kò gbọdọ gbé tálákà ní ẹjọ rẹ bí ìwọ bá bá akọ màálù tàbí kẹtẹkẹtẹ ọtá rẹ tí ó ṣìnà kí ìwọ kí o mú padà fún wa ní tòótọ bí ìwọ bá rí kẹtẹkẹtẹ ẹni tí ó kórira rẹ tí ó dùbúlẹ lábẹ ẹrù rẹ tí ìwọ ìbá yẹra láti bá a tu ìwọ bá a tu ní tòótọ ìwọ kò gbọdọ yí ẹjọ tálákà rẹ po ní ọràn rẹ takété ní ọràn ìké ati alaise ati olododo ni iwo ko gbodo pa nitori ti emi ki yo da eniyan buburu lare iwo ko gbodo gba ore nitori ore ni fu awon ti o riran loju asi yi oran awon olododo po ati pelu iwo ko gbodo pon alejo kan loju en sha ti mo inu alejo nitori ti eyin ti je alejo ni ile Egypt odun mefa ni iwo si gbin ile re o ni iwo si ko eso re jo sugbon ni odun keje iwo je ki o simi ki o si gbeje ki awon talaka eniyan re ki o ma je ninu re eyi ti won si fi sile ni ki eran igbe ki o ma je iru be gege ni iwo se si agbala ajara ati agbala olifi re ijo mefa ni iwo se ise re ni ijo keje ki iwo ki o si simi ki a ko maalu re ati ketekete re ki o le simi ki a le tu omo iransebirin re ati alejo lara ati ni ohun gbogbo ti mo wi fun yin e ma sora ki e ma si se iranti oruko orisa korisa ki a ma se gbo ni enu yin ni igba meta ni iwo se ajo fun mi ni odun iwo kiyesi ajo aiwukara ijo meje ni iwo fi je akara alaiwu bi mo ti pa alase fun o ni akoko osu abibu nitori ninu re ni iwo jade kuro ni Egypt a ko gbodo ri enikan niwaju mi ni owo ofo ati ajo ikore akoso ise re ti iwo gbin ni oko re ati ajo ikore oko ni opin odun nigbati iwo ba se ikore ise oko re tan ni igba meta ni odun ni gbogbo awon okunrin re yo fara ni waju Oluwa Jehova iwo ko gbodo ta ore eje ebo mi ti on ti akara wiwu be ni ora ebo ajo mi ko gbodo ku titi di ojumo akoka eso ile re ni ki iwo ki o mu wa si ile Oluwa Olorun re iwo ko gbodo bo omo ewure ninu wara iya re ki esi emira angeli kan si waju re lati pa omo ni ona ati lati mu ode ibi ti mo ti pese sile ki esi ara lodo re ki o si gba ohun re gbo ma se bi ninu nitori ti ki yo dari re koja yin jiyin nitori ti oruko mi nbe lara re sugbon bi iwo ba gba ohun re gbo ni toto ti iwo si se gbogbo e ti mo wi nje emi o ja si ota awon eni tin se ota yin emi o si foro awon tin foro yin nitori ti angeli mi yo saaju re yo si mu ode odo awon eniyan amori ati awon hiti ati awon perisi ati awon ara kenani awon hifi ati awon jebusi emi a si ke won kuro iwo ko gbodo teriba fun orisa won be ni iwo ko gbodo si won ki o ma si se gege bi ise won bi ko se ki iwo ki o fo won tutu ki iwo ki o si wo ere won pale eyin o si ma sin Oluwa Olorun yin ohun o si bu si ounje re ati omi re emi o si mu arun kuro laarin re obirin kan ki yo senu be ni ki yo yagan ni ile re iye ojo re ni emi o kun emi o ran eru mi siwaju re emi o si da gbogbo awon eniyan ru odo eni ti iwo de emi o si mu gbogbo awon ota re yi eyin won da si o emi o si ran agbon siwaju re ti yo le awon eniyan hifi ati awon ara kenani ati awon eniyan hiti kuro niwaju re emi ki yo le won jade kuro niwaju re ni odun kan ki ile na ki o ma ba di ju ki eranko igbe ki o ma ba re si o die die ni emi o ma le won jade kuro niwaju re titi iwo fi de pupo ti iwo si te ile na do emi o si fi opin ile re lele lati okun pupa wa titi yo fi de okun awon ara Philistia ati lati asale eni wa de odo ni nitori ti emi o fi awon olugbe ile na le yin lowo iwo si le won jade kuro niwaju re iwo ko gbodo ba won se adehun ati awon orisa won pelu won ko gbodo joko ni ile re ki won ki o ma ba mu ose si mi nitori bi iwo ba sin orisa won yo se idekun fun o ni tooto.
0: This CLM Radio, the spiritual warfare is our concern.
2: Je ki a gbadura.
3: A dupe lowo re Olorun wipe o fi Jesu ta wa lore wipe bi a ba ni ibanuje tabi asun dabo ekun bi ohun ko ba wa ti o dori igbesi aye wa kodo ti o si mu iporuru okan ba wa bi ohun ko ba ti o nda igbesi aye wa tabi ile wa tabi ise wa ti o nda aru bi ohun ko ba wa ti o dabi eni wipe ile aibale aya o n yo wa lenu tabi alakala ko je ki agbadun tabi owo aye lo nle wa kiri amo wi pe o ti fi Jesu ta wa lore wi pe o je ile abo fun wa ati pe bi a ba so fun Jesu bi a ba ku aroye wa to lo bi a ba fi ara wa pamo bi a ba je wo ese wa bi elebi ati bi elese o daju wi pe eje Jesu Christi ti atase lo oke Calvary o si wa sibe fun wa pelu asa ti so fun wa wi pe yi le odo agutan olorun ti o ku ese araye lo asimo wi pe bi a ba sumo bi a ba duro ti o bi a ba gbekele ileri re ti a si so gbo ibanuje wa ati ekun wa isoro wa bi a ba so fun o amo wi pe o gba wa je anbe o wi pe loni bi a ti wa pelu agbara re pelu eje ti Jesu ta sile pelu ise irapada ti Jesu ti pari fun wa abi o wi pe gbogbo awon ije ase won yi ba mu o kuro sanu fun wa je ki alaafia re ki o joba ninu okan wa gbogbo igbesi aye wa ti o ti daruba tun won se je ki oro re ki o le se wa pe ni asale yi ni oruko Jesu Christ Oluwa mo fe ki o si bibeli re si ori Davidi ikerin din ni adota anso loni nipa abu ti o daju bi akoko kan ba wa ni igbesi aye wa ti o ye ki a mo abu ti o daju ti o nipon ti o si se iyebiye eyi ti o je wi pe owo aye tabi owo ota tabi owo isu ko ni le te wa mo woye wipe akoko ti a wa yi je akoko kan nitori wipe opo ojo lo ro ti le nfi mu opo iya ni awon eniyan si nje ni mo ati ri bi isasi sugbon bi o se ti wa ni awa ni olorun se ni olori re lati mo abo ti o wa mo si mo wipe bi o ba fi eti sile ti o si fi ara balẹ ti o gbọ ohun ti Olorun fe ki a mo nipa pe bi o ti le je wipe esu papa ni o le ode yi bi a ba pari eko yo lati sako leyin re bi ji a ba wa nipa ese ti a ti n da tele tele nipa irin ti a ti n rin ti o dabi eni wipe iya n je wa ise si n se wa mo mo wipe gba ti a ti fun wa ni Jesu ti a si ti gbe Jesu soke gbogbo ise wa ati iya wa ni a fi kọ si ori igi agbelebu Jesu ṣugbọn o ṣe pataki fun wa lati mọ nitori bibeli so wipe awọn eniyan mi jiya won si n ku nitori aini imọ ni orin Davidi ti mo pe ni ese ikerin din ni adota ni a ti sọ fun wa wipe Ọlọrun le abo wa ati agbara lọwọ lọwọ ìrànlọwọ ni ìgbà ìkanjú nítorí náà le àwa kì í bẹ̀rù bí a tilẹ̀ ṣe ayé ní ìdí tí a sì ṣe àwọn òkè ńlá ní ipò lọ sí inú òkun bí omi tilẹ̀ ń hó tí ó sì ń ru bí àwọn òkè ńlá tilẹ̀ mì nípa ọwọ́ bíbí rẹ̀ odò ńlá kan wà ṣíṣàn èyí tí yóò mú inú ìlú Ọlọ́run dùn ibi mímọ́ àgọ́ wọn ni ti ọ̀gá ogo Ọlọ́run bẹ̀lẹ̀ àárín rẹ̀ a kì yóò ṣe ní ìdí Ọlọ́run yóò ràn án lọ́wọ́ ní kùtùkùtù òwúrọ̀ àwọn kèfèrí ń bínú àwọn ilẹ̀ ọba ṣídì ó fọhùn rẹ̀ ayé yọ Olúwa àwọn ọmọogun wà pẹ̀lú wa Ọlọ́run Jákọ́bù lè àbò wa ẹ wá wò ó àwọn iṣẹ́ Olúwa irú aporo tí ó ṣe lé ayé ó mú ọ̀tẹ̀ tán dé òpin ayé ó ṣe ọrun ó sì ké ọkọ̀ méjì ó sì fi kẹ̀kẹ́ ogun jóná ẹ̀dúró jẹ́ kí ẹ sì mọ̀ pé èmi lé Ọlọ́run a ó gbé mi ga nínú àwọn kèfèrí a ó gbé mi ga lé ayé Olúwa àwọn ọmọ ogun wà pẹ̀lú wa Ọlọ́run Jákọ́bù lè àbò wa àwọn tí ó wà nínú ayé wọn wá ààbò káàkiri. Gbogbo àwọn ènìyàn yálà olówó tàbí ọ̀jọ̀gbọ́n, ó sì ṣeéṣe àwọn tálákà pàápàá tí wọn kò ní nǹkankan tí ó dàbí ẹni wípé ó yẹ kí ọwọ́ ìyà kí ó dúró lára wọn, nítorí pé towó wọn ò ní, ti gbajúmọ̀ kò sí, tàbí ti dúkìá ohun ìní kò jẹ́ ti wọn. Síbẹ̀síbẹ̀, bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé wọn ò ní nǹkan púpọ̀ nínú ayé, síbẹ̀síbẹ̀ èṣù ọ̀tá ẹ̀mí wa kò jẹ́ kí wọn kí ó gbádùn. Ó sì jẹ́ ohun tí àwọn ènìyàn máa ń wá kiri ààbò, tí wọ́n rò wípé bí ohun gbogbo bí ó ń bá dojúpọ̀ tí ó sì ń dàrú, èyí tí onísáàmù tí ó ń ṣe àlàyé rẹ̀ ní ẹsẹ̀ kẹta wípé omi hó. Èyí sọ nípa wípé nǹkan gbóná mọ́ àwọn èèyàn tí ó wà nínú ayé lára, ó sì sọ pé òkè ńlá pàápàá tí a lè rò wípé ó fi ìdí múlẹ̀ ṣinṣin, ó ń sọ wípé ó mì. Àwọn ènìyàn tí ó dàbí ẹni wípé pẹ̀lú ohun ìní wọn, pẹ̀lú gbajúmọ̀ wọn, wọ́n dàbí òkè tí a ti fi ìdí rẹ̀ kalẹ̀, tí ó dàbí ẹni wípé kò sí ohun tó lè dé, wípé kò sí mímì, kò sí sí ẹ̀rù. Ṣùgbọ́n ẹni tí ó kọ ìwé yìí nípa ẹ̀mí sí Ọlọ́run, ó ń sọ fún wa wípé kò sí ẹnikẹ́ni tí ara rọ̀ tàbí tí ara tù, pé bí wọ́n tilẹ̀ dàbí ẹni tí wọ́n dàbí òkè tí a fi ìdí wọn kalẹ̀, síbẹ̀síbẹ̀ pẹ̀lú ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé, ó ń sọ wípé àwọn òkè ńlá wọ̀nyí wọ́n mì. Ṣùgbọ́n wá sọ fún wa ibi ìtura tí ó wà fún àwọn àyànfẹ́, fún àwọn tí wọ́n ń sin Ọlọ́run lé ẹ̀mí àti ní òtítọ́, àwọn tí wọ́n ní Ọlọ́run Jákọ́bù gẹ́gẹ́ bí ọba, gẹ́gẹ́ bí olùgbàlà àti gẹ́gẹ́ bí olúwa wọn. Ó sọ fún wa wípé odò ńlá kan wà, ṣíṣàn èyí tí yóò mú inú ìlú Ọlọ́run dùn, ibi mímọ́ àgọ́ wọn ni ti ọ̀gá ògo. Èyí ni Jésù ń jẹ́ kí ó di mímọ̀ fún wa wípé omi kan wà, kànga kan wà, orísun kan wà tí ó ń ṣàn fún omi iyè, fún ìmúláradá àwọn tí ara wọn kò dá, fún ìgbàlà àwọn tí wọ́n sọnù, fún ìdáríjì àwọn tí wọ́n dẹ́ṣẹ̀, àti fún ìmúdúró àwọn tí ẹsẹ̀ wọn ti yẹ̀. Èyí ni ẹni tí ó kọ orin Dáfídì yìí ń jẹ́ kí ó di mọ̀ fún wa wípé bí ayé rẹ̀ bá dàrú, bí ó bá dàbí ẹni wípé ó dàbí ẹni pé kí ó lọ pokùnso, kí o sì kú dànù nítorí pé kò sí nǹkan tí o rò pé o tún fẹ́ ṣe nínú ayé, ó ń sọ fún ọ wípé má bínú jẹ, má sì sọ ìrètí nù, nítorí pé odò ńlá kan wà. O lè máa ṣe ọ ní kàyéfì wípé bí ó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ wípé odò ńlá kan wà, èyí tí ó mú inú mi dùn bí mo bá darapọ̀ mọ́ àwọn ènìyàn Ọlọ́run, níbo ló wà? Nítorí pé gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó dàgbà díẹ̀, ó ṣeéṣe kí o ti máa wá ibi ìsásí àti ibi ààbò káàkiri, ṣùgbọ́n ó dàbí ẹni pé bí o ti ń sá bẹ́ẹ̀ ni pàṣán, bẹ́ẹ̀ ni ó ń bá ọ. Tí o sì ti sá káàkiri títí títí o ń wá ibi ààbò, ṣùgbọ́n tí kò sí ibi ààbò, àwọn ènìyàn tí wọ́n sì mọ̀ wípé ayé ń lé wa, àwọn náà pàápàá wọ́n kọ́ ilé kéékèèké káàkiri, ó ṣeéṣe nínú ọgbà tí wọ́n sì fi ẹnìkan síbẹ̀ tí ó dàbí olùṣọ́, wọ́n sì lè kọ́ sí ẹnu ọ̀nà wípé ibi ààbò nìyí. Ó sì ṣeéṣe kí ìwọ náà kí ó ti lọ síbẹ̀ rí, bóyá gẹ́gẹ́ bí aláboyún tàbí gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó ń wa iṣẹ́ tí kò rí iṣẹ́, tí wọ́n sì sọ fún ọ wípé bí o bá sá pamọ́ sí ibi ààbò tí o sì jẹ ara rẹ níyà, ó ṣeéṣe kí o tilẹ̀ gba àwẹ̀ ọjọ́ mẹ́ta tàbí ọjọ́ méje tàbí ọjọ́ púpọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ, ó sì ti rò wípé o ti dé ibi tí o ń lọ pẹ̀lú àwẹ̀, pẹ̀lú àdúrà, pẹ̀lú ìjẹ ara ẹni níyà. Síbẹ̀síbẹ̀, lẹ́yìn ọjọ́ méje, lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ mẹ́ta, tàbí lẹ́yìn oṣù kan, ìyà kò yé ya ilé rẹ. nitori pe bibeli so wi pe elese ni a fi ise fun bi o ba digba ti a ko ese sile ise tabi ijiya ese koni ye ma wa lodo wa sugbon so wi pe o le salai mo ibi ti odo nla yi wa sibe sibe idaniloju ni wi pe odo nla kan wa sisun yi ti yo mu inu ilu olorun dun ko so wi pe sisun yi ti o mu gbogbo ilu dun ilu pupo lo wa sugbon gbogbo ilu ko ni ilu olorun o si sese ki o ti ma josin ki o ti ma lo kaakiri ki o ti ro wi pe pelu gbogbo eti mo nse na mo sa nse iwon ba ti mo mo wi pe o ye ki nse sugbon sibe sibe anfani odo nla ti o san yi fun itura fun imularada fun iko fun ifokanbale fun alaafia fun idariji fun ase pe igbala re ko je ti re sugbon so wi pe bi ki o le mo bi a se mo wi pe a ti de ibi ti odo yi wa o ni olorun bele arin re Jesus si je ki o di mo fun a wi pe ibi ti eni meji tabi meta ba pejo ko so wi pe nidi oja tita nidi ikore nidi ibasa nidi ijeun tabi nidi ijo nidi ilu ko so be o o ni ibi ti eni meji tabi meta ti won ba pejo po ki se nidi ija kise ni di iyapa kise ni di ke ma lora wa laso mu wi pe ah ta lo ji owo apo alufa on ibiti eni meji tabi meta ba pejopo le oruko mi oni emi wa le arin won eyi ni ilu olorun eyi ni ibiti ansa pamo si nibiti eko oro olorun ti o tin jade olorun be le arin re a ki o si ni di ko si bi aye se le gbiyanju to tabi bi esu papa bi o ti le buramuramu to bi o ba wa ni bi ti olorun wa o ni a ki o se oni di olorun yi o ran lowo ni kutukutu owuro bi o tin ji be ni iran lowo olorun be ni o wa ni to si re o ni awon keferi nbinu bi o ba ti mo tele tele ti o sin ja fara ti o ro wi pe ko sewu je ki n so fun o wi pe awon keferi nbinu si o awon wo ni an pe ni keferi awon tin tafani awon ti won fe se oni ibi awon ti won ko mo olorun ti won ko si fe mo awon eni ika awon eni bi aye awon keferi nbinu bo jeun bo yo bo ba so sita won binu si o bo ti ri yawo fe sugbon ti owo re ji ti o dabe ni pe nkan lo dede fun o awon keferi abinu si o bo ri je awon keferi abinu bo si ri je bo ni nkan kan to tori be to joko seko wi pe but eni ti o mu owo wale ni won ma yin mi o si ni nkan ti mo mu lole bo lole won abinu pe o wale bo si lole bo jeun bo yo won abinu pe o jeun bo gbe yawo bo bimo won abinu pe o gbe yawo ko si ti bimo awon keferi nbinu bo ba si mo ibi abo o pari fun o awon ile oba won sidi sugbon won so fun a wi pe olorun wa eni igba ayeraye eni igba ni eni ti o nduro si odo eni ti ko ni baba eni ti o je ibi abo fun wa won ni o fo hun re aye yo oluwa awon mogun wa pelu wa olorun jacobu o ni abo wa iwo bi o ba so gbe bo ba so gbe kuro lo bere lowo awon to so gbe kuro ikun pa won atomo ati baba ati ya won kole ile dara dara ile mere mere ti akun dara dara sugbon ki won ki o to wo inu re won a wa le si enu ona won ri nkan kan mole won se ri nkan mole la ri awon papa mole lo bi won won ku lai ti e nidi won so pe ari lagbaja ni ose to koja be ni e ti won soro e ti won ri mole ko gba won bi won tin bi won ni won so nde mo ni di ti won so kan mo lorun apere po ta omo re fun esu niyan sibe sibe pelu abo eke ti awon eyan ti o wa ninu aye ti won ni won so fun a wi pe owo aye n te won esu n ba won o npa won awon ti o patapatapata o pa won ni aparo won je ni aye won je ni orun gba te eyan ba lo odun marun ni ile ewo san wo oyibo ni won ba adota tabi ogoji odun to ni lo ninu aye yo ti mo wi pe esu ti pa lapati gba to bi mo ti o raye gbadun won ti o si le toju won to tin kaakiri esin yi na ni o n gbe bibeli kaakiri ko mo oju bibeli o sori bibeli kodo abo ti o wa fun wa odo nani ti o wa fun imulada fun irora ti wa ko mo nipa re Jesu Christ ti a fi han wa lati ku ese wa lo ati lati ko ijiya wa lo ko mo nipa re sugbon bi o se ti a wa ti a ti mo ona hirere awa ti a fi ese wa sowo si olorun ti a so wi pe kojo ajewo ese wa sin ko sile bi a ba nse be awon eyan ma pe wa ni omugo won ti e so wa loruko won ni awon egbe jewo ese be ni awon ton jewo ese ose nse won iya si nje won sugbon iwo to gbon iwo to si mo wi pe o nfe iran lowo lodo olorun o si nfe abo re bo tin jewo ese ba tin da ba tin je ki ese ki o koja lo bi odo ti o san koja lo be ni abo olorun to ndaju lori re o so fun a wi pe awa ta se be pe a je olorire olorun jacobu tani olorun jacobu gba ti jacobu nsa ko lowo tani lowo isau le olorun pade re ni oju ona ibi to nsa lo ni igba ti o fi okuta se irori re ti o si wa ni ibi ona ti o je wi pe inu aginju ni olorun wa ba ni o ko si wi pe ohun a ma seso lori re olorun jacobu niyen nigba ti o de odo labani gbogbo iya ti labani fe fi je ati ireje ti labani fe se fun olorun gba nigba ti olorun so pe ki o kuro ni odo labani ni labani tun fe se eka o fe dode re o si fe le ki o si ba aja be ni olorun tun so fun labani pe jacobu je eni eyan ti ohun nitori be ki o ma se fi owo kan nigba ti Jacob n bo lati rin ajo ti o ti lo ni o ranse si Esau wi pe mo n bo ki o si gba awon ore ni Esau ranse pada wi pe so fun wi pe emi papa n bo gege bi ota ti o mura sile lati parun pelu irinwo awon eniyan lese kese ni Jacob be si ni gbadura be ni Olorun je abo re ota ti o fe pa ko le ri owo te mo eyi ni Olorun ti o da abo bo Jacob a si wa so fun o wi pe bi o ba de ni igbala bi o ba je wo ese re ti o ko sile ti o fi Oluwa se olugbala re ti o si bi Olorun se ile iso giga re wi pe Olorun Jacob yo je abo re e wa wo awon ise Oluwa iru aforo ni aye o mu ote tan de opin aye ewo ni opin aye ibi ti o wa yi ni a n pe ni opin aye gbati Jesu wa ni aye a o so fun ninu iwe itan wi pe o rin de ilu Nigeria tabi o rin de ileto re sugbon sibe sibe a n je ki o di imo fun wa wi pe bi o tile je pe Jesu ninu ara ko rin de ileto re ko si rin de ilu re sugbon ninu emi pelu ise asetan igbala ti o se je ko ti rin dodo re o ti gboro Jesu ati fi rere ati fi han o eni Olorun so wipe titi de opin aye nibi ti o wa nibe ni ise Olorun ni o tin se awon ote ti awon eyan sin ni si o awon ti o dite mo o so wipe o mu awon ote won yi tan de opin aye o se orun o ija ni a pe be o si se oko o ija na niyan o se si meji o ke si meji o fi keke ogun o fi jona eduro je awa ti an saka akiri o so fun wa o ni eduro je nigba ti a ba n saka akiri eredi ti a fi n saka akiri a n wa abo ni awon abo ti a sin wa je ki n ka die fun o nipa awon abo ti awon ti o wa ninu aye ti won wa o si se se ki iwo na ki o ti wa iru abo be ri awon abo eke Isaiah ori ikeji din ni ogbon Isaiah ori ikeji din ni ogbon ese ikerin la ni mo ti bere lati ma ka nitori na egbo oro oluwa eyin elegan tin se akoso awon eniyan yi tin be ni Jerusalem nitori eyin ti wi pe awa ti ba iku da majemu asi ti ba epo ku mule nigba ti pasan gigun yo laaja ki o de odo wa nitori awa ti fi eke se abo wa ati labe iro li awa fi ara wa pamo eyi ti je ki o yi o gbe kuro onde eyi ti an so morun tabi oruka ere ti an fi sowo ti a ro wi pe yo je abo fun wa tabi a lo fi ara wa fun awon egbe okunkun a ro wi pe bi a ba le lo si egbe imule yo je abo fun wa nitori abo ni won se nwa iru nkan be kaakiri tabi ati lo fi emi wa dogo si owo adaun se ati ro wi pe bi a ba se be o pari bo so le wa koni ri wa bi o so ba ri eni le adaun se mbo lo ma ti ri o se lodo Jesu lo so ma ti ri o awon ti won lo si le adaun se awon ni ofa osho ati ofa aje awon lo kokon ba awon ni won fi ori won sebo nitori wipe abe iro ni ru awon eyan be ni won duro si gbo ese ke dogun le kan si nitori eyin ti wipe nkan ti o kin je ki awon elomiran ki won ki o wa si abe yin rere niyan tabi lati gba eko ti igbala won ma so ninu okan wipe awon ti won o ni o isora awon ni won wa Jesu kaakiri awa ti ni awon ohun ti o le panimo tabi ohun ti o le je abo wa pe nitori be lati kekere ni won ti se waji na awon ti won se ji na won yi won lalakala iberu wa ninu okan won baba lawo papa to se ogun fun won iyawo e ogbadun awon omo won won ri owo ile iwe san sibe sibe awon eniyan won yi ninu omugo ati ninu okunkun ti emi won wa ati ninu ipoju okan ti won wa ni won wa awon kan won yi kaakiri sibe sibe oye oye won jo kan ti won ti e joko ki won ronu wi pe awon ti won wa ninu egbe okunkun won ku laipe ogoji odun awon ti won si wa ninu egbe okunkun pelu won won a lo si ibi iboji won bi o ba se wi pe abo to to ni won se nku be iya se nje won be won wa ise kaakiri bi won ti e ri ise se owo ti won gba adaun se lo gba ogbo e pada lowo won awon ti won to si dabe ni pe won le so pe won se so nitori pe won wa owo bi won ba ni ru owo be owo eje ki se na bo jeun wa ni iyodi nipa e bo je sugar to ti eye ko dun lenu e lo fi owo ejera owo ipaniyan apa ona mi o wa so fun a wi pe nitori eyin ti wi pe o sese ki o wa ninu egbe awon ti won so bayi awon ti o je wi pe o kan so pe mo kan ba wa lale ni kin wa wo eyi ton se nbe nitori pe emi temi mo ti ni nkan aje tele aje sara asi ti se mi jina ko si nkan na bo ti le je wi pe aye ati pasan re won le awon eyan won do de awon eyan kaakiri sugbon bo se temi ni rara o ko si ni ibi kibi tin ba nlo ona nla ni nitori pe eye ki fo ko fori sogi duro be awon ti won ti so be saaju e to gba lenu e awon da nitori eyin ti wi pe awa ti ba iku da majemu won ku o sugbon sibe sibe won so wi pe won ti ba iku da majemu a si ti ba ipo ku mule nigba ti pasan gigun yo laaja ki o de odo wa nitori awa ti fi eke se abo wa eke ni o magbekele aja otile ni ojo iponju ni ojo aini ni ojo ti o je wipe o nfe nkan won yi abo yi gan yo je otile abo ikeni ki duro labe iro le awa ti fi ara wa pamo iwo ti o fi ara re si abe ogun abe onde abe oruka abe iro le o fi ara re pamo si nitori na bayi le oluwa jehova wi pe kiyesi emi gbe okuta kokale ni sioni fun ipile okuta ti adanwo okuta igun ile yebiye ipile ti o daju eni ti o gbagbo ki o sa bi o ba ri enikeni ti o nsa kakiri ko gbagbo eni ti o gba jesu gbo nitori jesu yi ni okuta ti a so fun wa nipa re eyi ti a gbe kale ni sioni fun ipile ipile ile olu ma nbe ile duro igbesi aye re ko ni le duro lai ni ipile ti Jesu Christi okuta ile asi ti danwo o si yege okuta igule yebiye ni ipile ti o si daju ni eni ti o ba gbagbo eni ti o gba Jesu gbo ki o sa onkon ki o le idajo le omi o fi le ese pelu ati ododo lemi o file osun yin ni yo gba abo eke lo omi o si kunbo ibi isasi mole gbogbo abo eke yin ni yo gba lo idajo olorun ni yo gba lo nitori be bi o ba nfe abo ti o daju abo ti ki o je otile ni ojo eponju Jesu Christi ni abo ti o daju nitori wipe gbogbo abo ike pata pata ni iyi yo gba lo omi yo si kunbo awon ibi isasi mole ma je mu yin ti e ba ikuda le o so di asan nitori be awa ti ansaka kere anfi owo sofo ni o gbo wipe enikan wa nbi kan ile abo ti o wa nibe koda ko si eni to sa sibe ari abo ni o nfi owo re sofo nitori pe olorun ti se ipinu ati idajo le orun ko si si ohun ti o le yi pada we pe ma je mu yin ti e ba iku da le o so di asan imule yin pelu ipo oku ki yo duro nigba ti pasan gigun yo re koja nigba na ni owo teyin mole bi o ba je be ewo ni isasoke isasodo wa o si nso ni ese ikokandilogun ni won igba ti o ba jade lo ni yo mu yi nitori ni gbogbo owuro ni yo re koja le osan ati le oru kiki iguro re yo si di ijaya nitori akete kuruju ibiti eniyan le na ara re si lo akete ni a pe ni bedi o so wipe ki o le gba wa duro nitori o kere ju idiwon wa lo o si so wipe ibora koni ibo to eyi ti o le fi bo ara re ohun ti a n gbe kakiri eyi ti a n somorun eyi ti a n fi si ika owo eyi ti a n somodi o n so fun wa wipe o dabi eni ti o ni nkan kan bi scarf kekere ni akoko otutu ti a so pe obinrin ibora re da ti o si mu nkan naa jade kekere bayi ti o so pe wo ibora mi ni yi lakoko otutu akoko oye egbe lo olohun ni ju be lo iwo ronu e eni to ni gele ori eyen nikan agbalagba to je pe ko ni nkan kan ju gele ori obinrin nikan lati fi bora ni akoko otutu eta abo ta ru pa ninu aye iru eniyen ko ju be lo ki je abo to to o si sese ki o je awon elomiran ti won joko ninu ese ti won ni ki ore ofe olorun ki o ma po si awon ti ma so pe bi owo mi ba te samu o pari ki o so ma sare ni ki a je ki o ma fese fe a fi ki owo mi ki o ma ti te samu ni suru o ni samueli kini ori kerin awon ti owo won teru nkan be ti won ti eju samu lo apo ti eri olorun gan paapa ni o bo si won lowo ibe ni a fi majemu ti olorun ba israeli da ibe le a fi si awon mana ti won je le agiju ibe le a fi si pelu sugbon nitori won joko sinu ese bi owo won ti le te nkan won yi ti won si hoye be ni pe isegun ti de isegun o je ti won bi aba nfe abutu to an lati kuro ninu ese ke asigba jesu christi ni oluwa ati olugbala wa eyi ni abutu o daju eyi ni abutu o si je iranwo fun wa ni samuel kini ori kerin mo nka fun o lati ese iketa awon eniyan si de bodo awon agba israeli si wi pe nitori kini oluwa se selewa loni ni waju awon filistini eje ki amu apoti majemu oluwa tin be ni silo sodo wa pe nigba ti o ba de aarin wa ki o le gba wa kuro lowo awon ota wa awon elomiran wa ti o je wi pe psalm ni won wa kaakire ki psalm yi ki o le gba awon kuro le owo ota won awon elomiran o sese ki won ki o je alaboyun iro okuro lenu won eja okuro lowo won bi won ba fi ija peta pelu oko tabi pelu aladugbo won a so fun o wi pe ah ki ti baba mi ki o ma ti de ba mi ni awon na se won mo po lohun ki ja be tori be bo ba so pe ki ti baba re ki o ma ti de ni awon eyan ni le mu won ni le won ni le so oro a je wi pe esu baba re ni o fun oni sese sugbon iru awon eyan be bi won ba ti loyun o di ile adura pelu igo lowo won ati omi won so pe ko si ni baba ti mu mi adura gbogbo e pari binu run o bi omo yen bi o ba da be ni pe nkan fe sowo odi bi omi adura bo ba ti kan omode lara o pari eni to n gbadura sinu omi igogan epe okuro lenu e iyawo keje okuro nle e ni to to lo n gbadura ni to to lo n da be ni pe o so nkan kan to da be ni pe o n fi ede fo ofo lo n fo ofo lo n pe nitori pe ko je tolorun ko si mo ko mo ilana olorun o sese nipa be ke a so pe ah okan mi bale nitori pe omi adura o wa nle mi mo to won jo ni igo meje bele sele laaro igo bayi ni maamu bele sele lale ele ni maamu gbogbo e pelu ese lowo e tese o ba kuro lowo e abo koyen o si sese ka se agbelebu pelu igi ka peter to ba kan agbelebu se ki dese ko ti fi owo ese ba agbelebu ti o kan fun oje wa gbe se enu ona wa ni jehovah jire olorun lo pese re na pelu gbogbo e aisan se o pelu gbogbo e won ru awon eyan jade ninu ilu iru ile be abo ekeni bi a ba kuro ninu ese ise oni kuro nile wa bi a ba si mo be a o sato olorun lo pelu okan ti o ronu pada wo awon eyan woyi won so wipe nigba ti apoti eri yi ba de aarin wa eyi je ami wipe olorun olodumare ati alagbara wipe o ti de aarin won won so wipe ki o le gba wa kuro lowo awon ota wa be li awon eniyan si ranse si silo pe ki won gbe lati ibe ewa apoti majemu oluwa awon omo ogun eni ti o joko laarin awon kerubu ati awon omo eli mejeji ofni ati pini hasi wa nibe pelu apoti majemu olorun nigba ti apoti majemu oluwa debudo gbogbo israeli si hoye to be ti le mititi inu won dun o le ma wo awon elesin awon agabagebe awon ti won ja awon aluni awon eletan awon ika awon alagbere awon afi okunrin bara won je ti won ba de ile isin ni ojo isinmi won ba be sini korin ti won jo ti won yo ti won patewo ti won fosoke won so wi pe awo ori esumole womu womu ki o won si ma fosoke won so pe o pari ti ota pari ti oso pari ti eje pari eja kuro lowo won o ese kuro lowo won o si sese ki won gba awe ki won yira nile ki won ke haleluya ki won pa tewo ki won se kini yi sugbon bi ese o ba kuro nbe iya oni kuro nbe won hoye wi pe isegun ti de o ti e le so ara re ni isegun tabi ki o bi omo ki o so pe ajagun segun e bo ba kuro nu ese segun oni de ni ese ikefa nigba ti awon filistini gbo ohun ariwo na won si wi pe ohun ariwo nla kile yi ni ibudu awon heberu o si waye won pe apoti majem oluwa le o debudo eru si ba awon filistini won si wi pe olorun wo budo won o mo wi pe apoti lasan lo wo budo won mo wi pe samu lasan lo gbe dani wi pe agbara ti o wa ninu saamu ni ese ti gba lowo e won mo wi pe korofo bibeli lo gbe dani agbara to wa ninu bibeli ti eko to ye koro ti o ma je ki agbara ni ki o sise ni igbesi aye wa nigba ti wo fun ara e oni eko ati igbala ti o wa ninu bibeli e pali ofo lo gbe dani ko sagbara nu e mo fun o abi mo agbe sori bedi ani agbe bibeli ti agbe sibi irori e a so pe e mo gbe bibeli sibe o bo so ba wa ko sa bi aje ba ko fo lo kiri be gba to ba jewo ese to ba ko sile ni agbara ti o wa ninu oro olorun ati agbara ti o wa ninu eje jesu lo ma le je fun eyan nitori be eru ba awon filistini won si wi pe olorun wo budo won si wi pe awa gbe nitori pe iru nkan bayi ko siri agbe tani yo gba wa lowo olorun alagbara wonyi awon wonyi le olorun ti o fi gbogbo iponjupon egypt loju le aginju sugbon leyin igba ti eru ba won die ni won so we pe eje alagbara e se bi okunrin eyin filistini ke eyin ma se eru fun awon heberu bi won tin se eru yin ri e se bi okunrin ke esija awon filistini sija won si le israeli won si sa olukuluku sinu ago re ipani si po gidi gidi awon elese ti o subu ninu ogun israeli je egba medogun opolopo awon eniyan won si gba apoti eri won o tan o se o ti gba samu lowo e aje o ti gba bibeli lowo e gbogbo eyi ti anka bi isoro ba de ni oganjo oru ka orin dafidi iketalelogun ni emeje won ti gba lowo e ese ko ti mu iponju ba o apoti eri to wa lowo won igbekele won ohun ti o je idakoro ninu okan won won so fun awi pe won si gba apoti eri olorun ti a ba nfe ki agbara re ki o se ti wa o daju wi pe ani lati ko ese sile gbohun ti olorun so fun wa ni orin dafidi ikokanle ni adorun 91 ikokanle ni adorun esan okan ninu bibeli wa bi o ba je wipe ni toto ni olorun jacob ni o je abo wa ti a ti wa si bi sasi ati bi sadi ti o je ti o nipon ti o si se ye bi ye pupo bi o ba si ese lowo wa bi a ba ti fi ese wa ranse si idajo ti a so fun olorun wipe olorun jo ese mi ni mo mo wipe jesu ku fun mi o si fe ma te si waju ninu ese gbogbo awon onde awon oruka awon egba orun gbogbo awon nkan ti a so mora fun abo ti a ti ko sile ti a ti jo won ninu ina awon igbekele wa ninu awon baba isale tabi baba lawo tabi onisegun kan ti a ti ju sile ti a si so wipe igbagbo mi duro lori Jesu Christi eyi si ni idakoro mi wipe igbekele miran mi o ni apata ayeraye eyi ti a pe ni Jesu Christi o ni bi sadi mi eje re ti o si ti ha re yo eje ti o ta sile o ni abo fun mi bi o ba je be o daju wipe abo re yo daju lori re eyi ni awon eni igbala olorun awon ti won je wo ise won ti won ko sile awon ti won ri igbala Jesu gba lofe tori ofe ni a ki fowora o kan gba wipe ani lati je wo ise wa ki a ko sile kire ati anu yi ki o le je ti wa awon wonyi ni olorun fi si ibi ipamo o so wi pe eni ti o joko ko so wi pe alari kiri isansa ti yo wa sodo olorun lojo kan bi o ba tun ti jade to tun ri siga atun ma fa siga fin ojo sunday atun lo si lesi awon yen won joko ni ibi kokoga ogo won dabi awon ti o wa se ko bibeli ni aya oni ti an se sugbon bi o ti jade ni o tun ti ri awon ore ka atijo awon agbere won ni o ba agbara olorun kuro ni igbesi aye re gba ti ese ba ti wole pasan iya pasan ese ati idajo olorun atun tele sugbon awon ti o so wi pe mo ti piya pelu ese pelu esu ati pelu irera aye awon ti won ti fi eje ti a ti fi eje Jesu we awon ti a ti se loso pelu agbada ododo ti a ti fi wo won awon ti ese ti kuro ni igbesi aye won awon ti won sin olorun le emi ati ni otito awon ti ro eke ti o tun si le enu won mo awon ti emi olorun jeri ninu okan wi pe won ti di omo olorun igbesi aye tuntun ni won sin gbe nisisin yi awon won yi le eni ti o joko ni ibi kokoga ogo awon ni o n gbe abe ojiji olodumare emi o wi fun olorun pe iwo le abo ati o di mi olorun mi eni ti emi gbekele ta lu gbekele ni ogonjo oru bi idagiri ba de ta ni gbekele re se epo ti won se sinu igo ti a n pe ni ti won pe ni ero se ohun ni igbekele re bi o ba je ifoju okan se epo lasan lasan o n le isu lo o mo we pe bi aisan ba de esu lo wa n di e se epo ti awon elese se igo ti awon elese se owo ese ti won fun ara e to te bonu igo to fin ro to fi si atari omode se o no le esu lo ifoju okan ni o ni olorun olodumare eni giga eni ayeraye eni igbani o ni ohun ni igbekele mi eni ti emi gbekele ni tooto owo gba o ninu ikekun awon peyepeye awon tafatafa awon ti won ma n tafa ninu aye si eniyan ati ninu ajakale arun buburu yo fi iye re bu o abe iye apa re ni wo si gbekele otito re ni yo si se asa ati apata re iwo ki yo beru nitori eru oru tabi fun ofa tin fo le osan tabi fun ajakale arun tin rin kiri le okunkun tabi fun iparun tin pani tin run ni le osan gangan egberun yo subu le egbe re awon ti ko ni abo niyan o awon ti won fi eke ati rose abo won awon ti won gbekele ohun ti o wa ninu aye won ma subu ni egbe egberun le egbe re ati le egbarun le apa otun re sugbon ki o sumo odo re kiki oju re bi o ba je ko ti fi Jesu se abo re bi o ba ti ba je pe Jesu ti di olugbala fun o ti a ti gba o kuro ninu ese kuro ninu ija kuro ninu aso kuro ninu irinkirin kuro ninu afi oro kelebanijo ni o so fun o wi pe kiki oju re le wo fi ma ri le wo fi ma ri ti o si ma wo ere awon eniyan buburu nitori iwo oluwa ni se abo mi o le ma bere lowo ara re ma tan ra eje o se olorun ni abo re se oluwa le abo re tabi e to so sile e to fi si abe ibosun re e ti o fi si inu apoti re se ohun ni ibi abo fun o bi o ba je itanje gbate eyan kuro nile ti o fi ogun dudu ti a lo atare ati alangba ti a jo ninu ina ti a de ti a so sinu awo agutan gbati agutan wa laaye ti o se o nire agutan tolorun fun wa ka ma je ka ma sanra awon eyan won tun so di nkan mi won so di eru jeje won tun mu awo re won tun di edu kan sinu e won tun fi sinu le bo ba fe jade ki edu ni ki o ma so ohun ni e abajo ti o le nko leru ayi bo ba wa loja ki o le ta atun fi nkan bi e bi eyo owo te atun lo wa lati bi kan ati atun fi si abi apere ti a fi ta nkan abajo ti agbe agba na le olowo sugbon bi o ba je pe gbogbo nkan won ni bi o ko sonu ti o so wi pe oluwa le abo mi o sin sese lori mi to pe mo se ye bi ele oju re o so fun a wi pe kiki oju re ni o ma firi ti o si ma wo ere awon eniyan buburu.

Hanin bi abawo Hebero orikeji Hebero orikeji o nso nipa nkan kan na fun wa nipa idande nipa igbala nipa itusile ti ani Hebero orikeji lati ese ikerinla nje niwon bi awon mo ti se alabapin ara ohun eje mo tun feran leti lekan si eyi ko si fun awon eru ese eyi ko si fun awon ajeji awon ti won je ajeji si Kristi ajeji si Olorun eyi ko si fun awon ti won wa ninu ese sibe sibe o nso awon ohun ini awon ogun ini awon ohun ti awon omo Olorun ti won se ajopin re nje niwon bi awon omo ti se alabapin ara ohun eje be gege le on pelu se se alabapin ninu okan na ki o le ti pa iku pa eni ti o ni agbara ikurun eyi ni ni esu an so fun a wi pe pelu iku ti Jesu Christ iku lori igi agbelebo wi pe o ta jere sile fun wa o fi ara re robo fun wa ebo ti Olorun gba si ebo ikeyin ati ebo ti o peye wi pe nipa ebo yi nipa ohun ti Jesu Kristi se fun wa yi ni agba wa sile kuro lowo agbara esu ko lowo eni ti o ni agbara iku nitori wi pe o ti pa agbara re run ninu ese ikedogun ki o le gba gbogbo awon ti o fi itori iberu iku wa labe ide lojo aye won gbogbo awon miran won ti fi ara won di won ti so ara won di eru esu nipa wi pe won ti da majemu pelu awon ogun esu pelu awon agbara esu sugbon so wi pe bi o ba sa sabe agbara Olorun bi o ba sa si abe abo ti o wa lati odo Jesu Kristi nitori ohun ti o se ni ori igi agbelebo wi pe yo gba o kuro ninu awon nkan ti o ti jeje wi pe boya titi aye boya titi iku wi pe o wa labe agbara satani nitori wi pe awon ti won ti ni idande awon ti won ti ni igbala awon ni agba patapata kuro lowo agbara okunkun lati ni idande Thomas wi pe ki a yo wa kuro ninu ewo o si Thomas wi pe bi a tin yo wa kuro ninu ewo yi ki a fa wa mo odo ara Jesu Kristi nipa ijiya ati iku Kristi ati ja agba kuro lowo agbara okunkun ati kuro lowo ase okunkun nigbati adi atunbi ni ati da wa nide kuro lowo agbara okunkun yi bayi ani lati mo eto wa ki a si duro lori eto wa ki a si ma tesiwaju pelu isegun ati wo ohun meji ti o ye fun idupe ikini ni wipe ani ogun ini pelu Jesu Kristi ikeji ni wipe ati gba wa kuro lowo agbara okunkun iketa wo Kolose ori kini pa keji ese iketala ti o si si wa nipo sinu ijoba ayanfe omo re o si wa nipo kuro ninu ijoba esu wa si ijoba ayanfe omo re ranti wipe nigba ti a je eru ese eru esu a wa ninu aginju a ngbe ninu aginju a ngbe ninu ibi ti bibeli pe ni ile iyo ti enikeni ki gbe nigbati a wa ninu ese a wa labe satani sugbon nisisin ti a ti mo Olorun a se wa nipo a mu wa kuro ninu aginju a mu wa wa si ile a mu wa kuro ninu ilu ti o jina rere ilu ti a ko ti ni alaafia a mu wa wa sinu ijoba Olorun ijoba ayanfe omo re a mu wa kuro ninu wahala ti a ti ni tele tele idalebi ti a ti ni tele tele a mu wa wa si odo Jesu Kristi nitori wipe a ti so wa di omo eyi ye fun idupe nitori naa ni Paul apostle fi so wipe o ye ki a ma dupe lowo Olorun baba nitori wipe o ti si wa ni ipo kuro ninu ijoba okunkun o si ti mu wa wa si ijoba ayanfe omo re ninu Thessalonica kini Thessalonica kini ori keji ese keji la ki eyin ki o le ma rin ni yiye Olorun ni yiye Olorun eni

kama kun ete kama koju kama kun e kana kama jo erun nina wi pe gbogbo nkan yin won kuro ni igbese aye wa isogo wa ni tele tele wi pe ade omo olorun bi a ba jade lati jeri eri wa ni wi pe Jesu Kristu so mi dominira o je kin bo lowo ese o je kin bo lowo isu o je kin bo lowo awon ti o awon kan ti o so mi lojo tele tele awon kan ti o de mi ni igbekun ninu aye yi tele tele o je kin bo lowo won ohun ti a fi man jeri tele tele ni yi sugbon o se ni laanu we pe opolopo ni won yi ilana pada opolopo ni o dabi eni wi pe bi won tin wa sinu ijo nisinsin yi isogo won ijeri won ni wi pe ah mo ni imularada tele tele mo fe de adetetan sugbon gba ti won ti gbadura fun mi mo ti bo lowo nkan won yi tele tele mo je eni ti nkan ma rin lara re sugbon nisinsin yi nkan ti gbogbo nkan won yi ti kuro sugbon o bo lowo siga mimo won o bo lowo ti o won o bo lowo ole won o bo lowo iro pipa won o bo lowo ijajija won o bo lowo awon kan won ni to je wi pe o je ese ni igbese aye won o mo ohun ti olorun so fun wa wi pe lai si wa mimo ko si eni ti yo le ri olorun nitori be eni mo fi ka ori kejila fun o tele tele je ki a wo ori kejila nisinsin yi ninu ori kejila ese ikini oni nitori na bi a ti fi awo somo ti o kuto bayi fun eleri yi waka e je ki a pa ohun idiwo gbogbo ti se apa kan ati ese ti o ronu lati dimo wa ki asi ma fi suru sai re ije ti agbeka iwaju wa ki a ma wo Jesu olupilese ati alase pe igbagbo wa eni nitori ayo ti agbeka iwaju re o farada agbelebo laika itiju si ti o si joko le owo otun ite olorun saro ti eni ti o farada iru isoro odi yi lati odo awon elese si ara won ki e ma ba rewesi ninu okan yin ki are si mu yin eyin ko iti koju ija si ese titi di eje ni ijakadi yin duro nibe o ti so fun wa ninu ori kokanla o so nipa igbagbo o so nipa Noah ti o kan oko pelu igbagbo o so nipa Abraham ti o jade lati ibi kan lo si ibomiran nipa igbagbo o so nipa Sarah ti o loyun ti o bimo nipa igbagbo o so nipa Isaac nipa Joseph o so nipa Jacob nipa igbagbo o so nipa Moses nipa igbagbo o so nipa awon obi Moses pelu nipa igbagbo o so nipa Jephtha o so nipa David o so nipa Samson o so nipa Gideon nipa igbagbo o so nipa awon nkan ti a le fojuri apin okun pupa ni ya ni tabi abimo tabi agba ile ni tabi akan oko tabi omiran ti a se wi pe asegun awon Philistine tabi opolopo nkan miran ti a se odi Jericho ni awolule ni o so pe gbogbo awon kan won yi o wa nipa igbagbo sugbon ni ori kejila wa so wi pe nisinsin ki a moju kuro ni wi pe apin okun pupa ni ya ki a moju kuro ninu wi pe a je ki Goliath ki o ku ki a moju kuro nipa wi pe asegun awon ota ki a koju si nkan kan wi pe asegun ese ki a koju ija si ese titi di eje ni ijakadi wa ki a si ma wo Jesu Kristi olupilese ati alase pe igbagbo wa eni ti o je wi pe o farada agbelebo eni ti o je wi pe o se gbogbo nkan ti olorun fe ki o se ayo ti agbe ka iwaju re oni o tejumo awa na papa o ye ki o ye wa wi pe isegun ti o ga julo isegun ti o po julo oni o pe asegun ese asegun esu asegun eran ara awon nkan ti o ndoju ko wa awon nkan ti o dabi eni wi pe won je idanwo ni iwaju wa adoju ko won asisegun wo ese ikerinla e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan pelu eniyan gbogbo ati iwa mimo lai si eyi ni ko si eni ti yo ri oluwa oni e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan pelu eniyan gbogbo ati wi pe ki a si ma lepa iwa mimo lai si iwa mimo yi ko si eni ti yo le wu oluwa ti yo le ri oluwa sori wo pe laarin wa
o je ohun ti mo gbagbo wi pe yo ma se Jesu Kristi laanu yo si ma ba ninu je wi pe a ko le pa ewa mimo iwosan la nle pa e a ko le pa ewa mimo ba o se je ba o se mu la nle pa e a ko le pa ewa mimo ye kin bimo ye kin loko ye kin laya la nle pa e a ko le pa wi pe bi ipe ba dun nigba ki gba tabi bi Jesu Kristi bi o ba farahan lawo somo wi pe nje a o le ri oluwa a ko le pa ewa mimo awon kan aye yi awon o mule mo fo aye awon nkan itafo ba file awon kan ti o je wi pe a o le mu lo sorun o ba ni gbogbo owo aye yi a o le ko lo sorun o ba ara gbogbo won to aye a o le ko won lo sorun o ba ni gbogbo awon ore aye a o le ko won lo sorun o ba di eni gba ojumo ninu aye o ba di oselu pataki ninu aye a o le mu eyi lo si orun o ba di enikeni kini lo le je ninu ijo a o le mu awon nkan won yi lo si orun ohun kan soso ti a le mu lo si orun ti o je iwe irinna lati rin ninu aye yi lo si orun rere o ni iwa mimo nje o jemo o se wa laanu wi pe opolopo ni o le pa bi o ti di atunbi opolopo ni o le pa bi o se bo lowo ese opolopo ni o le pa bi o se bori awon idanwo ti o n kodu ara wa ti o n wa si ago ara wa opolopo ni o le pa bi o se je mimo ninu mimo lode mimo ninu ebi mimo ni igboro mimo ni ileto mimo ninu ile mimo pelu awon aladugbo wa opolopo ni o le wa ni o le pa iwa mimo iwa ododo ni bi ise ni iwa ododo ni bi oja wa ni iwa ododo iwa mimo ni bi kibi ti awa sibe sibe anje ki o ye wa o wi pe lai si iwa mimo ko si eni ti o le ri olorun so fun mi bi pe badun nisinsiyi ni bo lo wa so fun mi bi pe badun nisinsiyi ni bo lo pari ire ije igbagbo re ni bo lo pari esi se o ti di olododo se o ti bo lowo ese se o ti bo lowo awon faaje aye yi awon omule mofo afoba file aye yi so ti bo lowo won abi won de oni igbekun agbere ese iropepa o le jija ibinu abi awon nkan won yi ni won de omole ti won ni je ki o le ba Jesu lo se o ti ni iwa ododo ti an so nipa re yi iwa mimo ti an so nipa re yi se won ti je ti re dide ki o gbadura dede ki o so fun olorun lai si iwa mimo ko seni ti o le wo olorun eyi ni ohun ti o ga julo ohun ti o ga julo ti igbagbo le se ni igbese aye wa wi pe ke a wo ese wa nu pelu igbagbo ke a so wa di olododo nipa igbagbo ke a so wa di eni iwa bi olorun nipa igbagbo ke a di eni ti o ni iwa mimo nipa igbagbo so fun olorun wi pe bi ki ba se pe o so mi do olododo ni ki o kuro ni bi loni bi o ba so fun olorun bi o ba gbagbo yo se fun o yo gba okan re la yo tun obi yo wo ese enu yo so di olododo ati eni mimo

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura baba awa so waju yin nisisin yi an bebe we pe ki e ba wa soro
2: bi esitin ba wa soro an bebe we pe pelu igbagbo ati igboran gege bi omo olorun tooto a o tesiwaju lati se ohun ti en ba wa so ni oruko Jesu Christ Oluwa wa ati lo akoko popo ni igba ti an dahun ibere lori wewa inu iwe mimo ti oni nitori be akoko kukuru ni o wa ni waju wa ni akoko kukuru ti o wa ni waju wa yi ni o fi ma soro lori jijowo ara eni fun ife olorun jijowo ara eni fun ife olorun awa ti a je onigbagbo bibeli pe wa ni omo olorun lati igba ti a ti gbagbo ninu Jesu Christi eni ti o je elese o je ota si olorun o si je eni ti ki fe gba ife olorun tabi ilana olorun ni igbesi aye re isipaya ti olorun ti fun wa ninu oro re o je ohun ti elese ki fe gba gege bi ohun ti yo to ni ona toro ti o lo si orun eniyan ti o je eda lasan lasan ti ko ti gba ore olorun si igbesi aye re ti ko ti ni idarije ese o ma nje eni ti rin ni ona ti ara re ko si le teriba fun ife olorun ati isakoso oro olorun ni igbesi aye re eyi ni bibeli se je ki o ye wa wi pe elese je olote niwaju oluwa bi ki ba se wi pe iru eni be ronu pe wada o si gbagbo ninu Jesu Christ ti o ku fun wa lori igi agbelebo iru eni be ko le di omo olorun bi aba nso wi pe ki a ronu pe wada e je wi pe ki a wa siwaju oluwa ki a jowo ara wa si ife olorun ki a si fi ara wa lele lese agbelebo wi pe ohunkohun to ba wi fun wa lati sinsiyi lo ni a o ma se gbati a ba ti ni anfani yi wi pe a di ore olorun a di okan ninu awon omo olorun a wa sinu agbole igbagbo ati di ebi olorun lese kese le ori wi pe ife lati gboran si oro olorun wi pe o wa ninu wa ki se be nikan ohunkohun ti se ife olorun ohunkohun ti a mo wi pe olorun gba laaye ni igbesi aye wa a o jowo ara wa fun laikun ijowo ara eni yi ati sise ife olorun eyi ni aami ti a fi n da omo olorun mo sugbon ni idakeji a ri iwe pe aigboran ati isote ni a fi n da awon elese ati awon ota olorun ni a fi n da won mo a o so nipa ikoko meji ninu eko ti a n ko loni yi ikini ejo ti oluwa n ba awon olote wi ejo ti oluwa n ba awon olote wi ikeji ipe si igboran ati ijowo ara eni je ki a wo iwe owe lati ori kini ese ikerinlelogun nitori ti emi pe ti eyin si ko ti emi na owo mi ti enikan ko si ka si sugbon eyin ti sa gbogbo igbimo mi ti eyin ko si fe ibawi mi emi pelu o rerin idamu yin emi o se efe nigbati iberu yin ba de je ki a duro nihin o je ohun ti o koni lominu ati ohun to bani ninu je wipe nigbati olorun pe awon omo israeli won ko eti ikun si ipe olorun e je wipe won o gbo won o gba won o fe lati se ife olorun ni orile ede wa bi eni ti o ju ni lo bi o ba n pe ni o je iwa irele ati owo fun eni ti owo ye nigbati abada lohun gege bi amo israeli ti mo bi oba ni israeli bi o ba npe enikeni oba ti o npe o yi bi o ba ti ran awon onise re we pe oba fe ri o on gbogbo ti o nse bi o ti le wo ki nkan na ki o ti se pataki to ni oni lati fi sile ki o je ipe oba sugbon oba orun olorun orun ohun aye eleda on gbogbo on pe awon omo israeli sugbon o se ni laanu wi pe won ko ipe olorun won ko ohun olorun se amo bi oba ba npe wa tabi bi baba ninu ile tabi baba gbogbo agbole on pe enikan ninu wa bi aba se aigboran si ipe yi a o ri wepe ejiya yo de nitori be eni olorun fi so fun ni wepe gba ti ohun ti pe won gege bi eleda won gba ti ohun ti pe won gege bi olorun orun ohun aye gba ti ohun ti pe won gege bi olufe sugbon ti won ko ka ipe ohun si wepe nitori be ohun o rerin won nigba ti idamu ba de won si se efe nigba ti iberu won ba de ninu ese keta din logbon nigba ti iberu yin ba de bi iji ati idamu yin bi afeyika iji nigba ti wahala ati arodun ba de si yin nigba na li eyin o kepe mi sugbon emi ki yo dahun won o saferi mi ni kutukutu sugbon won ki yo ri mi nihi ni ari we pe olorun o n ba awon omo israeli wi sugbon ki se fun awon omo israeli nikan ibawi yi kan na ni o kan gbogbo elese loni ati gbogbo asako gbogbo apeyinda apeyinda ni a n pe ni asako eredi ti a fi n pe apeyinda ni asako ni we pe o kuro ni ile o kuro labe itoju olorun o kuro labe ife olorun o sako lo o lo lati ma gbe ile iyo nibi ti enikan ki gbe o lo n gbe asale eni ti o jina si olorun eni ti o ti peyinda eni ti o je omo onina kuna ti olorun n pe sugbon ti ko ka olorun si oni a n pe ni asako tabi apeyinda eyi kan na ni olorun so fun eni kookan ti o je elese eni kookan ti o je asako eni kookan ti o je apeyinda wi pe nigba ti oun pe won se abe akoso se abe oro oun se abe itoju ati ilana sugbon ti won sa awon nkan won yiti we pe idajo yo ba awon eniyan be lati igba ti eniyan ti subo ninu ogba yi deni ni ati re we pe aigboran ati ote ti wa ninu enikookan ti a bi sinu aye yi bi o ba wo awon omo kekeke bi won ti n dagba a ma ri iwa ote iwa aigboran ninu won o je iwa abinibi won gbe wa se aye be ni enikookan ninu wa ni o ye ki a bere lowo olorun fun iranwo ki iru iwa aigboran be ati ote ki o le kuro ninu eda wa ninu okan wa olorun ti o je olufe ti o si je eni ti o da wa ninu ife re ti o ni si wa ni o ti n pete awon rere awon ohun ayeraye ti o ye ki a ma gbadun won o pese won fun wa bi o ti le je wepe ati sako ni igba popo bi o ti le je wepe ati je alaigboran tele tele sibe o lora lati binu sibe ko mu idajo wa kankan o nwa wa o npe wa ki o ba le se wa lore sugbon o se ni laanu wepe opolopo ni o ntesiwaju ni iwa igbagbo iwa aigboran ati iwa ote won gbogbo wa ni ati sako lo ni igba kan ri be na ni fun awon omo israeli awon israeli won shote si oluwa bi o ti le je wepe o ti se won lore bi o ti le je wepe o ti daabo bo won o ti pese fun won o ti mu won wa si ile ti o kun fun ora popo sugbon sibe sibe won pada leyin olorun bakan na ni fun gbogbo awon elese gbogbo re ti a ti n ri gba lowo olorun gbogbo anu ti o ti n fi han fun wa ko je ki awon wonyi ki o teriba won ro we pe ohun ti awon ni ati igbe aye ti awon gbe o je ninu agbara awon sugbon gege bi ati ri fun awon mo israeli we pe won jiya popo a se so ilu won di ahoro nitori awon iwa ote ati egboran won be na lo ri fun elese loni bi enikeni ninu wa bi abate sewaju ninu iwa aigboran ati ote ijiya ni yo gbeyin iru iwa be ye ki awo Jeremiah ori keje Jeremiah ori keje lati ese iketa le logun sugbon eyi ni mo pase fun won wi pe gba ohun mi gbo emi o si je olorun yin eyin o si je eniyan mi ki ese rin ni gbogbo ona mi ona ti mo ti pase fun yin ki o le dara fun yin ese ikerin le logun sugbon won ko gbo beni won ko te eti sile won si rin ni imo ati agidi okan buburu won won si ko eyin won ki ki se oju won si mi nihin ni ari ti olorun pe awon mo israeli lejo ipe lejo yi kan na ni o de fun enikokan ti o nse aigboran olorun so wi pe oun ti pase fun won o ti ran awon woli si won lati soro fun won ati lati fun won ni ilana ati ase ohun sugbon won ko eyin si ohun won ko koju won si ohun e je wi pe won ko gboran bi o ti le je wi pe opolopo awon woli ni aran si won sibe sibe won se aigboran wo ese ikerin din logbon sibe won ko gbo temi be ni won ko te ti won sile sugbon won mu orun won le won se buburu ju won se buburu ju awon baba won lo bi aban so nipa ti awon mo israeli ke aran ti we pe oro yi kan na ni ako fun awa na we pe bi awa papa bi abaje alai gboran bi abaje olote ti a o gboran si oro olorun bi ji ati de ba awon mo israeli nitori aigboran won be na ni ijiya yo de ba enikokan wa mo nbebe we pe ki olorun ki o se wa lele ti omo ki o je ki a je eni tin gboran ki ijiya tin de ba alai gboran ati olote ki o ma ba je ipin wa ninu Isaiah ori karun dini adorin Isaiah ori karun dini adorin ese ikeji ni gbogbo ojo ni mo ti na owo mi si awon olote eniyan ti rin li ona ti ko dara nipa ero ara won eyi ni olorun tun so nipa ti awon mo israeli we pe ni gbogbo ojo ni ohun ti ran awon oluko ohun ran awon woli ohun ran awon ajihin rere ohun ran awon oniwaasu awon ti won so nipa oro olorun fun won sugbon won je alagidi ati olote eniyan nje bi a ba nso yi nipa ti awon israeli nje a o le so be nipa re nipa enikokan wa se olorun o ti so fun wa nipa awon oniwaasu ti o fun wa wi pe ani lati ronupo ada ise wa bi olorun ba ti ranse si wa wi pe ohun bere ironupo ada lowo wa kini de ti a ri enikokan ti ko ti ironupo ada bi olorun ba ti ranse si wa wi pe atunse je ohun ti o se pataki ani lati mu ona wa to ni waju oluwa wi pe bi a ba ti ri eni ti a se tele tele gba ti a ba ti wa wole ni waju oluwa ti a so pe ki o dariji wa ni igba kan na ti a ti n gba ore ofe yi lati owo oluwa ni ani lati lo ba awon ti a ti se tele tele ki a bere idariji lowo won bi a ba ti so be fun wa e se ti a o fi se atunse igbesi aye wa bi olorun ba so fun wa pe awa ti a n jale tele tele ki a ma se jale mo awa ti a n rede oru tele tele awa ti a rin irin kunrin tele tele ki a ma se be mo kini se ti a o gboran awa ti olorun ti so fun ti o ti ranse si wi pe iso isota olorun ni wi pe a n ba aye dore wi pe a tun lo n jebo pelu awon ti o wa ninu aye tabi wi pe isoso aye iwoso aye ati kikun ete kikun oju ti awon aye ma nse o je iwa awon ti o lo olorun bi Jezebeli ti a ri ninu bibeli bi olorun ba ti kilo fun wa bi o ba ti ranse si wa bi o ba ti so fun wa iru irin ti o ye ki onigbagborin e se ti a o fi se ohun ti olorun fe e se ti a fi n se egboran si olorun awa ti a ba n se be ti a n se egboran ti a fi eti didi ti a ko eti didi si oro olorun o je wi pe adabi awon olote ile israeli o se se ki a ri awon mo israeli ki o ma so wi pe ona ti awon woli won awon iranse ti olorun ran si won ona ti won fi gbe nkan won yi kale ni oye won dara dara tabi wi pe won gbe kale pelu ife nitori a ma ri wi pe esun yi kan na ni awon elomiran won ma fi sun awon ni wa so wa loni won so wi pe awon ni wa so wa ni fe ni wi pe bi o je pe won ni ife ti won fi ife han fun awon awon ibase ife olorun sugbon olorun o ran jesu christi omo bibi re kan soso o ran si awon omo israeli nje o mo we pe ife pipe ni jesu ni o fi so gbogbo ti o se ni o fi so gbogbo ti o so bi o ti le je we pe eni ti o ni ife re koja ni jesu christi to n gbadura fun won to n se ise iyanu laarin won to n wo awon alaisan laarin won to n wo won san to se so ife olorun to n so fun awon omo israeli bi o ti le je wi pe onife ni jesu christi ife ti jesu christi to fi han won yi ko mu ote ati aigboran kuro ninu okan won awon elomiran ti won fi esun kan wa wi pe a onife wi pe eyi ni won fi se ife olorun won so wi pe awon adari ti a sese fi si ori ekun awon ni o so fun won dara dara e ti oluso agutan so fun onko e ti emi olorun fun ara re ti o so fun onko gba ti o n ka bibeli ti emi olorun to n so fun o to n juwe nkan fun pe ki eyi kuro ni gbese aye re ki e kuro ni gbese aye re se emi olorun to n so fun o se ko ni ife to ni awa wi ni nkan wonyi je ki a wo iwe matthew irere ti matthew ori ketalelogun ese iketadinlogoji jerusalemu jerusalemu iwo ti o pa awon wooli ti o si so okotalu awon ti a ran si opa igba melo li emi n fe radobo awon omo re bi agbebo adiye ti radobo awon omo re labe apa re sugbon eyin ko fe sawo a fi ile yin sile fun yin le ahoro jesu christi ni o so oro yi sori wo pe bi jesu christi ti le je eni ti o ni ife sibe awon wonyi ko gba jesu o ni o to awon ti re wa sugbon awon ti re ko si gba sugbon iye awon ti o gba awon ni o fi agbara fun lati di omo olorun oro yi kan na ni olorun tun ran si wa wo pe ki a ma se bi awon olote ara ile israeli bi won ti se wo pe ki a gboran si olowa ki a jowo ife wa ero wa ona wa ki a jowo ohun gbogbo fun olorun ki a so fun olorun wi pe ife ti re ni a o se sugbon ki a to le se ife olorun ani lati ni iyipada okan nitori ko si ni agbara eda kan lati le se ife olorun bi ki ba se wi pe iru eniyan be o ni iyipada okan o ni ore ofe lati odo olorun wa ninu romu ori kejo ese ikeje ati ese ikejo ni ati nka romu ori kejo lati ese ikeje nitori ero ti ara otani si olorun nitori ki teriba fun ofin olorun o n ko ti le se be ni awon ti o wa ninu ara ko le wo olorun eyi n so nipa awon ti ko ti ni igbala we pe awon ti o wa ninu ara awon ti o n se ife inu ara won awon ti o wa ninu ese abinibi sibe ti ese abinibi yi ti o si n so eso ni igbese aye won eso ote ati eso aigboran won ko le wo olowa nitori be ki a to le di eni ti o wo olowa ki a to le di eni ti n gboran si olowa ani lati jewo ese wa ki a ko sile ani lati toro idariji ki a gba idariji lati odo olowa ani lati ni igbagbo ninu jesu christi eni ti o ku fun wa lati ko ese ara aye lo nigba ti a ba se be ni a ri wi pe lese kese ni olorun yio ma pe wa si ijowo ara eni ati igboran eyi lo mu wa lo si ikoko keji ipe olorun si igboran ati ijowo ara eni e je wi pe bi o ba ti di omo olorun olorun pe eni kokan wa wi pe o ye ki a wa sinu igboran ki a si jowo ara wa fun Olorun lai jiyan lai ma so fun Olorun wi pe a o le se yi tabi a o le se yi ni Olorun pe o si igboran ati ijowo ara re ye ke awo Matthew ori kokanla ese ikeji din logbon ati ikokan din logbon ewa sodo mi gbogbo eyin tin sise ti asidi ero wo wole lori emi o si fi simi fun yin ipe ti akajade yi o pin si ona meji la koko Jesu Kristi n pe gbogbo elese ti adi ero wo le lori gbogbo elese ti n se aisimi ti n se laala ti n sise sugbon ti a so fun wi pe ise ara wa ododo ara eni wi pe ko le gba wala nitori be Jesu Kristi o n pe gbogbo okan asako o n pe gbogbo okan elese o n pe gbogbo awon ti o ti ko eyin si ihin rere awon ti won ti je ota olorun o ni e wa sodo mi gbogbo eyin ti n sise sugbon ti o je wi pe ise ti e n se ko le fun yin ni igbala ise ododo ara wa ko le fun wa ni idalare ni waju olowa ati eyin ti a di eru wuwo le lori nitori ese ma n fa ibanuje o ma n fa laala o ma n fa ijeni niya ati iponi loju lati odo esu o ni awa ti a di eru wuwo le lori o ni ke a wa sodo ohun ki o ba le fun wa ni isimi e wa sodo Jesu Kristi gbogbo awon ti ko ti imo Jesu gbogbo awon ti ko ti iba Jesu pade awon ti ko ti igba Jesu Kristi gbo loni o n pe o bi o ba fe gboran ohun to ni lati se ni wi pe ki o wa wole lese Jesu wi pe o fe je ti Olorun wi pe o fe wa ni eni ti o ni ore ofe pelu Olorun o si ni ore ofe lati se igboran si ohun gbogbo ti o n so fun wa sugbon mo so wi pe o pin si meji nihin bakan na Olorun tun ba Jesu nba awon onigbagbo soro bi o ba wo ki a fi iye ki a fi iye denu ki a wo Jesu Kristi ki a farabale daadara ki a wo Jesu Kristi ki a wo wi pe o wa ni aarin gbungbun ife Olorun o dabi eni ti o wa ni ibi ti o jina rere bi o tile je wi pe awa paapa gege bi omo Olorun ati wa sinu ijoba Olorun sugbon a o si ninu ogangan ife Olorun ohun gbogbo ti Olorun fe ki a se ni pipe ni kikun gbogbo re ko ni a tin se sugbon Jesu Kristi o je eni ti o se ife Olorun ni pipe ati ni kikun o wa ni ogangan ife Olorun nibi ti Jesu Kristi wa yi lo wa tin pe ni kokan wa ti a je onigbagbo wi pe ki a wa si odo ohun ki a wa paapa ki a fi han wi pe a fe wa ni ogangan ife Olorun ni ese ikokandinlogbon ni wa ti se afikun fun a wi pe e gba ajaga mi si orun yin ki ese ma ko eko lodo mi nitori oninu tutu ati onirele okan le mi eyin o si ri isin mi fun okan yin oni e gba ajaga mi si orun yin awa ti o je wi pe adagba ni ileto tabi ni abule o ye ki a le mo ohun ti a n pe ni ajaga bi a ba ni eran osin ti a ko fe ki eran osin ki o ma jade kaakiri lati lo je ounje ninu oko elomiran ki won ba ma lu eran osin yi pa mo wa lowo ohun ti won ma n se ni abule ni wepe won o so ajaga mo eran yi lorun bi eran yi ba ti fe wo ogba elomiran ajaga ti o wa ninu lorun re ko ni je ki o le wole ohun ti Jesu Kristi n sọ fun wa ni wepe a ni ni ajaga yi ni ọrun wa ki a ma ba le lọ sinu aye mọ ki a ma ba le se ohun ti awọn yoko ti won wa ninu aye ti won se o ni e gba ajaga mi si ọrun yin bi a ba ti gba ajaga Olorun ajaga Jesu si ọrun wa a ko ni le lọ si ile ijo ti awọn aye mọ a ko ni le lọ si ibi imoti won a ko ni le se ti ikobirin jọ ati iborisa ati wepe won tun lo eyan tun lo n gbegun onigbagbo ki yo le se iru nkan be nitori wepe a n ko eko lodo re o ni oninu tutu ati onirele okan li emi oninu tutu onirele okan bi a ba di omo Olorun a ki le jamo eni to je sose sose tele tele bi a ba ti di omo Olorun a ki le sose mo a ki le muti mo a ki le jale mo se awa na mo wepe opolopo ninu wa tele tele ni o je pe bi a o ri ija a o da ija sile ṣùgbọ́n ìgbà tí a bá ti di ọmọ ọlọ́run ìfẹ́ ọlọ́run ni wípé kí a jẹ́ onínú tútù àti onírẹ̀lẹ̀ bí ẹnìkan bá sì ti ṣe ọ́ ṣe o mọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ bí kí a tó di onígbàgbọ́ a kì í fẹ́ dáríji ẹnikẹ́ni a ó sọ wípé títí ẹ ó fi kú kò sí ẹni tí ó lè parí ìjà láàrin àwa àti lágbájá ó ní ṣùgbọ́n kí a farabalẹ̀ kí a jọ̀wọ́ ara wa fún ìfẹ́ ọlọ́run àwa ẹni tí ó jẹ́ ẹlẹ́ran ara ó máa fẹ́ láti gbèjà ara rẹ̀ ó máa fẹ́ láti gbẹ̀san ó máa fẹ́ láti sọ wípé lágbájá ó sọ òkòlùmí ìmíràn láti sọ òkúta sí i padà ó nígbà tí a ti di ọmọ ọlọ́run nísinsìnyí a ò lè ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ èyí ni wípé kí a fi ọ̀rọ̀ wa kí a fi lé ọlọ́run lọ́wọ́ kí a jẹ́ kí ó jẹ́ wípé ọlọ́run ni yóò gbèjà wa kí ó má jẹ́ wípé àwa la tún jà láti gbèjà ara wa èyí ni ọmọ ọlọ́run kì í ṣe lọ sílé ẹjọ́ èyí ni ọmọ ọlọ́run kì í ṣe kọ ìyàwó rẹ̀ sílẹ̀ èyí ni ọmọ ọlọ́run kì í ṣe sọ wípé ọmọ yìí ó jẹ́ ọmọ ìpáǹle nínú ilé nítorí bẹ́ẹ̀ mo ń láti fi hàn mo ń láti jẹ́ níyà dáadáa kí n tì í mọ́ta ọmọ ọlọ́run kì í ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ ìfẹ́ ni a fi ń bá ènìyàn lò ṣé o mọ̀ wípé ọlọ́run fẹ́ wa ìfẹ́ tí ọlọ́run ti fi hàn fún wa òun ni ó yẹ kí a fi hàn fún àwọn ẹlòmíràn o Jákọ́bù orí kẹrin láti ẹsẹ̀ ìkeje nítorí náà ẹ tẹríba fún ọlọ́run ẹ kọ ojú ìjà sí èṣù òun ó sì sá kúrò lọ́dọ̀ yín nǹkan méjì ni a ń sọ níhìn-ín ìkíní ẹ tẹríba fún ọlọ́run ìkejì ẹ kọ ojú ìjà sí èṣù bí kì í bá ṣe wípé a gbé ìṣísẹ̀ kíní kì yóò ṣeé ṣe láti gbé ìṣísẹ̀ kejì bí kì í bá ṣe wípé a tẹríba fún ọlọ́run kì yóò lè ṣeé ṣe fún wa láti kọ ojú ìjà sí èṣù èyí ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọn ò fi ní ìṣẹ́gun ní ìgbésí ayé wọn wọn ò lè ṣẹ́gun ẹ̀ṣẹ̀ wọn ò lè ṣẹ́gun àrùn wọn ò lè ṣẹ́gun èṣù wọn ò lè kọjú ìjà sí èṣù nítorí wípé wọn ò tẹríba fún ọlọ́run wọn ṣá ọ̀rọ̀ ọlọ́run tì nígbà tí ọlọ́run sọ fún wa wípé ẹnìkan tí ó ṣe ọ ni wípé kí o dáríjì bó bá tẹríba fún ọlọ́run ó sọ wípé ọlọ́run nítòótọ́ ni nǹkan yìí dùn mí ṣùgbọ́n nítorí tìrẹ mo dáríjì ẹni yìí ṣé àwa tí àwa láti ilẹ̀ yorùbá a mọ̀ wípé bí ìjà bá wà láàrin ọkọ àti aya bí bàbá tí ó dàgbà jù nínú agboolé bí ó bá pe ọkọ yìí àti ìyàwó rẹ̀ ohun tí wọ́n máa ń sọ ni wípé bí wọ́n bá ro ẹjọ́ sílẹ̀ ọkọ àròjọ ìyàwó náà àròjọ bí ìyàwó bí ó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ nígbà tí ọkọ ń sọ̀rọ̀ bàbá ìyá sọ pé pa inú rẹ mọ nítorí bàbá tí ó dàgbà tó hiwú lórí bó bá tilẹ̀ sọ pé pa inú rẹ mọ jẹ́ ni ìyàwó ló máa dákẹ́ àwa tí a lè bọ̀wọ̀ fún àwọn àgbàlagbà bẹ́ẹ̀ ní ìdílé wa a ò ṣe lè bọ̀wọ̀ fún ọlọ́run bí o bá jẹ ẹni tó máa ń sọ̀rọ̀ púpọ̀ pẹ̀lú ọkọ rẹ tí ó jẹ́ wípé èyí ni ó máa ń fa èdè àìyedè láàrin ìwà tí ọkọ rẹ ṣùgbọ́n tí ọlọ́run sọ wípé gbéjẹ dákẹ́ panumọ àwa tí a ń gbọ́ràn sí àwọn ènìyàn lásán bíi tiwa tó hiwú lórí kí ni dé tí a ò lè gbọ́ràn sí ọlọ́run lẹ́nu tàbí bí wọ́n bá rojọ́ sílẹ̀ bí ọkọ yìí bá sọ wípé kò sí ṣíṣe kò sáì ṣe obìnrin yìí ó ní láti lọ ni tí obìnrin yìí kúnlẹ̀ tí ó sọ pé rárá ó fa àkíkọ́rí wípé òun ò gbẹ́bẹ̀ bí bàbá yìí bá sọ wípé ọmọkùnrin dáríji ìyàwó rẹ mú ìyàwó rẹ padà lọ sílé nítorí bàbá ti sọ bẹ́ẹ̀ àwọn tí ó sì wà ní ìdílé wa sọ pé o gbọdọ kọrọ sí bàbá lẹnu o gbọdọ kọrọ sí bàbá lẹnu o bàbá ti ní kó dáríjì ìyàwó rẹ o a máa rí wípé irú ènìyàn bẹẹ a sọ bí ò bá jẹ ti bàbá ni bàdílé ẹ jáde ṣùgbọn nítorí ti bàbá màá dáríjì ẹ bàbá wa ti ń bẹ lọrùn ńkọ tó kọ sílẹ gàdàgbà gàdàgbà tó fi yé wa dáadáa wípé a ò gbọdọ kọ ìyàwó wa sílẹ ìwọ tó ń gbọràn sí bàbá tó wà nínú ayé lẹnu o lè gbọràn sí bàbá wa ti ń bẹ lé ọrùn lẹnu o lè sọ wípé ẹ̀ṣẹ̀ tí ìyàwó ṣẹ̀ mí ó dùn mí re kọjá ṣùgbọ́n nítorí pé bàbá wa ti ń bẹ lé ọrùn ó ti ní kí n dáríjì ó ti ní kí n gbójú fún àwọn nǹkan wọ̀nyí dá nítorí bẹ́ẹ̀ n ó dáríjì èyí jẹ́ wípé a jọ̀wọ́ ara wa fún ọlọ́run wípé ohun tó bá fẹ́ là ó ṣe ibi tó bá fẹ́ là ó lọ èyí tó bá fẹ́ là ó sọ èyí ni pé à ń gbọ́ràn a kì í ṣe ọlọ̀tẹ̀ níwájú olúwa nítorí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí a lè gbọ́ràn sí olúwa ó ní kí a tẹríba fún ọlọ́run kí a sì kọjú ìjà sí èṣù wípé yóò sá fún wa gbogbo àwọn ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run tí ó ti ń kọ́ wa ọlọ́run fẹ́ kí a tẹríba ọlọ́run fẹ́ kí a gbọ́ràn ó sì ń pè wá lónìí lẹ́ẹ̀kan sí i wípé kí a tẹríba kí a gbọ́ràn jẹ́ kí a dìde dúró kí a bá ọlọ́run sọ̀rọ̀ kí a sọ fún wípé bí ohun tó ń sọ bó tilẹ̀ ṣòro fún wa
1: bi ohun to nso bi o ti le ye wa popo popo sugbon nigba ti a ti mo wi pe oro olorun ni wi pe a o se e ni wi pe a nteri ba fun olorun ba olorun soro yo fun olore ofe lati je eni ti ngboran ma se je alagidi omo ni waju olowa ma se je eni ti ko eti ikun si oro olorun so fun olorun wi pe o gboran wi pe ohun gbogbo ti olorun so fun o wi pe o teri ba o jowo ara re o se ife olorun olorun yo si fun olore ofe lati se ife re ni pepe ati ni kikun
3: ori ikokandinlogbon eyi si ni ohun ti iwo se si won lati ya won si mimo lati ma se alufa fun mi mu egboro ako malu kan ati abu meji ti ko ni abukun ati akara alaiwo ati adidun akara alaiwo ti a fi ororopo ati akara felefele alaiwo ti a ta ororo si lori iye fun alikama ni ki o fi se won iwo si fi won sinu agbon kan iwo si mu won wa ninu agbon na pelu ako malu na ati agbo mejeji iwo si mu aroni pelu awon omo re wa si enu ona ago ajo iwo si fi omi we won iwo si mu aso won ni iwo si fi ewu awotele eni wo aroni ati aso egunwa efodi ati efodi ati igbaya ki o si fi oniruru ona oja ewu efodi di iwo si fi filani de ni ori iwo si fi ade mimo ni sara filana nigba na ni iwo si mu ororo itasori iwo si da si ni ori iwo si fi ororo ya si mimo iwo si mu awon omo re wa to si iwo si wo won ni ewu iwo si di won ni oja amure aroni ati awon omo re iwo si fi fila de won ise alufa yo si ma je ti won ni ilana titi aye iwo si ya aroni ati awon omo re si mimo iwo si mu ako malu na wa si waju ago ajo ati aroni ati awon omo re yo si fi owo won le ako malu na ni ori iwo si pa ako malu na ni waju oluwa loju ona ago ajo iwo si mu ninu eje ako malu na iwo si fi ika re to sara iwo pepe na iwo si da gbogbo eje na si ha isale pepe na iwo si mu gbogbo ora ti o bo ifun lori ati awon ti o bori edo ati ti iwe mejeje ati ora ti o wa lara won iwo si sun lori pepe na sugbon eran ako malu na ati awo re ati igbe re oni ki iwo ki o fi ina sun leyin ode ibudo ebo ese ni iwo si mu agbo kan ati aroni ati awon omo re yo si fi owo won le agbo na ni ori iwo si pa agbo na iwo si mu eje re iwo si fi won pepe na yika iwo si kun agbo na iwo si fo ifun re ati itan re iwo si fi won le ara won ati le ori re iwo si sun gbogbo agbo na lori pepe na ebo sisun ni si oluwa orun didun ni ebo ti a fi na se si oluwa iwo si mu agbo keji aroni ati awon omo re yo si fi owo won le agbo na ni ori nigba na ni ki iwo ki o pa agbo na ki o si mu ninu eje re ki o si to si eti otun aroni ati si eti otun awon omo re ati si atanpako owo otun won ati si atanpako ese otun won ki o si fi eje na won pepe na yika iwo si mu ninu eje ti o wa lori pepe ati ninu ororo itasori iwo si won sara aroni ati sara aso re ati sara awon omo re ati sara aso awon omo re pelu re ki a le so di mimo ati aso re ati awon omo re ati aso awon omo re pelu re iwo si mu ora ati iru ti o lora ati agbo na ati ora ti o bo ifun lori ati awon ti o bo edo ati iwe mejeji ati ora ti o wa lara won ati itan otun nitori agbo iya si mimo ni ati iso akara kan ati akara kan ti a fi ororo din ati akara felefele kan kuro ninu agbon akara alaiwo ti o wa niwaju oluwa iwo si fi gbogbo re le aroni lowo ati le owo awon omo re iwo si ma fi won ni ebo fifi niwaju oluwa iwo si gba won ni owo won iwo si sun won lori pepe na ni ebo sisun fun orun didun niwaju oluwa ebo ti a fi ina se ni si oluwa iwo si mu ige agbo iya si mimo aroni iwo si fi ni ebo fifi niwaju oluwa ipin tire ni eyi ni iwo si ya ige ebo fifi na si mimo ati itan ebo agbeso soke ti a fi ti a si gbeso soke ninu agbo iyasi mimo na ani ninu eyi ti se ti Aaroni ati ninu eyi ti se ti awon omo re eyi ni yo si ma se ti Aaroni ati ti awon omo re ni ilana lailai lowo awon omo Israeli nitori ebo agbeso soke ni ebo agbeso soke ni yo si se lati owo awon omo Israeli ninu ebo alaafia won ani ebo agbeso soke won si Oluwa ati aso mimo ti Aaroni ni yo se ti awon omo re leyin re lati ma fi ororo yan won ninu won ati lati ma ya won si mimo ninu won enikan ninu awon omo re ti o ba je alufa ni ipo re ni yo mu won wo ni ijo meje nigbati o ba wa sinu agbo ajo lati se isin ni ibi mimo ni iwo si mu agbo iya si mimo ni iwo si bo eran re ni ibi mimo kan Aaroni ati awon omo re yo si je eran agbo na ati akara na ti o wa ninu agbon ni ni enu ona agbo ajo won si je nkan won ni ti a fi se tutu na lati ya won si mimo ati lati so won di mimo sugbon alejo ni ko gbodo je ninu re nitori pe mimo ni bi o nkan ninu eran iya si mimo na tabi ninu akara na ba ku titi di ojumo nigba na ni ki wo ki o fi ina sun iyoku a ki yo je nitori pe mimo ni
4: bayi ni iwo si se
3: fun Aaroni ati fun awon omo re gege bi ohun gbogbo ti mo pase fun o ijo meje ni iwo fi ya won si mimo iwo si ma pa ko malu kokan ni ojojumo sebo ese fun etutu iwo si we pepe na mo nigba ti iwo ba setutu si tan iwo si ta ororo si lati ya si mimo ni ijo meje ni iwo fi setutu si pepe na iwo si ya si mimo ohun o si se pepe mimo julo ohunkohun ti o ba fowo kan pepe na mimo ni yo je nje eyi ni iwo ma fi rubo lori pepe na odo aguntan meji olodun kan ni ojojumo lailai odo aguntan kan ni iwo fi rubo ni owuro ati odo aguntan keji ni iwo fi rubo ni asale ati idamewa osuwon iyefun ti a fi idamerin hini ororo ti agunpolu ati idamerin osuwon hini oti waini fun ebo mimu fun odo aguntan ikini odo aguntan keji ni ki iwo ki o pa rubo ni asale iwo si se si gege bi ebo jije owuro ati gege bi ebo mimu re fun oorun didun ebo ti a fi na se ni si Oluwa ebo sisun titi lai ni yo se lati ran diran yin ni enu ona agbo ajo ni waju Oluwa nibi ti emi o ma ba yin pade lati ma ba o soro nibe nibe ni emi o ma pade awon omo Israeli a o si fi ogo mi ya ago na si mimo emi o si ya agbo ajo na si mimo ati pepe eni emi o si ya Aaroni ati awon omo re si mimo lati ma se ise alufa fun mi emi o si ma gbe arin awon omo Israeli emi o si ma se Olorun won won si mo pe emi ni Oluwa Olorun won ti o mu won lati ile Egypt jade wa ki emi ki o le ma gbe arin won emi ni Oluwa Olorun won.
0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
3: Ori ogbon iwo si se pepe kan lati ma joturari lori re igi shitimu ni ki iwo ki o fi se igbonwo kan ni gigun re ati igbonwo kan ni ibu re iha merin ogbogba ni ki o je igbonwo meji si ni giga re iwo re yo si wa lara re iwo si fi kiki wura bo oke re ati iha re yika ati iwo re iwo si se igbati wura yika ati oruka wura meji ni ki iwo ki o se nisale igbati re ni iha igun re meji ni egbe re mejeji ni ki iwo ki o se si won si ja si ipo fun opa won ni lati ma fi gbe iwo si fi gishitimu se opa won ni iwo si fi wura bo won iwo si gbe ka iwaju aso ikele ni ti o wa leba apoti eri niwaju ite anu ti o wa lori apoti eri ni nibi ti emi o ma ba o pade Aaroni yo si ma joturari didun lori re ni oro owuro nigbati o ba tun fitila won ni se ohun o si ma jo lori re nigbati Aaroni ba si tan fitila won ni asale yo si ma jo turari lori re turari titi lai ni waju Oluwa lati ran diran yin eyin ko gbodo mu ajeje turari wa sori re tabi ebo sisun tabi ebo onje be ni eyin ko gbodo da ebo ohun mimu sori re Aaroni yo si ma fi eje ebo ese etutu setutu lori iwo re lekan ni odun yo setutu lori re lekan ni odun lati ran diran yin mimo julo ni si Oluwa Oluwa si so fun Mose pe nigbati iwo ba ka iye awon omo Israeli gege bi egbe won nígbà náà ni olúkúlùkù ọkùnrin yóò mú ìràpadà ọkàn rẹ̀ fún Olúwa wá, nígbà tí ìwọ bá ka iye wọn, kí àjàkálẹ̀ àrùn kí ó má ṣe sí nínú wọn, nígbà tí ìwọ bá ń ka iye wọn. Èyí ni wọ́n mú wá olúkúlùkù ẹni tí ó bá kọjá sínú àwọn tí a kà, àbọ̀ ṣékélì, àní ṣékélì ìbí mímọ́, ogún gẹ́rà ní ṣékélì kan, àbọ̀ ṣékélì ní ọrẹ fún Olúwa. Olúkúlùkù ẹni tí ó bá kọjá sínú àwọn tí a kà láti ẹni ogún ọdún àti jù bẹ́ẹ̀ lọ ni yóò fi ọrẹ fún Olúwa. Olówó kì ó san jù bẹ́ẹ̀ lọ, bẹ́ẹ̀ ni àwọn tálákà kò sì gbọdọ̀ dí ní àbọ̀ ṣékélì nígbà tí wọ́n bá mú ọrẹ wá fún Olúwa láti ṣètùtù fún ọkàn yín. Ìwọ sì gba owó ìtùtù náà lọ́wọ́ àwọn ọmọ Ísírẹ́lì, ìwọ sì fi lélẹ̀ fún ìsìn àgọ́ àjọ kí ó lè máa ṣe ìrántí fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì níwájú Olúwa láti ṣètùtù fún ọkàn yín. Olúwa sì sọ fún Mósè pé ìwọ sì ṣe agbada idẹ kan àti ẹsẹ̀ rẹ̀ idẹ fún wíwẹ̀, ìwọ sì gbé ẹka agbede méjì àgọ́ àjọ àti pẹpẹ ẹni, ìwọ sì pọn omi sínú rẹ̀, nítorí Aaroni àti àwọn ọmọ rẹ̀ yóò máa wẹ ọwọ́ wọn àti ẹsẹ̀ wọn níbẹ̀. Nígbà tí wọ́n bá ń wọ inú àgọ́ àjọ lọ, wọ́n fi omi wẹ̀ kí wọn kí ó má bàa kú, tàbí nígbà tí wọ́n bá ń súnmọ́ pẹpẹ ẹni láti ṣe ìsìn láti rú ẹbọ sísun tí a fi iná ṣe sí Olúwa. Wọ́n sì wẹ ọwọ́ wọn àti ẹsẹ̀ wọn kí ó má bàa kú, yóò sì di ìlànà fún wọn láíláí fún un àti fún irú ọmọ rẹ̀ láti ìrandíran wọn. Olúwa sì sọ fún Mósè pé ìwọ mú ààyò olóòórùn sí ọ̀dọ̀ rẹ pẹ̀lú òjìá ṣíṣàn 500 ṣékélì àti kínámónì dídùn 2 bẹ́ẹ̀ àní 250 ṣékélì àti kálàmù dídùn 250 ṣékélì àti kaṣíà 500 ṣékélì, ṣékélì ìbí mímọ́ àti híní òróró olífì kan. Ìwọ sì ṣe é ní òróró mímọ́ ìkunra tí a fi ọgbọ́n alápòlùpò yóò sì jẹ́ òróró mímọ́ ìtasórí. Ìwọ sì ta nínú rẹ̀ sára àgọ́ àjọ àti àpótí ẹ̀rí ènì àti tábìlì àti ohun èlò rẹ̀ gbogbo àti ọ̀pá fìtílà àti ohun èlò rẹ̀ àti pẹpẹ tùràrí àti pẹpẹ ẹbọ sísun pẹ̀lú gbogbo ohun èlò rẹ̀ àti agbada àti ẹsẹ̀ rẹ̀. Ìwọ sì yà wọ́n sí mímọ́ kí wọn kí ó lè ṣe mímọ́ jùlọ, ohunkóhun tí ó bá fọwọ́ kàn wọ́n yóò di mímọ́. Ìwọ sì tòróró sí Aaroni àti àwọn ọmọ rẹ̀, ìwọ sì yà wọ́n sí mímọ́ kí wọn kí ó lè máa ṣe àlùfáà fún mi. Ìwọ sì sọ fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì pé èyí ni yóò máa ṣe òróró mímọ́ ìtasórí fún mi láti ìrandíran yín. A kò gbọdọ̀ dà á sí ara ènìyàn, bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin kò gbọdọ̀ ṣe irú rẹ̀ ní ìwọ̀n pípò rẹ̀, mímọ́ ni yóò sì máa ṣe mímọ́ fún yín. Ẹnikẹ́ni

síbẹ̀síbẹ̀ àwọn àǹfààní tí ó wà nínú rẹ̀ kò jẹ́ tiwọn nítorí wípé gbogbo nǹkan tí ó so mọ́ ọ̀rọ̀ tí Ọlọ́run sọ fún wọn kò yé wọn dáradára bí wọ́n tilẹ̀ ń tẹ̀síwájú láti máa pa á mọ́ síbẹ̀síbẹ̀ àwọn ìbùkún wọ̀nyí wọ́n fò wọ́n kọjá ẹ jẹ́ kí a wo nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kí a wò pé lé ọdọọdún lé àwọn ọmọ Ísíráẹlì ni wọ́n rántí ìlànà yìí tí a fún wọn ṣùgbọ́n àǹfààní rẹ̀ kò jẹ́ tiwọn nínú Deuteronomy orí 16 láti ẹsẹ̀ ìkíní Deuteronomy orí 16 láti ẹsẹ̀ ìkíní ìwọ máa kíyèsí oṣù Abibu kí o sì máa pa àjọ ìrékọjá mọ́ sí Olúwa Ọlọ́run rẹ nítorí pé lé oṣù Abibu lé Olúwa Ọlọ́run rẹ mú ọ láti ilẹ̀ Íjíptì jáde lé òru èyí ni àṣẹ tí a pa fún wọn ṣùgbọ́n ohun tó jẹ́ kí a pa àṣẹ yìí fún wọn ni pé kí ìbùkún tí ó wà ní irú àjọ ìrékọjá bẹ́ẹ̀ kí ó lè jẹ́ tiwọn àwọn wọ̀nyí tí ò yé kò yé dáradára wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pa á mọ́ ṣùgbọ́n ìbùkún tí ó yẹ kí ó jẹ́ tiwọn kò jẹ́ tiwọn ohun tí a ṣe ń sọ eléyìí ni wípé kí àwọn àǹfààní wọ̀nyí kí wọn kí ó má bàá ré wa kọjá bí o bá wo Chronicle 2 orí 30 láti ẹsẹ 17 nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ lé ó wà nínú ìjọ ènìyàn náà tí kò ya ara wọn sí mímọ́ nítorí náà ni àwọn ọmọ Lévi ṣe ń tọ́jú àti pa ẹran ìré kọjá fún olúkúlùkù ẹni tí ó ṣe aláìmọ́ láti yà á sí mímọ́ sí Olúwa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn àní ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú Ephraim àti Manasse Isakari àti Sebuloni kò sáàwẹ ara wọn mọ́ síbẹ̀ wọ́n jẹ́ ìrékọjá náà kì í ṣe gẹ́gẹ́ bí àti kọ́ èyí jẹ́ kí ó yé wa wípé bí àwọn ọmọ Ísíráẹlì wọ̀nyí bí wọ́n tilẹ̀ ń pa àjọ ìrékọjá mọ́ àwọn ìbùkún tí ó yẹ kí ó jẹ́ tiwọn kò jẹ́ tiwọn nítorí wípé wọ́n pa á mọ́ kì í ṣe gẹ́gẹ́ bí àti kọ́ nínú ìwé Máàkù èyí ni nínú Májẹ̀mú titun orí 14 ẹsẹ̀ 1-2 Máàkù orí 14 ẹsẹ̀ 1-2 ó sọ wípé lẹ́yìn ọjọ́ méjì ni àjọ ìré kọjá àti tí àìwúkàrà àti àwọn olórí àlùfáà àti àwọn akọ̀wé ń wá ọ̀nà bí wọn ìbá ti fi ẹ̀tàn mú un kí wọn kí ó sì pa á ṣùgbọ́n wọ́n wípé kì í ṣe lé ọjọ́ àjọ kí ariwo kí ó má ba wà nínú àwọn ènìyàn títí ìgbà tí Jésù Kristi fi wá sí ayé yìí ni àwọn ọmọ Ísíráẹlì ni wọ́n sì ń pa àjọ ìré kọjá mọ́ ṣùgbọ́n ẹ̀tàn tàbí àgàbàgebè tàbí ìwà búburú tí ó pọ̀ ni ó kún ọwọ́ wọn èyí ni ó jẹ́ kí àǹfààní tí ó pọ̀ yanturu tí ìbá dé bá wọn kí ó fò wọn kọjá ohun tí a fi ń sọ yìí ni wípé kí ó má ṣe sí ẹnikẹ́ni nínú wa tí yóò wá síhìn lásán àdúrà mi ni wípé gẹ́gẹ́ bí o ti ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí iyè tí ó wà nínú ọ̀rọ̀ náà yóò jẹ́ tirẹ̀ ìwòsàn àti ìbùkún tí ó wà nínú ọ̀rọ̀ náà yóò jẹ́ tirẹ̀ a ti rí i wípé àwọn ọmọ Ísíráẹlì wọ̀nyí bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé a ṣe ìlànà fún wọn èyí tí ìbá fún wọn ní àǹfààní àti ìbùkún àwọn nǹkan wọ̀nyí kò jẹ́ tiwọn nítorí wípé wọn kò fiyèsí àwọn àfiyèsí tí ó pọ̀ tí ó yẹ kí ó jẹ́ tiwọn nítorí bẹ́ẹ̀ bí a ṣe ń sọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí jẹ́ kí ó yé ọ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n wá síhìn ni wọ́n máa ń pàdánù oore ọ̀fẹ́ àti ìbùkún tí ó yẹ kí ó jẹ́ tiwọn nítorí wípé wọn kì í fetí sílẹ̀ láti gbọ́ àti láti mọ̀ ohun tí Ọlọ́run ń béèrè lọ́wọ́ wọn nísinsìnyí jẹ́ kí a padà lọ sí Exodus orí 12 láti ẹsẹ 1 Exodus orí 12 láti ẹsẹ 1 Olúwa sì sọ fún Mose àti Aaroni ní ilẹ̀ Egypt pé
kin to teswa je kin so eleyi fun o wi pe nigba ku gba ti o ba ri ninu oro olorun wi pe oluwa si so pe yala o nba mose soro tabi o nba aroni soro tabi elija tabi elisha ni o nba soro tabi dafidi tabi danieli tabi enikeni bi o ba tin ri wi pe oluwa si so pe lese kese le o ye ki o san sokoto re tabi ki o sun aram araki nitori pe oro ti olorun ba so yo seye biye fun wa bi abakogbon ti a se tele ohun ti o nso nihin yi ni a ri wi pe eyi ki se oro mose tabi oro ti aroni tabi oro lati enu oni keni o nso wi pe eyi ni oro oluwa si mose si aroni si awon mo israeli ati si oloni pelu ni akoko yi won wa ninu ile egypt eyi ni a fi so wi pe oluwa si so fun mose ati aroni ni ile egypt pe kini itumo yi jasi nigba ti a so wi pe won wa ni ile egypt eyi so wi pe won wa ninu isiru won wa ninu iponju lasiko ti won wa ninu iponju ni oluwa n ba mose soro wi pe ki won ki o lo ba awon mo israeli lati ba won soro lati je ki won ki o mo ona ti won le kuro ninu isiru ohun to ma n se wa laanu ni wi pe awon elomiran nigba ti won ba wa ni ile egypt ninu iponju ninu waya aja nla pelu esu ati awon omo ogun re bi e ba n soro oluwa fun won bi e ba n je ki o to won leti ohun ti yo gba won la kuro ninu ipo osi tabi inu iponju ti won wa won ma so wi pe awon ko raye lati gbo oro olorun nitori wi pe iponju wa lara won tabi ni idile won ranti wi pe nigba ti awon wonyi wa ni ile egypt ninu iponju nla ni olorun so fun mose ati aroni lati lo so fun won oro igbala oro ti yo mu won kuro ni ile egypt je ki o tun yo wi pe bi a ba n so nipa ile egypt o je ile ti o kun fun iborisa ni igbesi aye ti won wa yi ti won si wa ninu isinro ati iponju ati ninu ayika won ti won ni awon aborisa ni igba naa ni oluwa ba won soro o ran mose ati aroni si won o seese wepe idile ti o ti jade awon ti o wa ni ayika re o seese wepe ki won ki o je aborisa ni igba ti o si wa ni iru ipo bee ni olorun ranse si o wipe ki o gbo oro idande oro igbala oro ti n tuni sile oro ti n sanu puni oro ti wo nisan oluwa si so fun mose ati aroni ni ile egypt o seese wipe iwo naa paapaa wa ni ile egypt o je bi eru fun esu fun awon emewa tabi awon omo ogun re tabi aisan ni o fi ile re se bojoko tabi o seese ki o je wipe awon alalopaida ile egypt li o n ko ti o ni ipo yi kan naa ni awon omo israeli wa ti oluwa fi ranse si won bi o ba wa ninu iponju tabi awon alalopaida awon elebologun aye yi ni o yi oka ni won rogba yi oka ti won ko je ki aye re ki o ni ojutu ohun ti a n so fun o ni wo pe nigba ti o ba tetisi sile gbo oro olorun idande yi o de ba o igbala yi o de ba o yi o si tu o sile kuro ninu ide ti o wa oluwa si so fun mose ati aroni ni ile egypt pe je ki a beere lowo ara wa bi awon mose ati aroni bi won ba so wipe won ko raye fun oro olorun kini ibaje ini won kini ibaje ini awon omo israeli ni akoko yi ohun ti a ma n ri ni wipe awon popo ti won wa ni airije airimu ainitoju ainile ton ma gbe won ma n so fun wipe awon ko raye nisinsin fun oro olorun awon ko raye nisinsin fun isin olorun awon ko raye nisinsin fun adura ranti wipe bi awon wonyi ba so wipe awon ko raye nipa adura gbigba nipa oro olorun gbigbo nipa ati sin olorun won iba wa ninu osi ati iponju won sibe sugbon ope ni fun olorun wipe bi olorun ti n soro be ni mose n gbo bi olorun ti n soro be ni aroni n gbo mo n bebe lowo lodo olorun wipe ohun kon ti o di wa leti ohun kon ti ko ni je ki a gbo oro olorun ni agboye
ki olorun ki o ba mo kuro ni oruko jesu ni ese keji osu yi ni yo je akoka osu fun yin oni yo se se ikini osu odun fun yin awon yi ti wa ni ile Egypt lati iran de iran fun odun popo o dabi eni wi pe gbogbo odun ti won ti lo ni ile Egypt ko se anfani kankan fun won o dabi eni wi pe ninu isinru won ninu iya tabi iponju won ninu awon edun ti won ti la koja o dabi eni wi pe won ti fi gbogbo akoko sofo patapata be ni igbese aye lese ri nitori pe lai mo Jesu oni iye lai mo Jesu o dabi eni wi pe o wa ninu aye o n fi akoko sofo ni akoko ti olorun fe se ilana igbala won ilana idasile ati idande won ni olorun so fun won wi pe ni osu yi gan ti a o da won sile ti a o gba won la ni yo je akoka osu fun won ati ni osu ni o je osu ikini fun won ni ojo ti o ba Jesu pade ni ojo na ni iye ainipekun igbesi aye tooto igbesi aye rere igbesi aye to sanfani yo de ba igbesi aye re ni akoko na ni olorun ran Mose ati Aaroni si awon omo Israeli eyi ni ilana ti o fi le won lowo lati ese ikerin bi awon ara ile na ba se kereju iwon odo agutan na lo ki ohun ati aladugbo re ki o somo ti o somo eti ile re ki o mu gege bi iye awon okan na olukuluku ni iwon ije re niki eshiro odo agutan na ailaboko niki odo agutan yin ki o je ako olodun kan eyin o mu ninu agutan tabi ninu ewore eyin o fi pamo titi di ijo kerinla osu na gbogbo agbajo ijo Israeli ni yo se pa li asale won o mu ninu eje na won o se fi to ara opo iha mejeji ati sara aterigba ile won ni ninu eyi ti won o je won o si je eran na ti a fi na sun le oru na ati akara ewo ewebe kikoro ni ki ni won o fi je eyi ni ilana ti a fun awon omo Israeli ti a n pe ni ajo ire koja ohun ti a so fun ni wipe idajo n bo lori awon elese ti o wa ni ile Egypt ki idajo yi ki o le re won koja ki awon iponju la won yi ki o le re awon omo Israeli koja o ni a so fun won wipe o ye ki won ki o mu odo agutan kan jade odo agutan yi lati je alaileri o ni lati je eyi ti o mo o ni lati je eyi ti o se iteogba niwaju olowa a se so fun wi pe won o pa odo agutan na pe bi a ba ti pa a o gba eje re sinu awo koto leyin igba na le o fi ewe hisopo a o te bo inu eje na a o si fi won aterigba ile won ati opo mejeji ti o wa ni enu ona ile won ni won yi ni bi won ba se be eyi o je ki o mu oda won loju wi pe bi apanirun ba tin la ile Egypt koja wi pe apanirun yi koni de odo won wo ese ikokan lelogun titi de iketa lelogun oni nigba na ni Mose pe gbogbo awon agba Israeli o si wi fun pe e jade lo imo odo agutan fun ara yin gege bi idile yin ki ese pa ire koja na eyin o si mu idi ewe hisopo e o tebo eje ti o wa ninu awo koto e o fi eje na ti o wa ninu awo koto kun ara aterigba ati opo iha mejeji enikeni ninu yin ko si gbodo jade lati enu ona ile re titi yo fi di owuro nitori ti Olúwa yóò kọjá láti kọlu àwọn ará Egypt nígbà tí ó bá sì rí ẹ̀jẹ̀
lara ateriba ati lara opo iha mejeji oluwa yo si re koja enu ona na ki yo si je ki apanirun ki o wole yin wa lati kolu yin eyi ni ileri ti a fun won wi pe nigba ti apanirun ba ri eje na ki o je ki o le wole lati pa won run lati da won lejo ki o je ki o le wole lati se won lose bayi ni awon mo israeli se eyi ni o fun won ni igbala kikun ti o si je ki won ki o bo lowo apanirun ti o la ile egypt koja awon mo israeli ati opo awon elesin loni ni o n padanu ibukun olorun nitori pe won ko se afiyesi gbogbo ohun ti olorun pa lase fun won ki ibukun won yi ki o le je ti won eje ke awo ni fini fini awon ohun mefa ti a le ri keko ninu re awon afiyesi ti a ko gbodo gboju poda ikini ni wi pe a o pa odo agutan eyi ni o je fun igbala won ranti wi pe bi odo agutan ti le je alai laba won alai le ri bi a ko ba pa odo agutan na apanirun yo wole to won lo bi ki ba se nitori iku odo agutan na awon won yi iba ku patapata sinu awon isiro ati iponju ti won wa ni ile egypt wo ni exodus le kan si exodus ori kejila lati ese ikefa eyin o se fi pamo titi di ijo kerinla osu na gbogbo agbajo ijo ni yo se pa li asale ranti wi pe ni pipa odo agutan na ni yo mu ese won kuro ni yo mu asedede ati iponju won kuro eyi ni an toka si jesu wi pe odo agutan na ti o je olugbala fun wa ti o je eni ti o da wa sile kuro ninu iponju oni jesu christi oluwa wa wo lati johanu ori kini ese ikokandinlogbon ni ijo keji johanu ri jesu nbo wa sodo re o wi pe wo odo agutan olorun eni ti o ko ese aye lo awon miran ma nso fun wi pe won gba jesu gbo gege bi olukoni nla sugbon ranti ki se ikoni re nikan soso le o fun ni igbala bi ki se wi pe iku re fun wa lori agbelebo awon miran ma nso wi pe won gba jesu gege bi woli nla sugbon ki se iriran tabi isotele tabi iwasu ti jesu kristi se gege bi woli ni o fun wa ni igbala bi ki se nipa iku re ni ori igi agbelebo ti pe lasiko aye awon omo israeli bi ki ba se wi pe apa odo agutan na won ki ba le ni igbala tabi idasile lowo apanirun ti o la ile egypt koja wo ni korinti kini ori karun ese ikeje oni nitori na emu iwo kara tijo kuro ninu yin ki eyin ki o le je iyefun titun gege bi eyin ti je aiwo kara nitori ati fi ire koja wa ani kristi robo fun wa je ki o ye wi pe jesu kristi ni odo agutan yin toka si ati iku re fun wa ni ori igi agbelebo eje re ti ata sile ohun lo gba wa lowo ese to gba wa ninu aisan to gba lowo iponju to gba lowo inu ni bini lati odo esu to gba lowo wahala ti abakosi to si gba lowo idajo ayeraye ti nbo lori awon elese afiyesi keji ti o ye ki ani ni wi pe odo agutan yin ni lati wa ni alai labuko odo agutan ti a n so nipa re yi ni lati wa lai ni abuko kankan rara to pada si exodus ori kejila ese ikarun exodus ori kejila ese ikarun o ni ailabuko ni ki odo agutan yin ki o je akọ ọlọdun kan eyin o mu ninu agutan
tabi ninu ewore on ti olorun be lowo omo israel ni wepe bi won ba fe ni igbala kuro ninu iponju ti o wa ni ile egypt won ni lati mu odo agutan ti ko laboko rara eyi n toka si jesu christ nitori pe jesu christ ni eni na ti o wa ni ailaboko kankan bi o ba wo igbese aye christ lati ibere de opin o ri wipe ko si ese kankan ni igbese aye re o ni odo agutan ti o ko fun wa odo agutan ti ko laboko eyi ni heberu n toka si ni ori keje heberu ori keje lati ese ikerin din logbon nitori pe iru olori alofa be li o ye wa mimo ailegan aileri ti a ya si oto kuro ninu elese ti a si gbega ju awon orun lo eyi ni eje jesu christi sese yebiye fun wa eyi ni o fi je wipe eje yebiye yi ni a fin gba wala kuro lowo idajo olorun ninu peteru kini ori kini ese ikokandinlogun peteru kini ori kini ese ikokandinlogun ko se pe bi ko se eje iyebiye bi ti odo agutan ti ko li aboko ti ko si li abawon ani eje kristi awon elomiran ma npekele awon oludasile ile isin won ranti wi pe gbogbo eni ti abi lati nu obirin elese ni nitori be ko si oludasile esin oludasile ijo tabi oludasile tabi enikeni nibi kibi ti o wa ni ailaba won aile iri ailegan nitori be ni o fi je wi pe jesu kristi ni kan sosho o ni odo agutan alailaboko eni ti o le ko ese wa lo si ranti wi pe nigba ti a kan jesu kristi mo agbelebo a se yi ni akoko irekoja lasiko awon omo israeli ranti ni eketa wi pe apiyesi keta ti o ye ki a ni wo exodus ori kejila ese ikerindini aadota exodus ori kejila ese ikerindini aadota ni ile kan le o je iwo ko gbodo mu ninu eran ara re jade sode so, kuro ninu ile na be li eyin ko gbodo fo okan ninu egungun re eyin ko gbodo fo okan ninu egungun re tani eyi n toka si nitori pe ankeko nipa odo agutan ti apa ni asiko igbesi aye omo israeli nipa ise yi to je pe won ni igbala won ni idande asigba won kuro ninu iponju nla ti o wa ni ile awon ara egypt ni akoko na a so we pe odo agutan yi ti a fi robo fun won won ko gbodo fo egungun re tani eyi n toka si je ki a wo johanu ori ikokandinlogun ese ketalelogbon sugbon nigbati won de odo jesu won ti won si ri pe o ti kuna won ko se egungun itan re kini itumo yi ese ikerindinlogoji nkan woyi si se ki iwe mimo ki o le se ti o wi pe a ki yo fo egungun re eyi ni o je ki o da wa loju wi pe jesu kristi ni odo agutan na nitori pe awon afiyesi pupo ti o wa ninu majemu lailai awon wonyi ni a ri ninu majemu titun ti o n toka si jesu kristi eni ti o ku fun wa lati yo wa kuro ninu egypt lati yo wa kuro ninu iponju lati yo wa kuro ninu aye lati mu wa kuro ninu okunkun tabi awon nkan ti o wa ninu aye afiyesi kerin eje ti a ta sile yi ko to bi ki ba se wi pe a fi igbagbo won eje na si aterigba ati opo ile na mo so fun ni isaju wi pe ani lati pa odo agutan na sugbon yi ko to
ikeji o pe odo agutan na lati je alai laboko alai leri alai legan eyi ko to iketa wi pe a ko fo egungun re sugbon ni itesiwaju ni an so fun a wi pe bi eje yi ba wa ninu awo koto bi a ko ba fi eje na si aterigba ile won bi a ko ba fi eje na si awon opo ile won sibe sibe bi o ti le je wi pe ati pa odo agutan na bi o ti le je pe ati gba eje re si ibi kan bi o ti le je wi pe ati se awon nkan won yi gege bi ilana oro olorun bi a ko ba lo eje yi gege bi olorun ti pa lase sibe sibe awon eniyan won yi ba se gbe patapata wo exodus ori kejila lati ese ikejilelogun eyin o si mu idi ewe hisopo el si fi bo eje ti o wa ninu awo koto el si fi eje na ti o wa ninu awo koto kun ara aterigba ati opo iha mejeji enikeni ninu yin ko gbodo jade lati enu ona ile re titi yo fi di oworo nitori ti Oluwa yo koja lati kolu awon ara Ijipti nigbati o ba si ri eje na lara aterigba ti lara opo iha mejeji Oluwa yo si re koja enu ona na ki o si je ki apanirun ki o wole yin ki o wole yin wa lati kolu yin ohun ti a so ni wi pe nitoto ni Jesu Kristi ti ku nitoto ni o ti ta eje re sile sugbon o ku sowo re lati fi igbagbo ro mo Jesu ati lati fi igbagbo we ninu eje Jesu ki ami eje Jesu ki o le wa li okan re tabi li ara re ni Hebrew ori kokanla ese ikeji din logbon ni a so wi pe nipa igbagbo le o da ase irekoja sile ati ibo won eje ki eni ti npa awon akobi omo ki o ma ba fi owo kan won nipa igbagbo le ada nkan won yi sile nipa igbagbo le a fi awon eje won yi kun aterigba ile ati opo mejeji ti o wa li enu ona nipa igbagbo ni won duro ninu ile nibi ti ami eje na wa nipa igbagbo ni won gbe gbogbo awon isise won yi ki olupanirun ki o ma ba wole to won lo eyi si ja si fun wa wi pe awa paapa ni won gba ti ati mo wi pe ati pa Jesu Kristi ati ta eje re sile o je ojuse wa lati ni igbagbo ninu eje na nitori nipa igbagbo yi ninu eje Jesu Kristi le a le fi ni igbala tabi idande tabi ipamo tabi iwosan je ki o yi o wi pe bi ki ba se wi pe o gbadura o je wa awon esere fun olorun o si so fun olorun wi pe o se olanu wi pe o ti je elese ti o boruju o si so fun olorun wi pe o gbagbo ninu eje Jesu Kristi ti atasile fun o bi ki ba se wi pe o se be apanirun yo wo ile re bi ki ba se wi pe o gbagbo ninu eje Jesu Kristi idajo aye raye yo to wa pelu sugbon bi o tin so fun olorun wi pe o gbagbo ninu eje Jesu Kristi ti atasile fun o logan ni eje yi o we okan re mo ti a o mu ese re kuro ti igbagbo yi yo so di eniyan oto eni ti o ni igbala olorun ninu lokan ni ile re ikarun jije eran odo agutan na akoko ko si fun wa lati ka opolopo ibi ti o ye ki aka sugbon ran ti wi pe aso fun won wi pe won ni lati je eran ara odo agutan na wo Exodus ori kejila ni ese ikejo won o si je eran na ti a fi ina sun le oru na ati akara aiwo ewebe kikoro ni ki won ki o fi je kini itumo yi wi pe won o je
odo agutan na ranti pe odo agutan ja si Jesu Kristi o n toka si Jesu Kristi fun wa ki wa ni itumo wi pe won ni lati je odo agutan na o Johanu ori kini lati ese kini le atete ko se le oro wa oro si wa pelu olorun olorun si le oro na ese kerinla oro na le o di ara o si n ba wa gbe awa si n wo ogo re ogo bi ti omo bibi kan soso ati lodo lati odo baba wa o kun fo re ofe ati otito itumo wi pe ki a je odo agutan na ni wi pe oro ti o so fun wa awon alaye ti o se ni kikun fun wa wi pe ki a gba awon oro wonyi sokan nitori pe o so ni ori kefa Johanu ese ketaleni ogota ori kefa ti Johanu ese ketaleni ogota emi ni nso ni di aye ara ko ni ere kan oro won ni ti mo so fun yin emi ni iyesi ni oro olorun ti an so fun wa lati enu Jesu Kristi oro olorun ti o ranse si wa onu ye ki agba si okan wa eyi ni o n toka si wi pe bi ati wa labe ami eje Jesu Kristi nipa igbagbo be ni an lati fi odiwon aye wa si oro olorun be ni an lati fi oro olorun se odiwon igbesi aye wa o n so fun wi pe oro na ti emi so fun yin iyi ni o ni emi si ni pelu ikefa ni we pe won ni lati je akara aiwo pelu re gbogbo iyi ni ati ka fun wa ni exodo ori kejela a si ti ka fun wa ninu korinti kini ori karun korinti kini ori karun lati ese ikeje si ikejo lati je akara aiwo Korinti kini ori karun lati ese ikeje nitori na e mu iwokara atijo kuro ninu yin ki eyin ki o le je iyefun titun gege bi eyin ti je aiwokara nitori ti ati fi irekoja wa ani Kristi robopun wa nitori na e je ki a se ajo na ki se pelu iwokara atijo be ni ki se pelu iwokara aran kan ati iwa buburu bi ko se pelu aiwokara ododo ati otito opolopo ni won ma nlo si lesin ti won ma so wi pe won gbagbo ninu eje Jesu sugbon iwa buburu eti an pe ni iwokara atijo o wa ni igbese aye won aran kan tabi ki a ma huwa ti ko ba bibeli ti ko ba oro olorun mu eyi si wa ni igbese aye won sugbon so fun wi pe bi a ba fe je anfani ti a si fe ni ibukun ti o wa ninu irekoja ti a n ko nipa re loni wi pe ani lati je eni ti o ko ese sile wi pe aiwokara aran kan iwa boboro agbere panshaga ole opopo oju kokoro awon nkan wonyi ko gbodo si ni igbesi aye wa bi a ba ti se awon afiyesi wonyi ki wa ni awon anfani ati ibukun ti o wa lori wa bi a ba wa labe eje odo agutan ni kiakia je ki a wo exodo ori kejila lekan si lati ese iketala oni eje na ni yo se ami fun yin lara ile ti eyin gbe wa nigbati emi ba si ri eje na nigbati emi ba si ri eje na ko so wi pe nigbati emi ba ri ise ododo ara eni oni nigbati emi ba si ri eje na ko so wi pe nigbati mo ba ri ise anu ti o nse fun awon alagbe oni nigbati mo ba ri eje na ko so ti omi adura tabi abela oni nigbati mo ba ri eje na ko so nipa aso funfun nigbati mo ba ri eje na ko so nipa ki a je elese lasan oni nigbati mo ba ri wi pe oni igbagbo ninu eje Jesu Kristi ti a ta sile nigbati emi ba si ri eje na emi o re yin koja iyonu tabi iponju tabi idamu ti o wa lori awon ti o wa ninu aye iyonu na
ki yo si wa sori yin lati run yin nigba ti mo ba kolu ile Egypti. Eni ti ko ba si labe abo eje Jesu o dabi eni ti o ngbe ile kan ile ti ko ni ilekun ile ti ko ni ferese ile ti ko ni orole kini ati mo iru eni be si iru eni be yo wa ninu ewu popo ikini ewu ole nitori wepe ko si ilekun ko si ferese nitori be yo rorun fun ole lati wole o je mo wepe bi o ba si labe eje Jesu Christi ole tabi apanirun ni eti an pe ni satani yo le wole yo si le ma se gudugudu meje ni igbese aye re yo ma da olamu yo ma pon oloju nitori pe o ko si labe orule tabi labe abo ti o wa ninu eje Jesu Christi o je bi eni tin gbe ile ti ko ni ilekun ti ko ni ferese tabi ti ko ni orule iru eni be ti o n gbe iru ile be awon eran ko buburu gege bi ejo won le wole won si le se olose iru eni ti ko si ni abe abo ti o wa ninu eje Jesu Christi ejo lai lai ni iyi ni esu yo ma wole ni igba gbogbo pelu awon emi esu yo ma wole bi a ba ri eni ti o n gbe ile ti ko ni orule eye yo ma fi ibe se bogbe awon aparo tabi awon eye miran yo ma yagbe si iru ile be bi o ba wo ayika re opolopo ni o wa ti won gbe ile ti ko ni abo ile to ko ni orule ile ti ko ni ferese ti o je wipe awon eye awon eye ojo orun yi ni an fi we awon emi okunkun ni won joba ni won gbe iru ile be nipa ariwo won nipa jamba ti won se fun iru eni be awon won yi njiya lopo lopo kini ki a so nipa bi ojo ba nro bi iji ba nja fun eni ti o n gbe ile ti ko ni orule tabi ti ko ni ferese ati ilekun ajakale arun popo lo wa lori awon ti won ko mo Jesu awon ti won ko si labe eje odo agutan na nitori wepe ojo idajo olorun ojo ajakale arun iji aisan onja ni ile iru eni be bi arabasan ti o n gbe ile ti ko ni ilekun bi arabasan bi ti o n gbe ile ti ko ni ferese tabi ti ko ni orule o mo wepe iku ojiji ko jina si iru eni be opolopo awon ti o wa ninu aye ni won fi ara won si abe iku ojiji nitori wepe ko si eje Jesu ti o bo won ko si eje Jesu ti o dabi orule fun won nitori be kia ni o ye ki enikokan wa ti a ko ti si ni abe abo eje Jesu ki a sa wa si ibi ti anu ki a je ki eje Jesu ki o bo wa ki a je ki eje Jesu ki o pa wa mo nitori wipe eni ti ko ba si ni abe abo eje Jesu o fi ara re sinu ewu ati iru ese ti o n se iru awon eniyan be ko lo nka e je ki a wo Dafidi ori Dafidi ori kejidini ogorin ori Dafidi ori kejidini ogorin ki a wo nkan ti o sele si awon eniyan woyi ni ese ikokan dini aadota o mu ki koro ibinu re wa sori wa si won lara irunu ikanu iponju nipa riran angeli ibi sinu won eyi so nipa awon omo Israeli eyi so nipa awon omo Egypt se gafa fun mi awon ti ko si labe eje odo agutan na so wipe ohun ti o je ipin won ni irunu ibinu gbogbona olorun ikanu ati iponju popo nitori be je ki eyi ki o je ki o sare wa sabe abo ti o wa ninu eje Jesu Christi ki dande ipamo igbala olorun ki o le je ti re ikeji ni wepe awon wonyi ti ko si ni abe abo ti o wa ninu eje odo agutan na won bo si idajo idajo ninu aye yi eyi ni ipa ikini eyi ni ilepa ikini ti o ma le won ba idajo ti inu aye yi ikeji idajo ninu aye ti n bo bi o ba wo Exodus sọ fún wa nínú orí kejìlá tí a ti kà lẹ́ẹ̀kan ó sọ wípé ìdájọ́ yóò bá àwọn ọmọ Egypt wípé a ó pa
akobi gbogbo awon ile won nitori be bi o ba wa si abe abo ti o wa ninu eje Jesu abo kuro ninu idajo ninu aye yi ati idajo ninu aye raye yo le je tire bi a se le bo lowo idajo Olorun ye pe ki agba Jesu Kristi gbo ki a ba le bo lowo ibinu Olorun opolopo ni won se wahala ninu aye yi ti o dabi eni wipe nkan o to ra won ni igbese aye won erede yi ni wipe idajo Olorun ti aye esinsin yi o wa lori won bi won ba si ku siru ipo be idajo aye raye ni o je ipin won pelu iketa afi yato si aarin awon mo Israeli ati ti Egypt nipa wipe eje odo agutan na o je abo fun won ninu aye wahala wa iponju wa aisan wa ise jamba popo lo wa sugbon bi o ba fe ki iyato ki o wa laarin igbese aye tire ati igbese aye awon ti o wa ninu aye iyato ti o le nini wipe ki o wa se abe abo ti o wa ninu eje Jesu Christi nipa be ni awon nkan tin sele si awon ti o wa ninu aye ki o le fi sele si o ninu Exodo rike edogun ese ikerin dilogbon o si wipe bi iwo ba teti sile gidi gidi si ohun oluwa olorun re ti o ba si se eyi ti o to li oju re iwo ti iwo ba peti si opin re ti iwo ba si pa gbogbo ase re mo emi ki yo fi okan ninu arun won ni ti mo mu wa sara awon ara Egypt si o lara nitori emi le olowa ti o mu o lara da awon ti o wa ninu aye aisan popo ni o wa lara won aisan ko gbogun aisan ti pani lo wa lara won bi iwo paapa ko ba fe ma jiya bi iwo paapa ko ba fe ni iponju bi awon ti o wa ninu aye ohun ti o ye ki o se ni pe ki o wa si abe abo ti o wa ninu eje Jesu Christi ikerin iwosan je ti awon omo Israeli won yi nitori we pe won wa labe eje odo agutan na ninu orin Dafidi lekan si orin Dafidi ori karun dini adofa orin Dafidi ori karun dini adofa arun le ni ogorun ese iketa le ese iketa din logoji o si mu won jade ti awon ti fadaka ati wura ko si si ailera kan ninu eya re bawo ni o seseese fun ogun logo awon eniyan wonyi egberun lona meta lati wa ni ara dida sasa lai ni aisan kankan ni ago ara won nitori eje Jesu ti a fi bo won ti a fi daabo bo won eyi ni o je ki o seese ni igbese aye won ranti pe bi iwo paapa ba fe ni iwosan kuro ninu gbogbo arun ohun ti o ni lati se ni lati gbagbo ninu eje Jesu Kristi ti a ta sile ranti pe anfani tabi ibukun ti o wa labe eje odo agutan ni we pe a o gba o lowo iparun wi pe o bo lowo iparun lati owo apanirun ni ikeji o bo lowo idajo ninu aye yi ati idajo ninu aye ti nbo iketa aopi yato si arin re ati awon ti o wa ninu aye ikerin iwosan pepe kuro ninu gbogbo arun yo je ti re nisisin ya o to olorun lo a o so fun olorun wi pe agbagbo wi pe fun wa ni Jesu Kristi ko wi pe Jesu Kristi ni odo agutan ti a pa nitori ese wa ti a ta eje re sile nitori ti wa ati wi pe agbagbo ninu eje ti o ta sile fun wa bi o ba ti n fi igbagbo we ninu eje na ti o n so fun olorun ti o n ko ese re sile be ni igbala olorun iwosan latoke wa idande tooto yo je ti re eje ki a dide duro lati ba olorun soro ranti pe Jesu Kristi nikan soso ni odo agutan ti a pa fun wa eje re nikan soso le o le gba kuro ninu idajo olorun eje re nikan soso ni o le fun wa ni igbala eje re nikan soso ni o le fun wa ni idande so fun olorun awon iwukara ti o wa ni igbese aye re mo kuro ese ti o wa ni igbese aye re aran kan ti o wa ni igbese aye re oju kokoro ti o wa ni igbese aye re
agbere tabi panshaga ti o wa ni igbese aye re awo ohun aito ti o wa ni igbese aye re bi o ba tin je o ti o tin kon won sile be ni o mu aiwo iwo kara kuro ni igbese aye re ti o si so fun olorun wi pe o gbagbo wi pe ata eje jesu kristi sile fun o ata eje jesu kristi sile fun o ata eje jesu kristi sile fun o gbagbo ninu eje na gbagbo ninu eje na ki o ba le bo lowo idajo ninu aye yi ki o ba le bo lowo idajo aye raye ti nbo lori awon elese gbagbo ninu eje jesu kristi ti atasile fun o ki o ba le bo lowo idajo aye raye ki o ba le bo lowo apaninun tin ka kiri aye lode oni ki yato ki o ba le wa laarin iwo ati awon ti o wa ninu aye gbagbo ninu eje na ti atasile fun o gbagbo ninu eje na ti atasile fun o bi o ba ni aisan ni ago ara re eje yi kan na ti atasile ni yo wo san sugbon ran ti wi pe bi ese ba nbe le owo re abo ti o wa ninu eje jesu kristi ki o le je ti re bi ise buburu iwa buburu irinkurin ifekufe ba wa ni igbese aye re abo ti o wa ninu eje jesu kristi ki o le je ti re sugbon bi o ba ko ese sile bi o ba ko ese sile bi o ba ke pe oluwa bi o ba fi igbagbo ro mo eje jesu kristi ti atasile fun o igbala kikun yo je ti re a o dari ese re je o a o gba okan re la o di atun bi gẹrẹ ti o ba ti di atun bi ni idajo ayeraye kuro lori re ati idajo fun awon ese ti o ti da awon nkan wonyi pelu yo kuro Olorun yo ma toju re bi apaniru ti n koja ni igboro bi agbesan eje ti n koja ni ayika re beni yo ma re o koja nitori wipe o wa labe abo eje jesu kristi bi aisan ba wa ni ago ara re aisan ka aisan yo wu ko je bi o ba gbekele agbara ti o wa ninu eje jesu kristi oni ni igba ti emi ba ri eje na emi o re yin koja aisan yo re o koja bi a ba ri eje jesu kristi ni okan re pelu igbagbo iponju yore okoja wahala aye yi yore okoja isiru labe agbara satani yore okoja nigbati emi ba ri eje na emi o re yi koja

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Olorun baba wa ti baba Jesu Kristi Oluwa wa adupe lowo re fun anfani ti o fun wa lati ye oro re wo oro ti mu ni ye oro ti o man le iku pada leyin eni oro ti o si nse awotan gbogbo arun patapata ati oro ti o nje ki a ni igbala ti o si nje ka ba iwo Olorun elada wa laja adupe fun anfani yi anbe o we pe ki anfani yi ki o ma se bo lowo wa
2: amen
1: bi a si se ye oro re wo ni asale yi je ki ibukun ti o wa ninu kiko gbigbo ati gbigba oro re je ki o ba le wa
2: amen
1: ki o si wa lori awon omo wa
2: amen
1: ati lori awon ara ile wa
2: amen
1: ki oro yi ki o si se to ki o si se ipase wa de odo re ni ikehin
2: amen
1: ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa
2: amen
1: a o soro le ona si ibukun Olorun ti o fe wa ti o si nfe ire wa o ti se eto pupo fun igbesi aye wa ti o je wi pe bi a ba fara balẹ ti a se teti lele ti a gbo ohun ti eni ti o fe wa ti o si nse aniyan lori wa ti a ba wo eto ti o ni fun igbesi aye ni kankan wa o da

iseso ninu ise iranse eje ka wo akoko nibe akoko o ni wenu mo ti ara eni fun pipa iseso mo anwo korinti keji ori keje ni ese kini o so pe nitori na eyin olufe bi ati ni ileri wonyi eyin ni awon eka ninu ajara awon onigbagbo ri eyin olufe ti agbala ti o ti won je eka lara ajara ninu eka to ajara to to o wa so pe nitori na eyin olufe bi ati ni ileri wonyi je ki a we ara wa mo kuro ninu gbogbo egbin ti ara ati ti emi bi o ni gbagbo bi ko ba ni egbin sugbon ti idanwo le de latodo aye to ma fon egbin sara onigbagbo yi sugbon lese kese ti onigbagbo yi ba ti re eleyi ko ni duro koni ma bola fun koni ma gbadun re koni ma fi koni ma moriri re awon idanwo ati yiriwo e ta fon sara onigbagbo yi a lo si bi adura a we gbogbo le inu nipa igbagbo ninu eje odo agutan koni gba egbin lati fi gbongbo mule nu aye re egbin ti emi tabi ti okan o so pe awe wanu kuro nu eleyi ki a ma so ewa mimo di pipe ni beru olorun awon eniyan kan wa won ro pe ati gba mi la ati so mi di mimo a so mi di mimo mo je mimo lo to ni sugbon so mo a so ewa mimo di pipe nigba to ta so di mimo yen a o je mimo wa fi wa mimo si odiwon to kere julo nu aye re nitori mo to ni odiwon to ni bi o ti wa dagba ninu oluwa to ri pe mo nilo lati fi oye iwa mimo ti mo ni sori abala aye mi yi sori oro enu mi tori ibasepo mi tori ojuse mi tori awon ti mo nse bi o ti wa dagba ninu oluwa to n dagba to n dagba oye to niyen nipa ipe re yo ma po si bi o se n po si ninu imo to n po si ninu ojuse to n po si ninu ireti ti awon eniyan ni nipa re bi o ba se n ga si be ndo ma ma je ara oto o so iwa mimo di pipe ninu iberu olorun timoti keji ori keji a n ka nibe ni ese kọkànlélógún 2:21 bi enikeni ba we ara re mo kuro ninu wonyi ori oye yi o edewe mimo ri bi enikeni ba okunrin ni obinrin ni bi enikeni ba je kristen ojo nigbagbo a pe niranse olorun bi enikeni ba we ara re mo kuro ninu wonyi awon kankan wa to mo nipa ara re ti awon elomiran ta o le mo nipa re laye laye laye ta ya fi pare o mo igbe aye tara re ni o to pamo fun el gbogbo eniyan to je pe iwo nikan lo mo ninu okan be ti wu keni e ko sumo to ta o le mo nipa re ere din niyan to fi je olooto si olorun ati si ara re pe be awon kan e ti n farahan to waye ko sen to le mo pe leyin sele pe o ronu bayi ko sen to le mo pe o n fi nkan kan pamo to je iru eleyi sugbon bi enikan ba we ara re mo kuro ninu wonyi ohun yo je ohun elo si ola ami o mo oluwa yo mo pe o ti we ara re mo pe o ti so ara di funfun pe o ti gé àwọn nǹkan kan kúrò nínú ayé rẹ o ti mú àwọn nǹkan wọ̀nyẹn kúrò tó ń wá sínú ayé rẹ nígbà gbogbo nítorí pé ó mọ bó ṣe jẹ́ olóòótọ́ sí yẹn o fẹ́ jẹ́ olóòdodo o fẹ́ jẹ́ ni mímọ́ o fẹ́ jẹ́ ni funfun níwájú olúwa èdè yẹn tó fi bọlá fún ọ wá jẹ́ ohun èlò sí ọlá tí a yà sí ọ̀tọ̀.

Baba, a dupe lọ yin fun ikurajọpọ wa fun ijọ yin lati ayi lati aye. A dupe lọwọ rẹ nitori pe yin leni wa a sin gbagbọ ninu rẹ a gbagbọ ninu Oluwa Jesu Christi. A n bere wi pe Oluwa ke yi igbe aye olukuluku pada fun rere. E lo olukuluku wa lai yo enikeni seyin. E se nla nipasẹ igbe aye olukuluku wa gbogbo iranse Olorun arakunrin gbogbo iranse Olorun awon arabinrin wa olukuluku gbogbo wa patapata. E je ki owo yin ko wa lori aye olukuluku wa. E se wa ni ohun elo fun ise akin ise iranse to lagbara ni ojo ikeyin ni oruko Jesu. A dupe Oluwa fun idahun ni oruko Jesu ni agbadura. Oluwa ti bukun fun ole joko a nwo ise ori ikerin mo nka nibe ni ese ikewa ise 4:10 ki eyi ki o ye eyin gbogbo Peteru re o bayi o ni omo eyin Kristi na o ti tele Oluwa fun bi odun meta abo bayi o ti da tun bi o ti ronu piwada bayi o ti ntele Oluwa bayi o ti fi ara re ji fun Oluwa patapata o si ti fi da Oluwa loju pe ibikibi ti Oluwa ba lo o na yo lo sibe ohunkohun ti Oluwa ba dojuko o na dojuko papo pelu Oluwa ni sugbon ileri re o gaju agbara re lo ohun to nfe o ga do ohun ti aye re nbere lo opolopo eniyan o mo a le se leri fun Olorun emi o ma se Oluwa ileri nla ni ibikibi to ba fe kin lo ma lo ileri nla re mo setan lati sise isin fun Oluwa ileri nla ni ani bo ba ma gba ki se ki ku ki sise iku mo setan Oluwa ileri nla re o sugbon to mo nigba opo igba awon ileri wa ma ga ju agbara wa lo nigba ti oko aye yen to wa ba bere sin rin lo ti awon oko yen to wa rin lori ile a wa sawari pe awon ileri ta se agbara wa o le gbe mo lati muse nitori na amo itana o ti so fun Oluwa pe ohun yo se bo ba ma gba ko ohun ti e ku pelu Oluwa re Jesu Kristi Oluwa. Ọmọbìnrin kekere yẹn dé ó ní ojú ẹ̀kan lára àwọn tó ń tẹ̀lé Jésù yìí torí pé ní àkókò yìí báyìí Jésù a ti mú un. Jésù ó ti ń ru àgbélébu rẹ̀ Jésù ti wá síwájú Pilatu a ti ń bèrè bèrè lọ́wọ́ rẹ̀ á ń yiri rẹ̀ wò. Jòhánù jẹ́ ìkan lára wọn ó wà lẹ́nu ọ̀nà ilé yẹn a wá mú Pétérù pàlú wá síbẹ̀ nígbà tí Pétérù ta wá ń bèrè bèrè lọ́wọ́ rẹ̀ ìlérí tó ṣe ó pòórá agbára yẹn ò sí ńbẹ láti mú àwọn ìlérí yẹn ṣẹ. Mo fẹ́ pè ọ níjà gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan mo fẹ́ pe ara mi níjà pẹ̀lú. Ṣé àwọn orin kan wà tí mo ti kọ bí? Ṣé àwọn ìlérí kan wà tí mo ti ṣe bí? Mo fi gbogbo rẹ̀ fún Jésù ìlérí ńlá re o. Ṣé mo lè mú eléyìí ṣẹ nígbà tí ọkọ̀ yẹn táyà yẹn bá wà lórí lópópónà tó bá dé òpópónà tó bá àwọn ìpèníjà pàdé? Ẹ máa tẹ̀síwájú ẹ̀yin ọmọ ogun Kristi. Ṣé nígbà tí àwọn táyà yẹn yiriwo ìpèníjà tán bá dé ṣé màá lè dojúkọ? Ẹ jẹ́ àyẹ̀wò àwọn àdúrà tá a gbà nínú àwọn orin tá à ń kọ àwọn ìlérí tó wà nínú àwọn orin tá à ń kọ. Tàbá sọ pé agbára wà ní orú nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù.
se agbara to le gba o ninu awon agbara agbara wa ninu eje re se awon orin e gbogbo igba la nko la ngbo sugbon se a ni imuse re nigba gbogbo ta ba nko bi se adominira kuro ninu ipo gbe ipo kaka ese awon orin e dara won pe awon eniyan nija awon to tele oluwa won tele awon ru awon eniyan to ni iriri oluwa leyin ta o ba ni iru iriri kan na a le pa iriri e mo nipa agbara yi o mo ere ti a fi wa nbi loni niyan ona oluwa o wa yi peteru pada leyin igba to ti se ti be pepe ti be Judas Iscariot to ti se oluwa to fi oluwa han ti peteru to ti se oluwa Jesu Christi lo peteru o wa wa lori o dojubole o sunkun kikoro nigba na ko se eredi kan ko se ona kan ti mo le fi tes waju lati ma se oluwa mo mo fe lo lati lo ma peja oluwa wa ri oluwa yo wa ori loni o wa so fun peteru emi na so fun o mo so fun o pe ko kiyesara ko sora ko gbadura sugbon o ni gbekele ninu ara re ma se le yi sugbon o le se bayi won na wo ara re o ti se bayi e duro ni Jerusalem titi a o fi agbara wo yin lati oke orun wa nigba na wa ma se eleri fun mi ma wa fun olanfani miran o le jeri fun mi ni Jerusalem ma fun olanfani miran wa je eleri fun mi ni Jerusalem ni ati ni Judea ati ni Samaria ani titi de opin ile aye won wa duro won wa se gege bo se nse tele won ti keko ni won nigba to ba ye kan ma gbadura ton sun won o se yen mo won wa fi Jesu nikan sile se le ba me sona fun wakati kan e gbadura won kan n gbadura o le gbadura emi mimo de nigba ton gbadura ni yara oke Jesu o wa di o peteru wa di okunrin miran a wa ri nu ori keji ni ese kerinla o n ba awon eniyan soro o so pe mo mo peteru mi o ri peteru bayi ri leyin bi ta wa olorun lo sise lori aye re lori okan re lori emi re lori eni to je lori ise iranse re nigba na awon to tin gbohun re tele wa so pe mo mo okunrin mo mo obirin mi o ri ko se iru nkan bayi ri mi o ri bayi ri nkan yo yato ni oruko Jesu ni peteru wa ba o wa de o se pe ke yi ki o ye gbogbo yin ati gbogbo eniyan Israeli pe ni oruko Jesu Christi ti Nazareti ti eyin kan ma gbelebu ro nipa eleyi peteru o le wu awon eniyan bi eyi awon sidrin awon agba nile ju o so fun won gbangba pe e kan ma gbelebu eni ti olorun gbedide kuro ninu oku nipa re ni okunrin ye fi duro ni waju yin ni dida ara chacha ni ese kokanla o so pe eyi ni okuta ti ati owo eyin omole ko kan so pe awon omole o so pe eyin o toka si won o naka si won o naka loju koro o ni eyin omole ti a ko sile ti o sin di pataki egun ile ni ese kejila 12 o ni ko sin si igbala lodo elomiran nitori ko si oruko miran labe orun ti a fi fun ni oruko miran labe orun kilo loye nigba to so eleyi o so fun won ni pe boya kesari ni o tabi platu ni o tabi kafa ni o tabi mose ni o tabi David ni o ko si enikeni awon elesin ni akoko won nigba na to le so pe
o ni ko si oruko miran labe orun ti a fi fun ni ninu eniyan nipa eyi ti a fi le gbawala mo nwo iwasu na isodotun nipase oruko jesu fun ise iranse o meta la nwo nibe akoko akoko isura ti a sopo mo oruko jesu fun gbogbo eniyan ikeji o ni ayo isegun nipase oruko jesu nigbati a ba se ise iranse iketa o ni isodotun nipase oruko jesu nipase awon iranse re eje ka wo akoko isura ti a sopo mo oruko jesu fun gbogbo eniyan isura wa ninu oruko jesu iru isura e to le ri ni bikibi nipa temi isura wa ani nipa ta tele fojuri gan isura wa nipa ti itan ohun ton ti se ohun ton se lowo lowo ati ohun to tesi waju lati ma se isura wa fun gbogbo eniyan lati gbe osoke lati so edeni to ye ko je ati lati fun o ni ona sinu ogo oluwa isura wa ninu oruko jesu fun o fun mi ati fun gbogbo wa gbogbo eniyan lapapo o meta la nwo ni akoko o ni igbala fun gbogbo elese ko ya ni kan seyin o igbala fun gbogbo elese ikeji o ni ilera kuro ninu gbogbo arun iketa o ni bibo kuro lowo awon emi esu anwo akoko nibe akoko o ni igbala fun gbogbo awon elese o so fun wa ninu ise ori keji nese kokanlelogun 221 yo si se enikani ti o ba pe oruko oluwa a o gbala awon eniyan kan wa awon eniyan kan si wa loni won ro pe gbala wa fun awon odo won so pe ni won gba ti eni ba domo godi odun to ti je eranko to go o ma go titi ni to ba ti je elese logodi odun wa je olo elese titi aye nigba to ba wa ninu ise kan ipo kan fun ogoje odun wa wa ni ipo yen titi rara o enikeni ti o ba kepe oruko oluwa ni ogoje odun ni adorun odun ni ogorun odun ani lori agbelebo gan awon ole meji wa nbe akan won ma agbelebo ikan o wo kristi o ni to ba je pe kristi ni oluto ki lo de to gba wa ka ko so wa kale lori agbelebo e ikeji ni a ki lo de to n soro be an jiya ise wa ni okunrin yen o mo pe gbogbo eyan lo ti se ti won se ti kuna ogo olorun nigba na o wa fi kun pe sugbon kristi yi bi o tile je pe a kan ma gbelebo gege bi awa pelu ba se kan wa ma gbelebo ko se nkan kan rara to lodi iyen ni pe o tewo gba pe kristi o je alai lalebo alai legan o je alai lese nigba na legba to so ile itan o ni to yara re kuro lodo elese keji yen to pin ara re niya pelu elese keji yen o wa yi si kristi o yi oju re si kristi o oluwa o pe ni oluwa ni eni to fe ku niyan o eni keni to ba ke pe oruko oluwa eni yi o le wa ni bebe iku o le wa ni ojo to keyin ninu afani lati ke pe oruko oluwa yo to ba yo si se pe enikeni ti o ba ke pe oruko oluwa o ni a o gbala oluwa ranti mi
tara ni ni o ki n se ranti wa ko ni ma gbadua fun ara re fun elomiran ti ko ronu pe wada to wa ninu ese ti ko mo ese re lese eni ti ko ma wo kristi gege bi olugbala mo wu o mo dege olugbala ranti mi nigba to ba de inu ijoba re jesu sin o so fun pe nibe nitori pe enikeni to ba ke pe oruko oluwa oun ni a o gbala o so pe mo wi fun o loni yi ni iwo yo pelu mi ni paradise nitori na wa mo pe igbala ta nso yi o wa fun gbogbo elese eredi niyan ta fi da wa loju pe tori ko si igbala lodo enikeni bi ko se ninu oruko jesu wo ikeji nibe ikeji o ni ilera ilera ara rile koko kuro ninu gbogbo arun a so fun wa nu ise ori keta mo nka nibe ni ese kefa 3:6 peteru wi pe fadaka ti wura emi ko ni sugbon ohun ti mo ni eyi ni mo fi fun o

Barnaba o ta ohun to ni o mu wa sese awon apostle sese awon apostle Peteru fun fun ijo oranti Ananias ati Sapphira won ta ohun to ni won ta won wa mu wa sese ese Peteru gbogbo owo to ko wa wura ti fadaka niyan won ni fadaka ti wura sugbon Peteru ko nko lo ni won o nko lo ni wura ti fadaka yen ko so di tara re yato wa nitori na o so pe to ba je ti wura ti fadaka ni emi ko ni o ti mo ba ni wura ti fadaka ni lati se nko ti mo fe se pelu wura ti fadaka mba na lona ti mo fe mba gba ni bank ile ifowopamo si mbara ile yi mba fi fun enikan ti mo ba fe sugbon emi nikan to ga ju wura ti fadaka lo iwo na nikan to ga ju wura ti fadaka lo pe wura ti fadaka ohun ti won le se fun o wura ti fadaka lati sin jo ati lati sara kiri oluwa yo fun ni oruko jesu sugbon wa de koko bayi nibi ti wura ti fadaka to ti le ra tablet ogun woru agbe mi wura ti fadaka sugbon ko le ra ilera ati imularada awon akoko kan wa ti wura ti fadaka o ma ra ebusun a se leyen a se lewa nibi ninu yara to fe sun sugbon wura ti fadaka ati bed ati gbogbo on to ra yen ko ni le ra orun fun o awon akoko kan wa o ma ra ounje to dara sugbon ounje yi ko ni le ra ilera to nilo nigba ti wura ati fadaka to ba kuna oruko jesu yo wa gba o oruko jesu yo sise nigba gbogbo ni gbogbo igba ninu aye re loruko jesu o so pe sugbon ohun ti mo ni eyi ni mo fi fun o ni oruko jesu kristi ti nasareti dide ki o sin ma rin o ni oruko yi pelu fun mi ni ami to dara koko ti a nso na ni pe opolopo wa la keko ona ta ngba lo wura ti fadaka a keko lati lo oruko jesu sugbon lato ni lo oruko jesu yi yo sise nu aye re yo sise nu se ranse re yo sise ninu ijo re gege bo sise ninu aye peteru loruko jesu ese ikeje ni ese ikeje o so pe o sin fa ni owo otun o sin gbe dide ki lo de to fi se be nitori pe o mo ohun ti okunrin aro yi o mo ohun ti akunrin aro yi o mo oruko jesu pe ko le kuna ko si le kuna ko ni kuna gbo okunrin yi o mo oye tori o si joko sibe nitori pe daniloju to ni o fawo re o ni o ye ko ti ma rin bayi o ya dide o sin fa soke lese kese ni oju kan na ese re ati egigun kokose re mokun nipase re awon eniyan yo gba okun won o ni gba idalagara won o ni gba arun o ma awon eniyan kan wa won so pe mi o le salaye eleyi o nigba gbogbo ti mo ba ri alagbaja ti langbaja eru ma nba mi oye o te ye mi nigba gbogbo ti mo ba sumo langbaja ti langbaja mo ma o da be ni pe mo ma ne ka re okan nigba ti mo ba sumo lagbaja ati langbaja aisan ma mu mi ododo ma mu mi ajo ma mu mi nkan yo ye pada loni eredire ti awon eyan ma dide won o mo pe eni ohun to je niyan ofo lasan ni wa joko wa ma ni mo lara iru ka re okan won kan ri won ri lonu ile wa so po da be ni pe e wa wo wa po to wa wo ski lo sele ni yigan wa ton lo si bomiran to kiyesi ko sin wo

0: o wa si n lowo ofo o n lo si le lekun rere lanu re o e to ni tele yen nigba to n bo oluwa ti fi o nla sinu aye re bayi ati inu ise iranse re o wa si o n saisan nipa temi inu ise iranse re gbon bayi ati fun labere ajesara pelu abere atorun wa abere mi fun isoji fun imubo sipo so fun oluwa mo ti gba ohun ti o ni je kin je bakan na mo mo ti ri gba bere fun ni edo okan fun ni mo lo le pelu re lanu re ko gbadura bere lowo olorun pe ko se ore fun o so fun oluwa ko mu ko laluyo gbogbo re eyi to ti je ikaare temi ikaare fese wale temi gbogbo awon ise isu yen o jade ise iranse re oni ri bakan na mo igbe aye re oni ri bakan na mo oluwa to ti fa bere si olara o ti wa si ile iwosan ti olorun olodumare olorun ti fi nkankan sinu egigun re o sinu awon isara re o oluwa ti fi awon kan torun sinu aye re lati lo ko sese agbara fun oruko re o mo be kan se ri nu aye re ati se ran se re saju akoko ye so fun oluwa o mi o ni ri bakan na mo emi o ma ni ri bakan na mo o ni ona kan na ti elija to gbadagbada re bo elisha eniyan olorun o ti dagbada yen bo bayi o lo le o pada lo o lo sise agbayanu fun oluwa o wo logo fun oruko re akoko re lati gbadura akoko adura re o ohun tó lúwa ti fi fún ọ lónìí má jẹ́ kó wà nú ọpọlọ nìkan o jẹ́ kó wà nú ọkàn pé bó ti ń lọ a ó ṣe abala ojú ìwé ọ̀túnú ayé rẹ ojú ìwé ọ̀túnú ṣe ìránṣẹ́ rẹ ò ní rí bákan náà mọ́ sọ fún olúwa mi ò ní tẹlọ́rùn pẹ̀lú ohun àtijọ́ yìí rárá kò ṣeé ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ gbé gbogbo yẹn ti sẹ́yìn gbogbo àwọn nǹkan tí kò fún wa ní ìmúṣẹ tí kò fún wa ní ìtẹ́lọ́rùn tá ń wá tí kò fún wa ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ gbé wọn jù sẹ́yìn ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú elisha tẹ̀síwájú láti máa tẹ̀lé elijah kò gbá ohun tí àwọn ẹlòmíràn ń ṣe ohun tí àwọn ẹlòmíràn ń sọ láti mú ìdálágara bá rárá kò gbá láàyè tó náà lónìí láàánú rẹ o sọ fún ọlọ́run mo ń lọ sí ilẹ̀ gíga elisha tẹ̀lé lọ sí gígálì kò padà sẹ́yìn níbẹ̀ elisha tẹ̀lé lọ sí bẹ́tẹ́lì ó tẹ̀síwájú elisha tẹ̀lé lọ sí jẹ́ríkò ó tẹ̀síwájú elisha tẹ̀lé lọ sí jẹ́ríkò ó tẹ̀síwájú ìwọ náà tẹ̀síwájú o arákùnrin wa tẹ̀síwájú gbogbo ààrẹ o gbọdọ yago ko yeba fun agbara gbogbo oro satani gbọdọ yeba fun agbara ni monu aye re loni I leso nu se ranse e to ti wa nbe tele a so fo oluwa loni ise ranse mi yo se so ise ranse mi yo ma lo lati na agbara de na agbara lati mi ofe de mi ori ofe so fun olorun mo ngoke lo
1: mo lo si oke tente mo se to lagbara to tobi oluwa yo se
0: oluwa yo se boju eyin
1: wo awon to je tele ko wa wo waju
0: se awon tolorun re so da loni o ti gbo okunrin yo jade fun isepo meji agbara o le bere fun isepo meji yen o gbogbo to ti ri gba tele fa o le lo ni lopo mewa mewa mewa jo to ti je tele be ni o sese oluwa ran kankan si olukuluku wa loni lati dara jo ta je tele lo lati ga jo ta je tele lo lati tobi ninu ise iranse wa ninu aye wa gbadura o si olorun wa oju oluwa a ti gba wa niyanju lati bere bere bere bere ma je ka re mu owa kiri wakiri ma je ka re mu okan lekun a o si si sile fun o loni ni lojo tire o ni lojo temi o ojo imuse oluwa ti se o ti fun o ni ise iranse kan wa muse wa muse iranse ise be ni o gege bi paul se so fun akipu pe ko muse iranse re se a muse iranse re se oluwa emi yo mu se iranse mi se emi o ni subu lagbede meji ona be ni mo tesiwaju gbagbe atijo gbagbe ikuna yen gbagbe ailese tesiwaju tesiwaju mo rin mo lo siwaju eyin ara mi o ma gbe oyin mo tesiwaju so si olorun mo tesiwaju so fun oluwa mo tesiwaju mo tesiwaju mama lo siwaju titi mama lo siwaju titi akoko to dara ju fun alele ka jiko loju orun kuro ninu ogbe kuro ninu gbogbo to nfa wa lole e je ka gbadura o pe oluwa yo ran wa lowo ji o kuro loju orun ati ogbe to gbe ji dide sinu to olorun to fe ko se e je ka pinu ni okan wa pe awa o ni pada seyin si ibi ta ti wa a n kuro ninu igbe aye eko igbe aye eko gbona ko tutu a n lo sinu igbe to tobi igbe aye to ga mi o pada seyin o mo n ga soke oke ni mo n lo mo n tobi si be ni mo te n lo mi o ni boju eyin si ibi ti mo ti kuna tele mi o ni ma se ti mo n se tele eti ko je ki o kin le ni tele rara o ipele to ga ni mo n lo ipele to ga ni mo n lo bi o ti n lo o ni lo si agba awon ti ko le ran lowo o ni lo si idapo awon ti ko le ran lowo o ni lo si abala igbe aye ti o ti mu o wale tele o n lo si ibi giga nipa ore ofe olorun o n kuro o n yapa kuro ninu gbogbo to wa lati odo esu gbogbo ifarahan ota o n lo soke o nla o nla o nla eyin olufe eranti o iru eni ti elisha tele ta lo n tele gan ta lo n tele o ta le ni na e je ka dide ka lo sodo awon to tona pelu iwasu to tona pelu igbaye to tona ati pelu oro iyanju to tona ta lo le ran wa lowo ta lo le en to le to wa sona o ni lo pelu ota awon ota olorun o ni kegbe po o ni nidapo pelu awon olugbe eniyan rara o rara rara eyin ara egbadura ewa ojo oluwa eyi bodo je bere un lanu aye re be ni onu se ranse re ninu ebi re oko to ba gbe owo re le bi o tin se oluwa loni ikoko foto gbe wa agogbo to fe wa oluwa kun ago mi mi o nete lorun kun ago mi mi o nete lorun okun ago mi olorun orun mo gba olorun gbo mo mo pe olorun yo se o ni ngba to je pe o ti jesu so niyan a n bere be ni a n wa be ni a se n kan lekun a o sin ri gba gbadura eyin ara fun ori ofe lati fo ori ofe lati fo ori ofe lati fo ah gbadura o gbadura o gbadura o o ti bere jakadi yen na o ti bere jakadi yen rara o o ti bere jakadi rara o ti simi o ti simi ni o ti simi ori ofe lati ma fo ori ofe lati ma fo ori ofe lati se oluwa ju ta teyin wa lo emi o ni ni simi titi ohun to dara yo de to dara julo ohun to dara ju lo do to dara gan ma fo re koja mo tesiwaju mo n lo siwaju ori ofe lati sin pelu gbogbo okun pelu gbogbo apara re ori ofe lati sin ori ofe bere fun ori ofe olorun lati ti o leyin ninu awon ipeneja n wahala aye ori ofe lati se saisin ori ofe fun atileyin olorun ori ofe fun oko oluwa olodumare oluwa oluwa timi leyin ma duro pelu re oni lori ofe lati sipe lati sipe lati tesiwaju lati gbadura lati tesiwaju ori ofe lati wa inu iwe mimo lati lo si bi giga giga ori ofe fun sise fifara eni rubo ori ofe fun iyara ni soto ori ofe lati fi ohun gbogbo sori pepe oluwa yo pese gbogbo ta nilo lati de ipele giga to fe ka de o n lo soke giga a n lo si ibi giga ebokun ńlá ló ń dúró dè wá o ebokun tó lágbára ń dúró dè wá o nítorí àbáyọrí ìpàdé ìyá òun ńlá ń bọ̀ lọ́nà rẹ òun ńlá ń bọ̀ òun ńlá tó tóbi ń bọ̀ elisa padà wá pẹ̀lú agbádá tó rí gbà bẹ́ẹ̀ ni rántí iṣẹ́ ìyanu ìlàjà ń tẹ̀lé iṣẹ́ ìyanu elisa ó tẹ̀síwájú ní ayé rẹ̀ bàbá wa ní olúwa won ti mi si wa nipa ore ofe olorun ohun ti olorun ti fi fun wa nipase won to ti fi sinu aye wa yo ja lodi won agbon igbe ni agbon igbe agbon igbe nu lo siwaju agbon igbe ninu ise iranse wa to n tesiwaju ninu ohun gbogbo ta ti fi le wa lowo to n tesiwaju yo ja lodi won ebukun re yo ja lodi won ori ofe olorun yo ja lodi won agba olorun yo ja lodi won sise se ti emi mimo yo ja lodi won nu ayo akile n se fun oluwa so fun oluwa emi nilo agbara o to tobi si o to ga so ti ko le lodi won o n lo si awon a n lo si opolopo ibi o n lo si opolopo ibi o n lo si opolopo ibi ibi kibi to ba wa bayi o n lo si opolopo ibi ala aye ja wa ala aye ja a le ri bi ise iranse ati igbe aye leyin iku elisa gan o di ibukun fun awon elomiran emi yo je ibukun fun awon elomiran awon elomiran leyin sisiye ma je ibukun ni bi kibi ni gbogbo ti mo ba lo ibukun fun awon eniyan ibukun fun awujo ibukun fun orilede emi yo je ibukun ni iku ati iye wa je ibukun o ni kuku rewe rewe o lo ayo fun ene mi gigun o lo ayo ma aye re po.

0: Orí ìkọkànlélọ́gbọ̀n. Olúwa sì sọ fún Mósè pé, wo, èmi ti pe Basaleli ní orúkọ, ọmọ Uri, ọmọ Huri ti ẹ̀yà Juda. Èmi sì fi ẹ̀mí Ọlọ́run kún ní ọgbọ́n, àti ní òye, àti ní ìmọ̀, àti ní onírúurú iṣẹ́ ọ̀nà, láti hùmọ̀ aláràbarà iṣẹ́, láti ṣiṣẹ́ ní wúrà, àti ní fàdákà, àti ní idẹ, àti ní òkúta gbígbẹ́, láti tò wọ́n, àti ní igi fífín, láti ṣiṣẹ́ ní onírúurú iṣẹ́ ọ̀nà. Àti èmi, kíyèsí, mo fi Oholiabu, ọmọ Aisamaki ti ẹ̀yà Dani pẹ̀lú rẹ̀, àti nínú ọkàn àwọn tí ṣe ọlọ́gbọ́n inú ni mo fi ọgbọ́n sí, kí wọn kí ó lè máa ṣe ohun gbogbo tí mo paláṣẹ fún ọ. Àgọ́ àjọ náà, àti àpótí ẹ̀rí ìní, àti ìtẹ́ àánú tí ó wà lórí rẹ̀, àti gbogbo ohun èlò àgọ́ náà, àti tábìlì náà, àti ohun èlò rẹ̀, àti ọ̀pá fìtílà mímọ́ pẹ̀lú gbogbo ohun èlò rẹ̀, àti pẹpẹ tùràrí, àti pẹpẹ ẹbọ sísun pẹ̀lú gbogbo ohun èlò rẹ̀, àti agbada ni tí ó ń ti ẹsẹ̀ rẹ̀, àti aṣọ ìsìn, àti aṣọ mímọ́ wọn ni fún Aaroni àlùfáà, àti aṣọ àwọn ọmọ rẹ̀ láti máa fi ṣe iṣẹ́ àlùfáà, àti òróró ìtasórí, àti tùràrí olóòórùn dídùn fún ibi mímọ́ ni, gẹ́gẹ́ bí gbogbo èyí tí mo paláṣẹ fún ọ ni wọ́n ṣe. Olúwa sì sọ fún Mósè pé, kí ìwọ kí o sọ fún àwọn ọmọ Ísíráẹlì pé, ọjọ́ ìsinmi mi ni ẹ̀yin ó pamọ́ nítòótọ́, nítorí àmì ni láàrin èmi àti láàrin yín, láti ìrandíran yín, kí ẹ̀yin kí ó lè mọ̀ pé èmi ni Olúwa, kí ó yà yín sí mímọ́. Nítorí náà, kí ẹ̀yin kí ó máa pọ̀ ọjọ́ ìsinmi mímọ́, nítorí pé mímọ́ ni fún yín, ẹni tí ó bá bà á jẹ́, òun ni a ó pa nítòótọ́, nítorí ẹnikẹ́ni tí ó bá ṣe iṣẹ́kíṣẹ́ kan nínú rẹ̀, ọkàn náà ni a ó ké kúrò nínú àwọn ènìyàn rẹ̀. Ìjọ mẹ́fà ni kí a ṣe iṣẹ́, ṣùgbọ́n ní ọjọ́ keje ni ọjọ́ ìsinmi, mímọ́ ni sí Olúwa, ẹnikẹ́ni tí ó bá ṣe iṣẹ́kíṣẹ́ ní ọjọ́ ìsinmi, òun ni a ó sì pa nítòótọ́. Nítorí náà ni àwọn ọmọ Ísíráẹlì yóò ṣe máa pa ọjọ́ ìsinmi mọ́, láti máa kíyèsí ọjọ́ ìsinmi láti ìrandíran wọn fún májẹ̀mú títí láé. Àmì ní ṣe láàrin èmi àti láàrin àwọn ọmọ Ísíráẹlì títí láé, nítorí ní ìjọ mẹ́fà ni Olúwa dá ọ̀run wọn ayé, ní ìjọ keje ó sì sinmi, ó sì ṣe ìtura, ó sì fi wàhálà ẹ̀rí méjì, wàhálà òkúta tí a fi ìka Ọlọ́run kọ fún Mósè, nígbà tí ó parí ọ̀rọ̀ bíbá àsọtán lórí òkè Sinai.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Yo bi ara re lere wi pe bi Olorun ba wo o ti o nso wi pe tani o ni ki o te agbala ohun ninu aye ti o nso wi pe ile ti a fi owo ko ti a npe ni temple tabi ti a npe ni ile isin ti Olorun ri o nibe ti o so wipe ele jade wipe tani o pe o wa o gbo wipe won pe oruko Oluwa iwo na pelu owo ete owo ete owo ese o ngbe bibeli iwe Olorun to ni afara egbe jade ko ninu ile aye ile ti a fi owo ko melo melo ni ile orun bi o ba je wi pe Jesu gba ti o wa ninu aye o ri awon ti won wa ni temple awon ti won so wi pe won fe sin Olorun bi iwo na ti wa ni oni to so pe o gbo wi pe won se idanileko pelu ogun ninu apo re pelu igbadi nidi re pẹ̀lú òrùka ẹ̀rẹ lọ́wọ́ rẹ ìwọ náà gbọ́ pé wọ́n ní gbé ìwọ náà bá gbé bíbélì òun sáré bọ̀ bó ló ń lọ a fẹ́ lọ sin Ọlọ́run ni àwọn dípà wọ́n gbé tuntun dé o wọ́n ní kí a ká lọ èmi náà ń tẹ̀lé wọn lọ pẹ̀lú ògùn dúdú lápò ẹ èyí tó fi sẹ́nu èyí tó fi sídìí èyí tó fi sọ́rùn ètò fi sápò ìwọ náà gbé bíbélì òde Ọlọ́run wá ní ta nìyí èwo ló ń ṣe níhìn-ín ẹ lè jáde bọ́lọ́run ò tiẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ fún wa. awon angeli wa nbi won mo o Jesu wa nbi aye atijo egba lo fi le iruyin jade awon ti won ro pe won fe sin sugbon ti iwa ese ti o kuro lowo won ni Jesu mu egba Jesu to feran omode to ti e feran awon elese pelu to si ni e wa sodo mi gbogbo yin tin sise ti a si di eru wuwo le lori sugbon sibe sibe ti o ri awon kan awon agabagebe to le won jade bi Jesu ba le awon kan jade ninu ile to wa ni aye ti a npe ni temple melo melo ni orun bọlọrun ba mu fu to ba mu suru fun o ti o ti ni ki awon adena ki won gbe o ki won di o towo tese lati gbe o jade o se beru e to wa lowo e e to wa lapo e ko jule o so fun o ni ese ikeji la wi pe nigba ti eyin wa lati fi ara han lati fi ara han eyi ti awon elesin se lojo oni ni yi lati fi ara han lati fi aso han lesi tuntun to se jade ka le mo wi pe awon ni won kokko je gbese e won ko wo gba to woso to lo nbo ni ile olorun gbese wa lori gele to to we lori bata e gbese iru e gbese buba e gbese wa nsin olorun pelu gbese lorun aso keresimesi a nse ijade Jesu Kristi ta bi Jesu ni rele a nse ijade iranti bibi eni to ni rele a nse iranti e oni rele pelu igberaga won la nse kore igberaga igbese won la nse basa igbese afesiku igbese abimo igbese lati farahan lati fi aso han a si nso wipe a je onigbagbo onigba to wa lati fi ara han ni waju mi tale o bere yi lowo yin se olorun so fun o wipe ko to wa si ohun ki o ko sinu igbese aso igbese golu igbese yeti ki o to le sin olorun oni tani o bere yi lowo yin lati te agbala mi e ma mu ore asan wa mo ewo lore asan owo to wa lapo e naira marun mo fe fun olorun oji 100 naira iwo na gbo pe onigbagbo ma san ida mewa eyi ta gba lowo eni eleni loju titi eyi ta ri he to e ka da pada foni nkan olowo nso kun iwo nyo ninu ile isin owo mu lara owo ole o fe se itore anu won eni kan tun ti bimo e wa o eyin ti eyin amuludun eyin tinu yin dun wi pe lagbaja bimo e wa sanwo gbogbo owo ole e to je pe sina lo nse to nfi okunrin bara re je gbogbo owo agbere ti won ko wa lati ile awon oniregbe ma ko wa si ile olorun owo tete ma ko wa si ile olorun owo contract e ta fi owo eyin ti a fi gba a ko wa si ile olorun owo ta fi ebi pa iyawo wa ti iyawo mu gari ta wa mu ti owo oti to seku a ko wa si ile olorun ijo ye o lapejuwe ilu atewo gbogbo e lo wa nbe a wa wa a fẹran olorun a san da mewa a dawo re ninu owo ole owo jibiti owo eru ṣe Ọlọ́run la nsin ni abi a nsin ara wa oni ta ni o bere yi lọwọ yin oni e ma mu ore asan wa mo torari jasi ohun irira fun mi se awon elesin turari o ka bibeli debi ni se awon ti won le emi olorun jade pelu efin se won ko ka bibeli ti won de Isaiah ori kini abi won si gege bi ironu won turari jasi ohun irira fun mi osu titun ati ojo isimi ipe ajo emi ko le roju gba ese ni ani apejo owo ni o wa nso ni ese ke dogun wi pe nigbati eyin na owo yin jade emi o pa oju mi mo fun yin ese na po ti olorun fi so wi pe bi ohun ti fẹran adura toni bi ohun ti fẹran ki awon eniyan ki o ma ke pe ohun toni wi pe nigba ti awon wonyi ba na owo won jade owo poju ohun mo fun won ni toto nigba ti eyin ba gba adura pupo emi ki yo gbo asan gba awe asin yira nile asin se isoru sibe sibe adura ogba o se wa titi de ibi ti gbata gbadura titi tọlọrun o gbọ la ba di Saul keji la ni tọlọrun o ba gbọ awon ajeku ni gboro awon oso ti iku tan nitori be e ba mi wa won kaakiri awon ti owo won gbo nitori pe olorun so pe o n ko adura pe ohun o gbọ mo nitori be awon oso ati aje to ku ati awon elebo logun to ku e ba mi wa won o ba n sare kaakiri nibo ni wo mo ni oko abekuta tan bi to tin sare nibo lo mo ni agbegbe ijebu nitori pe ota okuro o de ti gbadura o ti gba awe omi adura o ti mumumu bo je wi pe o ma han lara ni be eyan ba ma yokun lori omi adura o ba ti yokun sugbon sibe sibe adura ogba o wa ni ti samu o ba lagbara mo ti adura o si je awon baba asale awon balogun awon elebo logun won ku bi Saul o sese niyan nigbati ojo ati lo to sun moto si eyi ti ba fi ronupo ada ko ronupo ada o pari ireje re sinu wiwa awon oso ati aje o ku sinu ese eni ti olorun fun ara re yan loba eni ti o ti ni iyipada okan tele tele bi o ba fi ohun kun igbagbo aba eto ni lowo aba aje a ki fi ohun kun irere oni ni ese ike dogun pe owo yin kun fun eje se mo so fun o eyi ni olorun ki fi gbo adura awon ti owo won kun fun eje sugbon ko mo nibe ni Isaiah ori kokandini ogota Isaiah ori kokandini ogota lati ese ikini si ese ikerin kiyesi owo oluwa kokoro lati gbani be ni eti re ko wuwo ti ki yo fi gbo sugbon aise dede yin le o ya yin kuro lodo olorun yin ati ese yin le o po oju re mo kuro lodo yin ti ohun ki yo fi gbo nitori owo yin di alaimo fun eje owo yin di alaimo fun eje ati ika yin fun ase dede ete yin so eke ahan yin so ibi jade ko si eni tin wa eto be ni ko si eni tin dajo ni otito won gbekele ohun asan won so eke won loyun ika won bi iparun ese ikefa okun won ki yo di ewu eyi so wipe okun alantakun ni gbogbo wahala ati ere sisa ti eni ti o ni owo aimo ti o se pe okun won a ki yo le se di ewu ti awon be ni won ki yo fi ise bo won bo ara won o so wipe ko si bi elese bo ti le sare to bo ba raso ko ni bo bo lowo ko ni ka wahala to wa nle bo ni moto moto yo ni le debi ti alaafia e wa o ni ise won ni ise ika ise ipa nbe li owo won ese won sare si ibi won si yara lati ta eje alaise sile emi olorun tenu mo fun wa ero won si ero won ero ibi ni ibaje ati iparun nbe ni ipa won ona nafia ni won ko mo ko si idajo kan ninu irin won won se ipa ona wiwo fun ara won eni keni ti o ba to ki o ma lafia nje bi o ba ri be o ni pada lati wa olorun nigba ti o le ri lati ke pe nigba ti o wa ni tosi bi o ba jewo ese re anu wa nitori ojo anu ati ojo ori ofe ni a wa loni sugbon bi o ba se ti agabagebe bi o ba gbadura bi ore re ti o wa ni iwe luku ori ikejidinlogun bi o ba gbadura bi elesin yi ti a fe ka nipa re o daju wipe ni ojo ikeyin abamo ati ose ni o gbeyin fun iru eni be sugbon bi o ba je mara re gege bi elese ati elebi ti o si fe so fun olorun wipe o ni owo aimo ati okan ti ko funfun bi o ba ni se awa wi le kan si loni bi o ba ke pe oluwa yo gbo ti re ni luku ori ikejidinlogun lati ese ikewa pe awon okunrin meji goke lo si tempili lati gbadura okan je farisi ekeji si je agbowode eyi farisi dide o si n gbadura ninu ara re bayi pe eyi farisi o dide o si n gbadura ko je gbadura sita sugbon gbadura ninu ara re bayi pe olorun mo dupe lowo re nitori ti emi ko ri bi awon iyoku o n se awawi o n bo ese re mole oni emi ko ri bi awon iyoku awon aloni lowo gba awon alaiso to panshaga tabi emi ko ti le ri bi agbowo ode yi emi ngba awe esin awon elomiran kuju eyi lo emi ngba awe ni erin meji le ose mo san ida mewa ohun gbogbo ti mo ni ese kerinla mo wi fun yin okunrin yi okunrin keji eyi to je agbowo ode sokale lo si ile re ni idalare ju ekeji lo ekeji yi ni farisi mo toto mo ti josin tan ile isin la bi mi si baba mi alufa ni awa la mu ehin rere esin igbagbo lo sabule abule wa awa ni apa iborisharun ni ojo kini ni abule wa sugbon sibe sibe iro kuro lenu e eke sise ko kuro lenu e siseyun ko kuro lowo e owo eyin ko kuro ninu owo e sibe sibe ajo ara re loju nitori iwe owe so fun wa ori ogbon ese keji la wi pe iran kan wa iran awon eniyan kan wa ti o mo le oju ara re sugbon a ko ti we nu kuro ninu eri re eje Jesu Kristi nikan lo ma nwe eri gbogbo nu kuro ni igbesi aye wa bi o ko ba ni idani loju wi pe eje Jesu Kristi ti we o ni ohun to le se awon miran saju wa won ti gbo iru oro yi won si ti se ohun ti o ye lati se bi iwo papa ba tele apere rere be o daju wi pe eje Jesu o si wa sibe sibe lati wa lati we eri ati aba won gbogbo nu kuro owe ori ikeji din logbon ese ketala eni ti o bo ese re mole ki o se rere sugbon eni keni ti o jewo ti o si ko sile yo ri anu ebukun ni fun eni ti o beru ni igba gbogbo sugbon eni ti o ba se aya re le ni yo subu sinu ibi bi o ti gbo oro Olorun loni ti o si mo wi pe eje Jesu ko ti we ese renu nitori pe iwo na ri pe owo re je alaimo sibe o si setan lati tu okan re paya fun Olorun wi pe bibo ese mole ko ni je iwa re mo o si n fe jewo ki o si ko gbogbo ese re sile ileri Olorun ni wi pe anu ati ore ofe yo je ti re o nso ni Isaiah ori ikarun dini ogota ese ikefa ati ese ikeje wi pe e wa Oluwa nigbati e le ri e pe nigbati o wa nitosi je ki eniyan buburu ko ona re sile eniyan buburu ko ona re sile o sese ki awon eyan ti ma so lehin re pe a lagbaja eyan to buru to laye ko si o sese awon to ti ba ni sepo ki won ti ma so laarin ara won pe o ba lagbaja sise o wo wahala lagbaja eni buburu ni sugbon won ni so ni oju re o sese ko je aya to te ori re ba ninu ile to sunkun to nikan da sunkun ni inu iyara re ni o so fun awon omo wi pe mo fe kan yi na eyan buburu won so leyin e sugbon laaro yi olorun o so leyin e awon to so leyin e pe eyan buburu ni o eru n ba won tori won le so ku o loju bon ba so be iwa ika iwa agbara iwa ipa won ri pe o po lowo e ogbon ti a fi se eyan ni jamba won ri pe o po lowo e nitori be won o je so doju e sugbon olorun lati enu woli re o so kan loju lo woro yi pe eyan boboro ni o eni ti a o ti we ninu eje Jesu Christi o je eniyan buburu wa so wi pe bi eni buburu yi bi o ba ko ona re sile ati ki elese ki o ko ironu re sile si je ki o yi pada si oluwa je ki o yi pada si oluwa ohun o si saanu fun ati si olorun wa yo si fi ji lopo lopo bi o ba ke pe olorun loni mo gbagbo wi pe yo dariji o owo to je alaimo olorun a fo ninu eje jesu a si di mimo ni Isaiah ori kini ni o tin fun ani ileri wi pe oluwa wi pe ese ikeji din ni ogun wa nisinsiyi ki o si je ki a so asoye po bi ese yin ba ri bi ododo won o si fun bi ojo didi bi o ba si pon bi alaari won o dabi irun agotan bi olorun ba na owo ipe jade wi pe bi o tile je pe aje alaimo alaiye ati eleri ati elese wi pe sugbon ohun ti se ipese sile fun iwenumo gbogbo elese patapata bi abagba owo anu yi mu a o je olori ire pupo ileri re yo si se si wa lara nigbati o ba gba okan wa la ti o we ese wa nu ti o mu ese wa lo ohun ti o sele ni wi pe a so wa di eda titun a se owo wa ni mimo a si je ki iwa wa ki o yi pada iyi pada ti o de ba wa ni won so fun ani orin Dafidi ori kedogun bi iru iyi pada ba ti de ba o be o je pe o ti di olori ire o je pe o ti mura irin ajo lo si ilu orun rere anfani wa fun o loni lati ke pe olorun lati so fun olorun wi pe mo fe lati jewo ese mi kin se ko sile jo eyi koja pe ati jo man pe jo nbi ni lati ojojo Monday ko si pade ton se nbi lati gba ton ti bere to se yin mi omo mi papa o nwa si bi omo mi wa ninu egbe akorin yin ko si ohun ton fe se nibi ti mi o mo nipa e iyen ko la nso gba to mo nipa gbogbo e iro enu e iwa to wa ni gbese aye e ikorira ota to yan pelu enikan adie da mi logun nu ma fo leyin iwa igbesan to wa n gbese aye e nko iyen la nso nipa e pe bi o ba to olorun wa bi o ba fe tan ara re je bo ba fe popo to se fe padanu lojo ikeyin gba to ba gbo oro olorun wa se ti e sile wa si so fun olorun wepe mi o fe padanu o abare ni to fe padanu pe mi o fe pofo lojo ikeyin ohun ti ki je keyan pofo lojo ikeyin ki se card ta fi se baptism fun wa itebomi bo je enikan la ni inajo awa papa eti je keyan pofo ni eti ki je keyan pofo ni pe akunle aso folorun tedun tedun pelu okan to to wi pe ajewo ese wa se ko sile baba tin jewo tan ko ese sile ta sin gba olorun gbo wi pe o ran jesu lati ko ese wa lo be ni emi olorun lo wa nje ri pelu emi wa wi pe adi omo olorun iwa wa yi pada ba ti ni ota tele tele ba ti yin ota tele tele ni ti akiki ife a wonu okan wa lo ife jesu ife olorun a tan ka o kan aya wa eni ta ti ba ya odi tele tele a ma wa kaakiri lati ki a pari ija to wa laarin awa ati ti won wa ni agbole wa yen la npe ni pe eyan di omo olorun lati di omo olorun yi a jewo ese wa ko sile a si gba jesu ni olugbala wa nitoro so wi pe awon ti o gba jesu eyi wa ni Johanu ori kini ese kejila wi pe sugbon yi awon ti o gba jesu awon le o fi agbara fun agbara yi ni iwe eri ti a ni wi pe ani igbala awon le o fi agbara fun lati di omo olorun ani awon ti o gba oruko re gbo awon ti a bi ise nipa ti eje tabi nipa ti ife ara tabi be ni ki se nipa ife ti eniyan bi ko se nipa ife ti olorun nigba ti a ba gba jesu sinu okan wa leyin ti a ti jewo gbogbo ese ti a ranti ti a si ni ki olorun ki o fi eje jesu ki o fi wewanu lati so wa di omo re yi pada tuntun a de ba igbesi aye wa aye wa yi pada oro enu wa yi pada iwo so wa yi pada irin ese wa a yi pada bo ti je inu ile awon oloti la nsun tele tele a o tun ya be mo bo je ise tete ni ise wa a o tun ta tete mo bo si je wi pe ojojumo la lo ma nwo cinema ere awon elese awon ko ni bi kan lo leyin ti a ba ni igbala a o tun tebe mo odi ki a ma ka bibeli bi a o le ka yoruba ti a o le ka bibeli odi ki a ma wa awon omode ti won le ka bibeli kan ma ka si wa leti odi ki a ma so pe jo ori ibi ton pe ba mi ko sile odi ki oro olorun ki o di adun le enu re odi ki o gbe bibeli re ki o ma lo ba awon elomiran wi pe e gbo tolorun e ko ona ese sile e wa jesu e si ni igbala odi pe ki o ma so eri re fun awon aledugbo fun awon ni bi ise ti won ma so pe ah ah nigba wo ni lagbaja di oni waasu iwo ko lo nse emi olorun to wa ninu okan e ni ki gbe je bi o ba ti di eni igbala ni emi olorun yen ni a ma so fun e pe so olorun fun lagbaja pari ija pelu lagbaja ohun to ti ji lowo lagbaja da pada agbara si wa lati le se iru gbogbo awon nkan wonyi nitori pe o ti di eni igbala iwa eni be ni a se apejuwe ni orin sa orin dafidi lati ese ikeji eni ti o rin dede odi ki iru eniyan be ki o ma rin dede odi ki o ma sise ododo odi wi pe ki o ma so otito inu re odi pe ko ma le puro mo bo je omode ni bi awon alejo ti won wa baba bo tabi awon olowo iresi ni won wa mama bo ton so pe mama nko mama so pe mi o si nle o omo to ti nigbala ani mama jo èyí tí mo ṣe ní iṣẹ́ ìránṣẹ́ èṣù ó tó mi ò lè sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ mo ti ní ìgbàlà màmá wà nílé màmá wọ́n ń bèèrè yín o o so otito inu re bi obirin ba wa mo fe ran re ni mo fe fe otito nu mi ni pe mo ti ni yawo nle o ka lo olu akobi omo mi niyan sa pada o mi o fe yawo keji eni to ba ti nigbala a ma so otito inu re eni ti ko fi ahon re soro eni leyin nje o gbo pe lagbaja o tun ti se bayi mi o fe gbo o ti jesu ni mo fe gbo eni to nigbala ki soro eni keni leyin ti ko se ibi si eni keji re ti ko si gba oro egun si eni keji re li oju eni ti eniyan keniyan di gigan eyi so pe ki tun ni ohun ko lati se pelu idowopo pelu awon alaigbagbo awon eniyan keniyan ki ba won ni ise owo papo ṣugbọn a ma bu ola fun eni ti o beru oluwa eni ti o bura si bi ara re ki no npe be eni to kunle to so wi pe olorun pe titi ma fi oju mi ri jesu oro edi baje oni tenu mi jade titi ma fi oju mi ri jesu owo eyin mi o je fun eni keni mo titi ma fi oju mi ri jesu ilo pe pelu iyawo oniyawo tabi obirin miran ti ki se iyawo mi lae mi o je se be mo ṣugbọn leyin ti o ba ti se ipinu be ni o se se ko fe wa ise won so fun e pe ni orile ede wa yi o wa ise o mo bon tin se ni mo mo bon tin se mi o se be mo ni o ri se ngba na tabi ko wa se lo sibi kankan so pe ise wa ṣugbọn se o ti ri oga wa mo ti ri won iyen ko la nso a mo ko ri won ni ibe ise ṣugbọn se o ti ri won le bawo omode ni o ni o mo bon se ri agbalagba wa ni o ti baby ma pa mi ku mo ti bura si bi ara mi mi o si ni yi pada awon to fe lo sorun niyan o lo so wipe eni ti o bura si bi ara re ti ko si yi pada tabi to so pe lae mi o jeje gbese lesi mo tabi pe oloku siku oku ti ku lati odun mewa seyin baba njoro lorun apadi awa laye o ba ti ni naira meji to tun le wa nje wa pe won jo o fe se ranti baba to ku njo si won tun mu aso won tun ma pa malu baba sunkun eyin rerin ṣugbọn pe eni to ti do ni igbagbọ pe o ti o bon se loju ile wa ti lekun e wa ma ka bibeli won kan lekun nje wo yo gba were mesin be ni oni paul ori e baje e ko akoju ba lori je bon se nso fun to ajogun gbala niyan won so fun jesu won duro ni ta won ni kan ba wa mu o de ti di ta seju mo se nso fun awon to nlo sorun niyan ṣugbọn iwo to ti bura si bi ara re wipe rara o mi o tun je ba won lowo ninu iru nkan be ko si yi pada eni ti ko fi owo re gba ele awon alajo jo mo fe ra machine iranṣo ka ma da oko fun eni naira marun wa lo fi naira kan da ajo o le wa fi naira merin ra ounje ti o ye ki naira marun ki o ra gba ton a ko ajo ton ba ti ko ajo to ti gba 100 naira to ti ra nkan to fe ra o ya wa sile e wa lo si bi kan ni ketu ti o se ni to mo address ibe lagbaja to ko ajo nko o ti kuro nlu lagbaja yi de ni itele shoshi. Ogba dura jukini ilo. Iwa oli. Kusikuo lo woe. Onigba gboki iba wadajo. Banki wa. Toma mfuo kwa mosi. Ogma ayeni. Irin aye ati ona aye si ni awon ajo wonyi oni eni ti ko fi owo re gba ele ehn ise temi se ni pe ki ma ya won lowo a ko gbowo jo agba 100 lowo lagbaja 100 lowo lagbaja 100 lowo lagbaja a kun ojo bo ba ti fe ya igba ponun ani ilo lo ma san lori e leyin osu kan aya e pelu owo ele ise to nse lojo aye eniyan onigbagbo ko yen ole ko le sise ko le dako ko le ranso olo mama ko account ka akiri ise ko yen a ki ba onigbagbo niru ipo be oni ko si gba owo ebe si alaise eni ti o ba se nkan wonyi ki o yese lae lae mo gbagbo pe o wa sihin loni tori pe o fe wo ijoba orun olorun o wa loni lati da wa lejo ojo odajo wa ni waju eni je ojo anu eni je ojo ebe eni je ojo adura eni je ojo ta le kegbe ka ta le kegbe pe jesu wi pe saanu fun mi emi elese gba mi mo se rira mi ni tele tele mo tin sogo wi pe gbangba la majo dejoba orun sugbon mo dupe pe jesu o ba mi ni ipo aimokan sugbon loni gbogbo ese to wa lowo mi patapata mo fe jewo mo fe kole ma tanra eje o bo ba mebi e to gbadura to jewo ese to ko sile olorun adariji o sugbon to ba lo sori ekun e to ngbadura pe eh olorun awon oso ni o je kite mi da iwo nikan lo wa ni gboro tawon oso nle tawon aje nle iwo nikan na ri ni bi o ba sese lowo e se won ri e olorun baba mi ni o da baba e o da looto iwo da awon eyan na je kin gbadun iwo papa fe gbadun eni to ndese so fe gbadun bo ba ni se awawi bo ba ni so pe o lo jare igba tolorun so pe o jebi tolorun ba da elebi tani e lati se awawi to ba so fọlorun pe olorun mo jebi mo gbe sugbon iwo le gba mi agba o adari ese re ji o gbogbo egun to wa lori ile e lori ise e lori omo aka kuro patapata a fi eje Jesu Kristi we o tori pe Johanu so fun wa pe wo odo agutan Olorun eni to ku ose araye lo o le ko ti e lo loni eje ki a gbadura bi o ba fi tokan tokan pelu ikanu ko gbogbo awon kan wonyi sile anu Olorun daju lori re nitori enikeni ti o ba ke pe oruko Oluwa le agbala bi o ba je ke pe pelu okan otito pelu okan ronupo ada pelu okan irele ke pe eni ti o ni owo mimo ati aya funfun eni ti ko gbe okan re soke si asan iwa ibaje to wa ninu aye asan ni faaji to wa ninu aye asan ni eni ti ko gbe okan re soke si awon kan aso won yi ṣe ọwọ́ rẹ mọ́, ṣe ìwọ kì í ta ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ sílẹ̀. Ṣe irọ́ àti èké ti kúrò lé ẹnu rẹ. Àbí ó ń pa àwọn ẹlòmíràn láti ní ilẹ̀, láti ní ilé, láti ní owó, láti ní ìyàwó. Bí o bá ń fẹ́ àánú lọ́dọ̀ Ọlọ́run, jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ kí o sì kọ̀ wọ́n sílẹ̀. Ọlọ́run yóò sì tẹ́wọ́ gbà ọ́. Ẹ̀jẹ̀ Jésù yóò sì wọ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ nù pátápátá. Má ṣe jẹ́ aláfara, kí o má bàa pòfo, kí o má bàa pàdánù ìjọba ọ̀run.

Edomu ka suru si tan awon eniyan na popo popo nitori ona na won si awon eniyan na si ba olorun ati mose so ko si ope gbogbo ti olorun se fun won ko si wi pe ki ati le so wi pe loni a ko ni bere onkon lowo olorun wo mana to fi nbo wa wo aso ta ti nlo lati odun mewa odun medogun ti olorun pamo wo bata

Rora Christi, ike rora ikoro, ati irobo Christi, ti o se fun wa, lori igi ibanoje kan, ti a npe ni agbelebo, lori oke kan ti a npe ni Calvary. Besini, ikoro ti a nso nipa re yi, eyi ni ikoro Jesu Christi, lori igi agbelebo, ko se si rara, nitori ati sotele nipa re, lati atete ko se ninu bibeli bi o ba je ni ti o nka bibeli dara dara o ri we pe lati ibere nigbati eniyan ti sobo ni ati so nipa iko Jesu ati le so wi pe se ni o kan Jesu Christi mogi bi o ba wo Genesis ori keta Genesis ori keta ese ike dogun oni emi o se fi ota saarin iwo ati obirin na olorun ba satani ti o fi ara han ni ebi bi ejo nihi oni emi o fi ota saarin iwo ejo ejo lailai ni ti se esu ati obirin na ati saarin iru omo re ati iru omo re owo fo li ori iwo si pa ni gigise wipe a o pa omo Maria omo obirin na a o pa ni gigise eyin toka si ikanmo agbelebo ikanmogi ti Jesu se fun wa ni ori igi agbelebo fun igbala wa fun imukuro ese wa ki o le ye wa wipe ohun ti a nso nipa agbelebo ati igbala wa wipe ki se ohun to sadede wa tabi ohun to sese a o ti le ri oro ti Jesu so lori igi agbelebo a o ri ninu akosile nibi egba odun ki Jesu Christi ki o to de ninu ori Dafidi a o ka awon ese die lati je ki o ye wa wipe bi amotele olorun ohun ti a ti so tele wipe yo sele ni o si se pataki to be ge ti olorun ti o fi ko awon nkan wonyi ninu iwe mimo ni opolopo odun ki Jesu to de ori Dafidi ori kejilelogun ese ikini bi o ba je eni ti o ti mo itan iko Jesu awon ese ti an ka yi ko ni se ajeji fun rara oni olorun mi e se ti iwo fi ko mi sile oran ti we pe awon oro wonyi ni Jesu Kristi Oluwa wa nigbati o ku lati se ise asepe igbala wa ni o so lori igi agbelebo ese ikeje oni gbogbo awon ti o ri mi nfi mi rerin eleya won yo shoti ete won won mi ori won pe je ki o gbekele olowa ohun o gbaala je ki o gbaala nitori inu re dun si iyi ni bi won ti nse eleya Jesu nitori we pe o ku ikoro iku ibanoje fun eni kokan wa ni ese ikerindinlogun ni o nso we pe nitori awon aja yimika ijo eniyan boboru ti kamimo won lumi li owo won si lumi li ese we pe won lu ohun li owo pelu iso won lu li ese pelu iso eyi n toka si iku ori igi agbelebo ni ese ikejidinlogun o ni won pin aso mi fun ara won won si se keke le aso ileke mi gbogbo nkan wonyi ni a ri we pe o sele lori igi agbelebo eyi ni o n je ki awa ti a gbagbo ninu Jesu awa ti a ti fi eje re ra pada awa ti olorun se lore ti o mo ese wa kuro pelu eje ti Jesu ta sile lori oke Calvary e ni o je ki a mo we pe ohun ti a gbagbo ki n se itan lasan o je ohun ti o ti ni akosile ninu majemo lailai ti a si muse ninu majemo titun ninu Zechariah ori ikejila ese ikewa je ki a tun wo ikan ninu akosile ti a ti se ki Jesu to wa saye ti o si sele nigbati Jesu Kristi wa lori igi agbelebo Zechariah ori ikejila ese ikewa emi o si tu emi ori ofe ati ebe sori ile Dafidi ati sori Jerusalem
won si ma wo mi eni ti won gun li oko se ori ni seseye yi ni o ti o sele nigba ti jesu wa lori ige agbelebo oni won ma wo mi eni ti won gun li oko won si ma sofo re gege bi eniyan ti sofo fun omokunrin re kan soso se o mo we pe oruko ta npe jesu ni omo bibi olorun kan soso o wa so fun awe pe awon mo israeli wo ma se ofo jesu gege bi omokunrin kan soso omokunrin re kan soso wo si wa ni ibanuje bi eni ti banuje fun akobi re eyin toka si jesu christi ti o ku lori ige agbelebo we pe won gun ile oko won lu ile owo won lu ile ese we pe ki o le se irubo fun ese wa ni kete ti omo eniyan sebo koro ninu ipo giga ipo ola ipo iwa mimo ati idapo alai legbe pelu olorun ti o wa tele be na ni olorun se eto fun igbala wa nitori we pe olorun ko fe lati dagun la nipa oran eniyan nitori be o seto fun igbala wa iku jesu ni o gba wa lowo ese nitori we pe bibeli so fun wa oni iku ni ere ese ṣugbọn bi abagba olorun gbo ayi iku to wa lori wa ayi pada si iye idi abajore ti omo olorun bibi kan soso omo bibi olorun kan soso jesu alai lese alai laboko eni mimo alai laba won ti o fi ni lati fi ara re ru ese wa lori igi agbelebo lati gba wala ati lati so wa di ominira se o se se fun enikan lati sanwo irapada re eyi ti ba fi je we pe ko leto fun jesu tabi ko se dan dan fun jesu lati lo si ori igi agbelebo lati ku fun enikokan wa ninu orin dafidi ni dafidi ti je ki o ye wa pelu imisi emi olorun orin dafidi ori ikokan dini adota ori dafidi ori kokan dini adota lati ese ikefa oni awon ti o gbekele oro won ti won si se ileri li opolopo oro won ko si enikan bi o ti wo ki o se ti o le ra arakunrin re be ni ko le san owo irapada fun olorun nitori re nitori irapada okan won iyebiye ni irapada okan wa iyebiye ni o si niye lori to be to je we pe jesu nikan lo le san owo tabi lo le san ohun ti o gba ohun ti o na fun irapada wa yi la fi n ko lorin we pe jesu nikan jesu nikan jesu nikan lorin wa o ni olugbala olowosan oba ti n bo lekeji ori je ki o da wa loju gege bi eko iwe oro olorun we pe jesu ni olugbala wa o ru gbogbo ebi wa ododo re lo gbe wo wa o sagbara wa dotun bi o ba wa sodo jesu ti o si gbagbo ninu ohun to se fo ni oke calvary o ri we pe gbogbo ese re ati idalebi ati eri ese ni yo mu koro ni igbesi aye re a wo ikoko meta ninu iwaso wa ti oro yi ikini irubo kristi ikeji igbala nipase kristi iketa iwenumo ninu eje kristi ikini irubo lori agbelebo ti kristi se ni calvary irubo lori agbelebo ti kristi se ni calvary ikeji igbala nipase ikanmogi kristi ni calvary igbala nipase ikanmogi kristi ni calvary iketa iwenumo gbogbo ese pelu etutu eje kristi iwenumo gbogbo ese pelu etutu eje kristi ki awo ni ikokan ikini answer lori irobo lori agbelebo ti kristi se ni calvary.
anwo eberu ninu majemo titun eberu ori kewa ese ikejila eberu ori kewa ese ikejila oni sugbon ohun lehin igbati o ti ru ebo kan fun ese titi lai ojoko lowo otun olorun bi o ba fi si ohun ti a ti ko ninu majemo lai lai o ri wi pe nigbati a ko tempili awon jew a ko fi aye sile fun awon alufa tabi olori alufa lati joko nitori pe ebo ti won ru won lati ma ru ebo won yi lojojumo fun ese awon omo israeli sugbon ni hi la nso fun wa wi pe bo se ti jesu kristi ni wi pe leyin igbati o ti ru ebo kan fun ese ebo yi ni o wa titi lai ni sisi yi o joko le owo otun olorun e je wi pe ebo yi je itewogba lodo olorun ko si ni ilo lati ru ebo miran mo nitori lati iran de iran fun enikokan wa nigbati a ba wa si odo re ti a se gbagbo ebo yi kan soso to ti ru lori oke Calvary o lo wa fun imukuro ese gbogbo okan ti o ba gbagbo ninu Peteru kini ori keji ti a ti ka tele ki a tun ka lekan si Peteru kini ori keji ese ikerin le logun eni ti ohun ti ka ara re fi ara re ru ese wa lori igi o so fun awe pe eru wowo ti a ko le ru funra wa eru ese eru ebi idalebi ese ati idajo ese ti a ko le ru funra wa Jesu Kristi o ru fun wa lori igi agbelebo eni o je wa pe Jesu di aropo fun eni kokan wa o wa so we pe bi o ba je be we pe o ti gbagbo ninu eje Jesu ninu iko Jesu ninu iya ti Jesu je fun o wa ni ese ikerin lelogun ye pe ki a wa ki o le di oko si ese ki a si di aye si ododo o wa so fun awe pe nipa ina Jesu yi kan na ni amu wa larada ni Korinti kini ori karun ese ikeje Korinti kini ori karun ese ikeje nitori na emu iwukara atijo kuro ninu yin ki eyin ki o le je iye fun titun gege bi eyin ti je aiwukara nitori ati fi ire koja wa ani Kristi rubo fun wa oni nitori ati fi ire koja wa ani Kristi rubo fun wa bi a ba nso nipa ire koja itumo meji ni a le fun ire koja bi enikan ba fa ilasile bi a ba da ilaye koja ni ise lodi si ofin ti a ti fun wa a n pe ohun ti a se yi ni ire koja we pe ati fun wa ni ofin ati fun wa ni ilana ati fun wa ni ohun ti o ye ki a se ki a ma se koja ala ti a la sile bi a ba koja ala yi o je we pe a koja aye wa o je we pe a se si ofin olorun ohun ti a si se yi ni a n pe ni ire koja sugbon ire koja yi o tun ni itumo miran eyi ni a ri ninu Exodus ori kejila ni ese ikejila ati ese iketala ranti ohun ti a n se agbeyewo re ki a le ni itumo ti o kun itumo ti o ye ni nipa ire koja nitori o so wipe ati fi Kristi ire koja wa ati fi rubo fun wa ninu Exodus yi ori kejila ese ikejila o ni nitori emi o la ile Egypt ja li oro na
Emi o si kọlu gbogbo awọn akobi ni ile Egypt ti eniyan ati ti eranko ati lara gbogbo orisa Israeli li emi o si se idajo emi le Olowa wose ketala oni eje na ni yo si se ami fun yin lara ile ti eyin gbe wa nigba ti emi ba ri eje na emi o re yin koja eyi ni an so nipa itumo keji ikini ni wipe awa je eni ti o ti re ofin olorun koja aje elese aje elebi aje eni ti o wa labe idaje olorun sugbon olorun fun ara re nigba ti o n koja ni Egypt ti o si nfi iya ese won je won o wa so fun omo Israeli wi pe ki awon won yi ki won ki o pa eran fun igbala won eran yi je eran alailese alailaboko awon eran won yi ni o je aropo fun awon omo Israeli o wa so wi pe bi won ba lo eje eran yi e ti se apere Jesu nitori pe Jesu ni odo agutan olorun ti o ko ese aye lo oni bi on ba ti ri eje na owo mo we pe aropo kan ti ku fun won oni o si re won koja eyi ni itumo keji ti re koja iwo ti o ti re ofin olorun koja bi o ba wo Jesu yo di ire koja fun o nipa we pe nigba ti a ba ri ami eje Jesu nipa ti emi ni ori aterigba ile re a o re okoja iku yo re okoja idajo yo re okoja ati iji aye raye pelu yo re okoja loruko Jesu ki a le ni ekunrere eko ati oye ninu ohun ti a ka yi nipa ire koja ni Egypt pelu awon omo Israeli a wo ohun meje ti ako nipa irubo ire koja na bi a tin wo awon ohun meje yi ki o ye wa we pe awon nkan wonyi ni a fi nse eko ko ninu ohun ti Jesu to ti se fun wa ikini irubo kan soso na ni a se fun igbala gbogbo awon omo Israeli ni ale ojo yi ti a ti so fun wa we pe ki won fi eran yi rubo wi pe bi mo ba ri eje na emi o re yin koja irubo kan soso ti a se yi lo fun gbogbo won ni igbala bakan na ni irubo Jesu Christi kan soso ti o ti se ni bi egba odun seyin tabi egba di odun seyin irubo kan yi ni o wa fun gbogbo agbaye ikeji irubo kan soso yi to fun to lowo ti talaka ti omowe ti porontu o ye ko ye wa wi pe ona igbala ko pe meji ona ti ba olorun laja ko pe meji ona lati lo sorun lati gbe pelu olorun ko pe meji oni ki a wo odo agunta olorun oni o ko ese aye lo aba je olowo tabi aje talaka omo we ni wa ni tabi kuruntu bi abasa ti gbagbo ninu Jesu Christi ti o ko fun wa a ri wi pe idalebi ese ati je gaba ese lori wa gbogbo re ni yo koro loruko Jesu eko keta ti ari ko ni we pe eje re se etutu kikun ni igba na ki se we pe nigba ti a ti ta eje yi sile igbala ti won ni ko to nitori be won lati se ohun miran bi ki won lo wa omi lati we oju we ese we owo we enu oni rara oni eje yi kan soso ti atasile lo fun ni etoto kikun fun ese won iketa abi ikerin ni sisin yi amuye ti aigbodo lo iwokara ati ibowon eje ati wiwa labe abo eje na o je nkan kan na fun olukuluku won aso fun won wi pe aigbodo ma se o wa lori won wipe ni gbogbo ojo yi won ko gbodo lo iwukara iwukara yi ni o nse apere ese eyi ni o so fun a wipe bi a ba wa ni aiwukara ani lati ronupo ada ke ko gbogbo ese sile
asi to so fun awe pe ironu po adani kan ko to ani lati gbagbo ninu eje ti Jesu ti o ta sile won wa ikarun won bo lowo iku nitori pe odo agutan gba iku won ku odo agutan yi je aropo ti ko ni ese aso fun ani pa Jesu Kristi we pe o je olugbala wa o je odo agutan ti apa o je aropo fun wa aropo ti ko ni ese eni o fi je ki o yi o wi pe ko si enikankan yala ninu ile isin tabi ni igboro ti o le gba okuro lowo ese bi abanilo aropo aropo yi lati je eni ti ko ni ese nitori wi pe elese kan ko le ru ese elomiran bi o ba ma gba idajo idajo ese ti re ni yo gba ṣugbọn Jesu Kristi to je eni pipe eni mimo eni ti o laba won oni o ku fun gbogbo ese wa nitori wi pe ohun o nilo lati ru idajo tabi lati gba idajo kankan nitori ese ti re nitori ohun ko ni ese ikefa irobo pipe to je ite ogba yi lo tu olukuluku amo Israeli sile nigba na kuro ninu eru isiro won irobo pipe ti Jesu na lo tu wa sile kuro ninu isiro kikoro ese lo ja ajaga ese kuro lorun wa ikeje awon mo Israeli ti an so nipa re ni igba na won di ominira patapata to be to je wepe won ko tun pada sinu isiro Egypt mo nigbati a ba gba wala ti eje Jesu ti o sise ribiribi ni igbesi aye wa ti a si ni igbagbo wepe eje yi ti mu gbogbo ese wa kuro a o ri wepe awa na a o di ominira patapata kuro ninu ese mo gbadura wepe iru ominira yi ati agbara ti bo lowo ese ki Olorun ma sai fun enikankan wa o so fun wa nitori na wepe iku ifa eni robo ti Jesu ko fun wa on lo fun wa ni idariji ese on lo fun wa ni ominira kuro lowo ese asi di ominira kuro lowo idajo ati igbekun ese ati ti iku bi ati nfi apa kini yi si opin ki a to lo si apa keji eje ki aran ti wo pe agbelebo Jesu lo mu wa bori ese gbogbo irubo Jesu lo fun wa ni igbala idamu re lo fun wa ni idunnu ipalara Jesu lo fun wa ni idariji ati iwenomo iku re lo fun wa ni iye iponju Jesu lo fun wa ni isodotun ati iwa mimo irora re lo fun wa ni itura ina Jesu lo fun wa ni ilera ijiya re lo si fun wa ni isegun bi o ba nfe isegun isodotun iwa mimo iye nipekun idariji iwenomo igbala toto ohun ti onilo gege bi enikan ni lati gba Jesu Kristi gbo eni ti o ku fun wa lati ko ese wa lo bi o ba ti gbagbo o ri wi pe igbala ti an so yi yo ti je ti re ṣugbọn bi o ba ti gbagbo aye wa anfani wa fun o lati pe Jesu ti o ku fun o ti o je aropo re yo si dariji o loroko Jesu an lo si ikoko keji ninu eko wa igbala nipasẹ ikanmogi Kristi ni Calvary igbala nipasẹ ikanmogi Kristi ni Calvary o ye ko ye wa wi pe igbala je ohun ti o se pataki bi enikeni ba wa si ilesin tabi enikeni wa si ipago bi ko ba ni igbala o je wi pe o ba won wa ni o wa lasan yo je eni ti o padanu ninu ni ayeraye ṣugbọn mo n bi Ọlọrun wi pe ninu anu re yo je ki eti wa ki o gbọ ki ọkan wa ki o gba lati ni igbala kikun ti Jesu Kristi ti o ti ra fun gbogbo wa pẹlu ẹjẹ re ninu ise awon aposteli ise awon aposteli ori kẹrin ise awon aposteli ori kẹrin ese ikejila
bi a tin ka awon ese olorun ti o ma ka yin ki o ma fi ye ba lo lati wo bi a tin daruko igbala ki o si ma wo ni kokan ohun ti iwe mimo npe ni igbala nitori wo pe opo lo nso wo pe a ti gba ohun la ṣugbọn ti oye tabi itumo igbala ti ko ye won wo ni kokan ise awon aposteli ori kerin ese ikejila oni ko si igbala lodo elomiran ko si igbala lodo elomiran nitori ko si oruko miran labe orun ti a fi fun ni ninu eniyan nipa eyi ti a le fi gba wala ko si igbala lodo elomiran bi o ba ti gbekele ohun miran fun igbala tabi elomiran fun igbala o je we pe o ntan ara re je nitori wo pe ko si igbala lodo elomiran ninu Matthew ori kini ese ikokanlelogun Matthew ori kini ese ikokanlelogun eyi ni angeli nso fun Joseph nigba ti o ri we pe Maria loyun lati owo emi mimo oni yo si bi omokunrin kan Jesu ni iwo pe oruko re nitori oni yo gba awon eniyan re la nitori ohun ati oni kan ni yo gba awon eniyan re la kuro ninu ese won yo gba awon eniyan re la elomiran bi o ba ni jamba moto ṣugbọn ti o je wipe ada emi re si ani igbala nla nla ti olorun fun mi ko se fenu so eyi ki se igbala ti an soro re nitori o ye wa ni iwe pe bo ba gba wala o gba wala kuro ninu ese kuro ninu idalebi kuro ninu idajo ayeraye yo gba awon eniyan re la kuro ninu ese won ninu Titu ori keji ese ikokanla ati ikejila anwo ohun ti igbala jasi ti igbala je ninu aye awon ti o ba ti di omo igbala Titu ori keji ese ikokanla nitori ore ofe olorun ti mu igbala fun gbogbo eniyan wa ti farahan o so fun awe pe ki se ise owo wa lo mu igbala wa ki se ise isin wa lo mu igbala wa ki se we pe abimi si lesin yen lo mu igbala o nitori we pe ore ofe olorun ti mu igbala fun gbogbo eniyan olowo ni talaka ni omowe ni porontu ni fun gbogbo eniyan ki se eko ti a ko ni ile iwe ki se aso ti a wo sara o so fun awe pe ki se ise owo wa lo mu igbala wa ki se ise isin wa lo mu igbala wa ki se we pe abimi si lesin yen lo mu igbala o nitori we pe ore ofe olorun ti mu igbala fun gbogbo eniyan olowo ni talaka ni omowe ni porontu ni fun gbogbo eniyan ki se eko ti a ko ni ile iwe ki se aso ti a wo sara ki se awon ojuse ti a nse ninu ile isin lo fun wa ni igbala oni nitori ore ofe olorun ti mu igbala fun gbogbo eniyan wa ti farahan o nko wa pe ki a se aiwa bi olorun ati ife ko fe aye ati ki a si ma wa li aire koja li ododo ati ni iwa bi olorun ni aye isisiyi ori ohun ti a ko si yin we pe ki a wa ni aire koja bi a ba ti fi kristi robo fun ati o je ire koja wa nigba na yo fun wa ni agbara lati gbe igbesi aye otun igbesi aye ododo ilana ti olorun si la sile ila ti o fa sile we pe ki a ma se re ila tabi ilana yi koja a o gbe igbesi aye wa ni iwontunwonsi o ni a o wa ni aire koja e je we pe a o gbe igbesi aye ododo tabi ni ede miran a o wa ni iwa bi olorun ninu aye isisiyi awon atanije ma nso fun awe pe ko seni to le gbe igbesi aye iwa bi olorun ninu aye ti a wa yi sugbon so fun awe pe o sese fun awon ti a tera pada
o se se fa won ti ati gbara lati gbe iru igbese aye be ese ikerin la eni ti o fi ara re fun wa ki on ki o le ra wa pada ira pada kuro ninu ese gbogbo ki se ese pupo tabi ese die yo ra wa pada kuro ninu ese gbogbo ki o si le we awon eniyan kan mo ewe nu mo la npe be fun ara re fun ini ohun ti kara re awon onitara ise gbogbo ni ohun ti ati ka won yi o je ki o ye wa ohun ti a npe ni igbala sugbon ki a tun ma se alaye ju be lo lori ohun ti a npe ni igbala o ye ki a bere ibere kan kini ati le npe ni igbala ye ki akoko wo ohun ti ki se igbala na bi a ba wo ohun ti ki se igbala awon ti o gbe aye deru iriri esin lowo ti won fi npe igbala yo ye won wi pe won nilo igbala to to ti bibeli nso fun wa nipa re ikini igbala ki se wi pe a je elesin lai ni iwa mimo igbala ki se wi pe a ti se iribomi lai ni iwenu mo ti okan bi a ba ri wi pe ese si wa ni igbese aye wa bi o ti le je wi pe a je elesin an lo si ilesin tabi a ti re wa bomi yala ni bi omo kekere tabi bi agbalagba bi a ba ri wi pe a o ti ni iwenu mo okan igbese aye wa kun fun ese o ye ki o ye wa wi pe a o ti ni igbala ti olorun soro re ikeji ki se wi pe mo beru olorun awon elomirin a ma so fun awe pe ah mo beru olorun popo eru olorun ba mi sugbon o ye ko ye wa wi pe awon emi esu papa won beru olorun won si wa rire nitori be bi o ba je iberu nikan lo ni ti o fi nse igbala ti o ro wi pe o ti ni igbala o ni o sanju awon emi esu lo bi o ba si sanju awon emi esu lo o daju wi pe iwo ati esu ati awon emi esu ni o lo ayeraye ninu orun apadi wo jacobo ori keji jacobo ori keji ese ikokandilogun oni iwo gbagbo pe olorun kan ni nbe o dara awon emi esu pelu gbagbo won si wa riri nitori be bi o ba je wi pe igbagbo to ni igbagbo wi pe mo beru olorun lo ni to si ni igbala to gba kuro lowo ese o je wi pe loro yi oni lati gbadura ki a le gba o patapata kuro lowo ese re bi o ba se fi okan igbagbo wa o daju wi pe olorun yi o se fun o loroko jesu iketa ohun ti igbala ko je oni ki se wi pe a nse itore anu pupo awon miran won ma ro wi pe bi a ba lawo bi a ba n fun alagbe ati awon alaini bi a ba n fun won lowo e je wi pe a ti ni igbala sugbon so fun awe pe awon farisi won se ju ti e lo won fun awon alagbe lowo ju bi o ti n se sugbon awon wonyi ko ni igbala won se gbe ninu ese won bi o ba je nkan na lo gbojule to n so wi pe oni igbala je ki o yi o wi pe a n se aanu itore anu afun alagbe lowo eyi o so wa di eni igbala iwe mimo ti eje ko ye wa ninu korinti kini ori ketala ese iketa oni bi mo nfi gbogbo ohun ini mi bo awon talaka bi mo si nfi ara mi fun ni lati sun bi emi ko ni ife eyi ni ife ti o nti inu igbala wa oni ko ni ere kan fun mi ikerin igbala ki se wi pe mo madura gba mo n gba awe mo n gbadura nigba gbogbo se o mo we pe awon omo israeli awon na n gbadura won si n gba awe sugbon ese ko kuro lowo won yi ni olorun fun ara re lo fi won sun to si n pe won nija we pe o ye ki won ki o ronu ki won ki o mo we pe eyi ti won se won gbadura ni o won lo si lesin ni o eyi o tumo si we pe won ti ni igbala won ni lati wa lati ko ese won sile ki a le we won ninu eje odo agutan ki igbala toto ki o ba le je ti won ninu Isaiah ori ikeje dini ogota Isaiah ori ikeje dini ogota lati ese ikini oni kerara
ma se dasi gbe ohun re soke bi ipe ki o si fi ire koja ki o fi ese awon eniyan mi han won ati ile Israel ile Jacob ese won gbo ise esin won sugbon sibe won je elese gbo bi won tin tiraka ti won se wahala nipa ise esin sugbon sibe sibe igbala ko ti je ti won ninu ese ikeje oni sugbon won wa mi lojojumo won si ni nu didun lati mo ona mi bi orile ede ti nse ododo ti ko fi ilana olorun won sile won bere ilana ododo won ni lowo mi won a ma se inu didun ati sumo olorun won wi pe ni ese keta nitori kini awa se ngba awe ti iwo ko si ri won je eni to ngba awe to si ngbadura sugbon a so fun wa wi pe ki awon ajihin rere awon woli ti bibeli ki won ki o ke rara ki won ki o ma se dasi ki won ki o gbe ohun soke lati fi ese lati fi ire koja won lati fi han won je ki o yo nigba na we pe mo n gbadura mo n gba awe mo lo si lesin yi o so wi pe o ti di eni igbala ikarun awon miran ma nro wi pe bi a ba je ni to nla ala ala tamata se asin riran an so tele eyi je wi pe boya nigba na ati ni igbala ranti wi pe farao na laala Nebukadnesari papa laala shoran ti aya pilatu ohun papa ni laala awon wonyi ala won ko so won di eni igbala igbala olorun igbala ti gba ni kuro lowo ese ko je ti won bi a ba nso nipa asotele ko si asotele ti o le so loni to ju ti balamu ariran lo ohun na sotele o ti le gbadura we pe ohun fe ku iku olododo sugbon igbala o je ti e o ku iku itiju iku olote iku elese nitori be o ye ko ye wa wi pe mo nlala mo riran mo sotele emi gbe mi sanle iyen o so wi pe oni igbala ikefa ki se wi pe o je omoluabi ti ki ja omoluabi ti ki binu sugbon nitoto o se jeje lode ara sugbon paramole nbe lodo ikun iru eni be a o le so wi pe oni igbala eyi ki se igbala ti Jesu ntenumo pe ohun fe fun enikokan wa ikeje ki se wi pe mo je oloye ninu ijo bi baba egbe bi diakoni bi lay reader lai di atunbi tabi ki eniyan ki o ko ile isin opolopo lo sese fun won lati ko ile isin lai fi ese sile lai ni igbala awon miran ti le man gbeja esin won ni bi o ba bu igbagbo pere o ri popa oju omi iyen o so wi pe o ti di eni igbala ohun ti a n pe ni igbala ni we pe ki olorun fun ara re pelu ore ofe ati pelu eje ti Jesu ta sile lori oke Calvary ki o wo ese renu ki o so di eni otun eda otun ye ki a tun ka lekan si ninu Matthew ori kini ese ikokanlelogun Matthew ori kini ese ikokanlelogun si bi omokunrin kan Jesu ni won pe oroko re nitori oni yo gba awon eniyan re la kuro ninu ese won bi o ba je ti olorun ni toto a o ti gba ola kuro ninu ese re eyi ni a n pe ni igbala nigbati eniyan ba ni iriri idaniloju idariji gbogbo ese nipa igbagbo ninu Kristi eyi ni a n pe ni igbala bi o ba ti to olorun wa o ti je wa awon ese re o ti ko won sile o si ti bebe we pe ki olorun ki o dariji o bi o ba je be o ni idaniloju idariji ebi ese ko tun ni si ni okan re mo eyi ni we pe o ti di eni ti adariji nitori lese kese bi ti o ba ti ronu po ada gbogbo ese re ti o si gbadura pelu igbagbo ninu Kristi olorun yo dari gbogbo awon ese won ji opatapata ni iseju aya yo o si wa ni alaafia
On ti an pe ni ayo igbala yo je ti re idaniloju wi pe o ti ba olorun laja yo si je ti re pelu ninu orin dafidi ni atiri ti olorin dafidi yi ti o ngbadura ti o si so fun wa abayorisi nigbati ababa olorun laja abayorisi nigbati igbala olorun ti o ba ti je ti wa orin dafidi ikokan le ni a daughter orin dafidi ori ikokan le ni a daughter ese ikejila mu ayo igbala re pada to mi wa bi o ba je to to ni o ti ni igbala o ri wi pe ayo run ayo wi pe ati dariji o yo wa ninu okan re papa yo foye gbogbo ebi idalebi ti o ti wa tele tele awon mu won kuro o ni ayo we pe nisinsin yo ti je ti omo olorun e ki se ayo ti awon agabagebe ayo ti awon agabagebe ki pe nitori we pe o sese bi won ba ni ohun kan nisinsin yi won le sope won le dope won le fofayo sugbon ni iseju meedogun tabi ogbon iseju leyin na ayo ti won ro pe won ni o ti fo lo nitori eyi ni Job se nso fun wa wo Job ori ogun Job ori ogun ese ikarun pe orin ayo eniyan buburu igba kukuru ni ati pe ni iseju kan li ayo agabagebe bi abaje eni ti o ti ni igbala bi abaje eni ti ko ti gba Jesu gege bi olugbala wa gege bi eni ti o ti ni iwenumo ninu eje Jesu o sese ki a korin fun igba die o sese ki a ni ayo osan kan tabi oru kan sugbon so fun a wi pe orin ayo eniyan buburu fun igba kokoro ni o si so fun a wi pe ayo awon agabagebe o je fun iseju kan sugbon ayo ti wa titi ayo ti bani kale ayo ti wa ninu okan wa looro losan lale lati ojo kan de ojo miran eyi ni ayo igbala tun ka le kan si ninu orin dafidi ikokan le ni adota ese ikejila mu ayo igbala re pada to mi wa dafidi ti o ngbadura ni ihe o ti ni ayo yi tele tele sugbon o so ayo yi nu nitori o pada sinu ese o pada sinu agbere o pada sinu eke iro pipa o pada sinu ki a ma bo ese mole asoso fun a wi pe eni ti o ba bo ese lo mole ki yo se rere sugbon eni to ba jewo to ba ko sile ni yo ri anugba nitori wi pe o ti di apeyida o ti padanu ayo igbala olorun ti o ni tele tele ohun lo se wa ngbadura wi pe olorun ni toto mo mo wi pe mo ti se ka lati ese ikini olorun sanu fun mi gege bi iseun ife re gege bi ironu opo anu re nu ire koja aisododo ese idalebi mi nu kuro oni we mi li awemo kuro ninu aise dede mi ki o se we mi nu kuro ninu ese mi oni nitori mo jewo ire koja mi o nigba gbogbo li ese mi si nbe ni iwaju mi iwo nikan soso ni mo se si ti mo se se buburu yi ni waju re ohun ti olorun bere lowo eni ti o fe ni igbala to to ni we pe oni lati jewo oni lati ko sile lai bo ohunkohun mole o so fun wa we pe ni ese ikeje oni fi ewe isopu for me emi o si mo we mi emi o si foju egbon owu lo mo mi gbo ayo ati inu didun ki awon egungun ti iwo ti run ki o le ma ayo o wa so fun a we pe mu ayo igbala re pada to mi wa mo ti padanu re sugbon mu pada to mi wa ki o si fi emi ominira re gbe mi ro o nbebe we pe ki igbala olorun ki o le je tohun ki o ma tun pada sinu awon ese wonyi mo ki o le je eni ti n duro sinsin a o fun wa ni isegun lori gbogbo ese
ti o ti ko wa leru tele tele bi o ba je wo pe ni toto ni ani igbala olorun a gba wa sile kuro ninu awon ese wonyi ti o ti de wa ni igbekun tele tele bi eniyan kan ba wa ko ti ikun siru igbala nla bi eyi oni ton je alaimori o si je eniyan boboru yo si gba idajo ayeraye fun ese re nitori o ni anfani ati gba idariji o ni anfani ati ni igbala sugbon nitori wepe o ndimo nitori wepe o nse agabagebe nitori wepe o ndagunla eyi ko kan mi o padanu igbala olorun yo si padanu ire ati ibukun ayeraye yo jiya ni orun apadi titi ayeraye eyi ni eni ti o ko episteli si awon ebero ni o fi won ni o fi bi won ni ibere kan ti o se pataki ti o lati dahun ni kelekele okan re ninu ebero ori keji ese iketa o ni awa o ti se la bi awa ko ba nani iru igbala nla bi eyi awa o se bo lowo idajo olorun awa o se bo lowo eru ese to n pa wa lo ku yi to n pa wa ko lo yi o ni awa o se bo bi awa ko ba nani iru igbala nla bi eyi o ni igbala ti a n so nipa re yi ti a tete ko bere si so lati odo oluwa o je eyi ti Jesu Kristi oluwa wa fun rara re ti o ti waasu re tele tele ati ti a si fi mule fun wa lati odo awon eni ti o gbo awon aposteli awon omo leyin Jesu won fi mule fun wa wepe tooto ni igbala yi wepe bi o ba gbagbo igbala yi yo je tire mo si gbagbo wepe o ni kuro ninu ago yi lai je ki igbala oluwa itusile idande oluwa irapada oluwa ki o je tire yo je tire loruko Jesu anwo nisinsin yi koko keta ninu eko wa ti oro yi iwenumo gbogbo ese iwenumo gbogbo ese pelu etutu eje Kristi eje Kristi se iyebiye lati we ese wanu eyi ni Jesu fun ara re lo so fun wa ninu Matthew ori ikerin din logbon ese ikeje din logbon oni nitori eyi li eje mi ti maje mo titun ki se ti maje mo lai lai eje ti o fun oni idariji igbala idande ninu maje mo lai lai o je eje eranko eje wore tabi oboko sugbon so wipe fun awon ti won gbe ni maje mo titun leyin ti Jesu Kristi ti o ti ko fun wa o ni eyi li eje mi ti maje mo titun ti atasile fun opo eniyan fun imukuro ese se ranti wo pe ati so fun o igbala ni we pe amu ese re kuro o wa so we pe eje Jesu ni atasile fun imukuro ese wo ni lefitiko ori iketadinlogun ese ikokanla lefitiko ori iketadinlogun ese ikokanla nitori pe emi ara nbe ninu eje emi si ti fi fun yin lati ma se tutu fun okan yin lori pepe ni nitori pe eje ni se etutu fun okan bi o ba fe etutu toto ebo arukun aroda fun awon ese ti o ti da bi o ba nfe aropo ti o se itewogba lodo oluwa o nso fun o wi pe eje Jesu nikan sosho ni o le gba o kuro ninu idajo idalebi ti tori nitori ese re ninu Romo ori iketa Romo ori keta ese iketa le logun Romo ori keta ese iketa le logun gbogbo eniyan le o sa ti se ti won si kuna ogo olorun ko si eni ti o le wi awijare nitori gbogbo eniyan le o ti se won si ti kuna ogo olorun ese ikerin le logun awon eni ti an da lare lofe
ki se wipe a nsanwo fun igbala lofe ki se wipe abimi silesin lofe ki se wipe mo nse ohun gbogbo ti mo le se awon rere ti mo nse won po ju gbogbo to wa lowo mi o ni awon eni ti an dalare lofe nipa ori ofe re nipa idande ti o wa ninu Jesu Christi wo ese karun di logbon eni ti olorun ti gbe kale Jesu Christi ti olorun ti gbe kale lati je etutu nipa igbagbo ninu eje re igbagbo ninu eje re lati fi ododo re han nitori idariji awon ese ti o ti koja ninu ipamora olorun eje ki o ye wa nigba na we pe eje Jesu nikan soso ni o le se etutu fun ese re ati fun ese awon elomiran ninu eberu ori kesan ese ikejile logun eberu ori kesan ese ikejile logun o si fere je ohun gbogbo li a fi eje wenu gege bi ofin o so fun ani we pe nigba aye ofin nigba aye majemo lai lai oni o fere je ohun gbogbo le a fi eje wenu ni akoko na ibaje olori alofa funra re ibaje awon omo lefi ibaje awon omo israeli bi won ba dese si olorun gbogbo won pata ni an bere lo won we pe ki won mu eje eran ti apa wa ti o je aropo won eje ti o fi se etutu fun won ati le so fun a wi pe ki se awon eniyan nikan sugbon awon ohun elo ti o wa ni ibi mimo tabi ibi mimo julo ni a fi eje eran ni a fi se iya soto iwenumo won ki ohun ti a se lori awon pepe yi ki o le je itewogba lodo olorun eyi ni a fi so fun a wi pe o fe re je ohun gbogbo ateniyan ati ohun elo ni a fi eje wenu gege bi ofin ati lai si itaje sile ko si idariji I so fun a wi pe lai je wi pe agba eje Jesu agba agbo ohun ti Jesu se lori ige agbelebo agba agbo oni bi ki ba se be ki yo si idariji ese ti amanka lopo igba o ye ko ye wa ninu Johanu kini ori kini ese ikeje ati ikesan oni sugbon bi awa ba rin ninu imole bi ohun ti nbe ninu imole awa ni idapo pelu ara wa eje Jesu ko si nkan mi eje Jesu Kristi omo re ni nwe wa nu kuro ninu ese gbogbo oni bi awa ba wa jewo ese wa olooto ati olodo doli ohun lati dari ese wa jiwa ati lati we wa nu kuro ninu aisododo gbogbo anfani wa fun eni kokan wa loni lati ni iwenumo kuro ninu ese gbogbo o daju we pe bi o ba wa sodo Oluwa yo se fun o loruko Jesu eje Jesu lagbara to be lati pa gbogbo ese rere eje Jesu lagbara to be lati se iwenumo imukuro gbogbo ese pelu gbogbo abawon gbogbo egbin gbogbo alebo gbogbo aboko to wa ni igbese aye re ko si ose abofokan laye to lagbara to si nipa to eje Jesu Kristi pelu ibo won eje na le kan soso gbogbo ese re ni Olorun yo wenu Olorun yo da gbogbo ese re yo da won sinu oku igbagbe re je wo awon ese na ki o se ko won sile iba se ese aigboran ese agbere ni tabi ese panshaga tabi ese ole jija tabi ese fayawo sise tabi ese jibiti tabi iwa ibaje gbogbo o sese ko je ija jija siga mimu igbo mimu oti mimu tabi tete tita ni tire o sese ko je iborisha o si sese ko je wipe orisha tire ni awon oku egbe ti o so wipe o ma yi eyin won pada o so agba ile ti o ti ku o so won di orisha ti ansin o so won di orisha akunlebo gbogbo awon ese won yi ni Olorun fe dariji o bi o ba le wa si ese agbelebo loni pelu igbagbo lo ti wipe o ti ku fun o ki o ba le ni iye ada lejo ki a le da olare akan omogi ki a le tu o sile o ta eje re sile lati gba ola lofe bi o ba wa bi o ba gbadura
bi o ba toro idariji lowo olorun yo fo ni igbala yo si fo ni isegun o si le wa pe titi pelu olorun ni ayeraye nisisin bi o ti lo lati gbadura olorun ran wa leti pe ki a wo odo agotan olorun eni ti o ko ese aye lo bi o ba fe ki o ko ese re lo dide lori ese re ki o so fun olorun we pe gbogbo awon ese to ti da gbogbo awon ese to ti ku oleru to ku oleru gbogbo awon ese ti o di eru wo sori re wi pe o nfe ki olorun ki o mu kuro ran ti wi pe eje jesu le ati tasile oni nigbati mo ba

0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Exodus, ori ikerindinlogoji, Besalieli ati Oholiabu yoo si sise ati olukuluku ologbon inu ninu eni ti Oluwa fi ogbon ati oye si lati mo bi ati sise oniruru ise isin ibi mimo na gege bi gbogbo ohun ti Oluwa ti pa lase. Mose si pe Besalieli ati Oholiabu ati gbogbo okunrin ologbon inu ninu okan eni ti Oluwa fi ogbon si ani gbogbo eni ti inu won ru soke lati wa si ibi ise na lati se. Won si gba gbogbo re na lowo Mose ti awon omo Israeli mu wa fun ise isin bi mimo na lati fi se. Sibe won si mu ore ofe fun wa ni orowuro ati gbogbo awon okunrin ologbon ti o se gbogbo ise ibi mimo na lo olukuluku kuro ni ibi ise re ti won se. Won si so fun Mose pe awon eniyan mu wa pupo ju fun ise isin na ti Oluwa pa lase ni sise. Mose si pase won si se ki won ki o kede yi gbogbo ibudo na ka.

0: Galatia ori keji mo fe ka ese ogun
1: ṣugbọn kin to le ka ese ogun mo ni lati ka ese ikeji dilogun
0: nitori wi pe bi o ba ka ese ikeji dilogun bi iriri ikeji dilogun bi o ba je tie ko sese fun o lati ni iriri ti o wa ninu ese ogun wese ogun oni ati kan mi mo agbelebu pelu Kristi nigba ti o so wi pe ati kan mi mo agbelebu pelu Kristi o sese ki o ma ya eni ti o mo iwe mimo bibeli ko ma ya lenu wi pe eni to nsoro yi ko ti ba Jesu pade nigba ti a kan ma agbelebu ohun to nso ni wi pe emi ni to wa ninu mi emi ni tinu mi ni won se emi ni agidi okan emi ni okuta okan ati kan mo agbelebu pelu Kristi oni ati kan mi mo agbelebu pelu Kristi oni sugbon mo wa laaye sibe ki se emi mo oni sugbon Kristi wa laaye ninu mi wi wa ti mo wa laaye ninu ara mo wa laaye ninu igbagbo omo Olorun eni ti o fe mi ti o si fi ohun ti kara re fun mi eje ki a wo ese keji ni logun oni nitori pe bi mo ba si tun gbe ohun won ni ti mo ti wo pale ro oni mo fi ara mi han bi arufin eyi so fun a wi pe ki a to koja si ese ogun o ye ki iriri ti o wa ninu ese keji ni logun ki o ye wa dara dara o nso wi pe nitori bi mo ba tun gbe ohun ti ohun ni ti mo ti wo lule ti mo ba tun gbe won ro mo so ara mi di bi arufin wo kini ye ki o ye wa wi pe nigba ti a ba ti ni igbala awon opo nkan ni a ma wo pale awon nkan ti a si wo pale won yi o ye ki o ye wa wi pe ki se pe a tun gbe won ro ṣugbọn ọpọlọpọ lo n wa si ipagọ ti o je wi pe ki won ki o to de ipagọ awon yeti yerun awon oro buburu lenu awon nkan ti won ti ko sile tele ti won ti wo pale tele won a tun gbe won ro nigba ti won ba gbe won ro won ti di apeyida eni to nsoro bi aye eni to ririn aye eni to muti bi aye eni to mu siga taye mu eni to mu gbogbo nkan ti awon aye mu nkan to ti wo pale tele tele o tun gbe ro eni ti o n woso bi aye eni ti o n lo awon nkan ti aye n lo anko ete anko ikona anjorun nina an lo gbogbo ye ti yerun ako won kora o ni iru eni be nkan ti a ti wo pale nigba ti a di omo Olorun iru eni be o tun gbe won ro o ti di apeyida bi o ba jeru eni be nihi ki se wi pe igba ti a ba pari iwaasu o ma so pe Olorun so mi di mimo Olorun so mi di mimo o ti di arufin eni ti o ba je arufin o ni lati wa fun igbala leyin igba ti o ba ti ni igbala ni o ni lati ma bere nisisin fun iso di mimo ilo mo wa lo si ese ogun nisisin yi ati kan mi mo agbelebu pelu Kristi ati kan emi ni to wa ninu ati kan ma agbelebu ori kunkun agbo magba to wa ninu ati kan ma agbelebu oko okuta ma so mo gbo ṣugbọn tinu mi ni won ṣe ati kan ma agbelebu ati kan emi emi ti inu ati kan ma agbelebu pelu Kristi oni ṣugbọn mo wa laaye oni ki si ṣe be nikan sibe ki ṣe emi mo ṣugbọn Kristi wa laaye ninu mi wi wa ti mo si wa laaye ninu ara oni mo wa laaye ninu igbagbo omo Olorun eni ti o fe mi ti o si fi ara ohun ti kara re fun mi o fi ara re fun mi ki a ba le so mi di mimo kikan ti a kan Kristi mogi agbelebo je otito pataki ti o je wipe o wa ninu eto Olorun fun igbala ati eso di mimo wa awon paapa ni lati kan ara mo agbelebo lati fi ara jo tabi lati fi ara mo iku re eyi ni afinje ko ye wa wi pe o se pataki ki a fara robo o se pataki ki a jowo gbogbo sile fun Olorun nitori awon esoro Olorun won yi ti a tinka ti o n so nipa ifara eni robo
1: ni o nso nipa iyara eni soto o nso nipa iyara eni simimo ti anila ti se ni imura sile fun isodi mimo wa o si ri ede ti bibeli nlo bibeli lo ede popo ye kin ton ka galatia fun galatia ori karun galatia ori karun ese ikerin le logun awon ti se ti kristi jesu ti kan aramo agbelebo ti ohun ti ife ati ife kufe re ife inu eni ati kan ma agbelebo ife kufe to wa ninu aye ati kan ma agbelebo ninu ori kefa ese ikerinla oni sugbon ki a ma se ri pe emi sogo bi ko se ninu agbelebo Jesu Kristi Oluwa wa nipase eni ti ati kan aye mo agbelebo fun mi awon to ndan yoyo ninu aye ko tun je ohun to nfa okan re mo nitori we pe ati kan aye mo agbelebo fun o oni ati emi ni a kan mo agbelebo fun aye ori awon ede ti bibeli lo lati je ki oye wa wi pe ani ohun kan lati se oni a kan ara mo agbelebo oni a kan ogbologbo okunrin ni a kan mo agbelebo oni ife ti inu emi ni to wa ninu wa a kan mo agbelebo oni ife kufe papa a kan mo agbelebo o tun wa so fun awe pe aye ati awon ti o wa ninu re a kan won mo agbelebo o ye ki o ye wa daju wi pe ohun ti a kan mo agbelebo ko tun nipa lori wa mo ki a to le ni iriri isodi mimo agbodo ni ipungbe ati ilakaka fun agbodo fi ohun gbogbo sori pepe ki aya ara wa ati ohun gbogbo ti a ni tabi ti a je soto fun Oluwa ki a kan aye ati ara mo agbelebo bakan na ni agbodo kan eran ara ati gbogbo ife tinu mi ni o se ki a kan mo agbelebo be pelu ni agbodo kan aye ati ohun gbogbo ti o wa ninu aye ohun gbogbo ti o nfa okan wa sinu aye ohun gbogbo ti tan ni je ninu aye ani lati kan won mo agbelebo a o si ya ati ara ati okan ati emi ati ohun ti a ni ati ohun ti a je ati ohun ti a fe je a o ya won soto lati fi ji fun Oluwa fun ogo re nikan ni imura sile fun isodi mimo bi a ba ti se eyi a o gbadura bi a ba gbadura a o gbagbo oni onkon ti a ba si bere ti a ba nbere ki a gbagbo wi pe a ti ri won gba yo si je ti wa mo gbadura wi pe iriri ko se ma ni yi to fun wa ni iwe irinna lo si orun rere wi pe yo je teni kokan wa loro yi loroko Jesu o wa nso fun wa wi pe leyin ti a ba ti ni isodi mimo ani lati ma gbe agbelebo wa ki a ma to leyin ki a le pa iriri isodi mimo yi ki a le pa mo ele o mu wa lo si koko keta ninu eko wa Christiani ni lati gbe agbelebo re ki o ma to Jesu leyin leyin igba ti o ba ti ni isodi mimo ninu Matthew ori kerindinlogun Matthew ori kerindinlogun ni ese ikerinlelogun nigba naa ni Jesu wi fun awon omo ehin re pe bi enikan ba nfe lati tan mi leyin ki o se ara re ki o gbe agbelebo re ki o si ma tan mi leyin opo ninu wa ni a ko ni imo ihirere o ye ki o ye wa wi pe bi a ba nso nipa titele Jesu leyin gere lesekese bi abati ni igbala abere sini tele Jesu bi abadi osise atun tele Jesu bi abadi oniwasu ase tele Jesu bo ti le sese ki a di aposteli atun tele Jesu ti ti o fi ri Jesu loju koju li orun an tele Jesu eni o fi so fun awe pe iba se ni asikoko igbala tabi ti isodi mimo tabi ti ife agbara emi olorun kun ni tabi ti sise ise iyanu tabi sise didi ajihin rere iranse olorun o ni ani lati ma tele Jesu je ki o ye wa nigba na we pe bi abani isodi mimo bi a se le pa isodi mimo yi bi a se le pa mo ni wi pe bi enikeni ba nfe lati ma to mi leyin ki o se ara re ki o si gbe agbelebu re ki o ma to mi leyin ninu Luke ori kesan Luke ori kesan ese iketa le logun o si we fun gbogbo won pe bi enikeni ba fe ma to mi leyin ki o se ara re ki o si gbe agbelebu re ni igbawo mo ni igbawo ni ojo gbogbo ki o si ma to mi leyin eyin so fun a wi pe iba je ojo isimi tabi ojo miran ninu ose ani lati gbe agbelebo wa ki a si ma to Jesu leyin ni igba gbogbo ninu Corinthi kini ori kedogun Corinthi kini ori kedogun ese ikokan le logbon Corinthi kini ori kedogun ese ikokan le logbon oni mo so nipa ayo ti mo ni lori yin ninu Kristi Jesu lo wa pe emi nku lojojumo emi nku lojojumo boya ko ye o bi o ba ti ku ba o lo se waasu bi o ba ti ku ba o lo se rin kaakire oni emi ni to wa ninu onku lojojumo emi ni tinu mi ni wo se onku lojojumo emi ni to fe gbesan onku lojojumo emi ni to je wi pe ko fe gbe agbelebo re to fe so agbelebo nu nitori wi pe ko fe lati se ife olorun emi ni to wa ninu onku lojojumo oni nigbati emi ni to wa ninu wa bi o ba ti nku lojojumo ni a ri wi pe a o ma dagba si ninu igbagbo a o ma dagba si ninu iriri ti atini o ye ko ye wa nigba na we pe ani lati ni ipinu lati teori araba ki atele ife olorun ko si koni si ikera ni bajemo emi ku lojojumo koni si wi pe afe lati te aye lorun mo emi ku lojojumo bon buwa bon senu re bini si wa eyi o je nkan kan mo nitori wi pe emi ni to wa ninu wa emi ni e to fe aye e to fe irepo tabi yin lati nu aye ati mu won kuro ife olorun nikan ni yo ma gbe ni yo ma gbegba roke lokan ati laye wa ani lati gbe agbelebo wa eyi si je lojojumo sise ife olorun lojojumo ririn loju ona iwa mimo lai kuro ninu ofin mimo ti ati fi fun wa kikan ara ati aye ma agbelebo lojojumo lai tesi bi aye tesi kiku lojojumo ni yo mu ki awa ki awa ni ipa ona toro na ti o lo si bi ye aye raye mo nbe o we pe ki o gba iso di mimo loni ki o se pa iso di mimo yi mo ki o ranti we pe ati so fun wa we pe ki a ma le pa alaafia pelu eniyan gbogbo ati iwa mimo lai si eyi ni ko si eni ti yo ri olowa o ranti we pe a ka ninu iwe mimo alabokan fun ni awon olokan funfun nitori we pe awon nikan ni yo le ri olorun je ki ki a to gbadura je ki a wo ibere ti Dafidi nbere ki a si wo idahun ti olorun fun Dafidi se ranti Dafidi o je eni ti olaya to lomo Dafidi o je eni ti olola to si lokiki Dafidi o je alagbara o je oba Dafidi o ni awon opolopo nkan ti awon aye ti won wa kiri loni ṣugbọn ohun kan wa lọkan rẹ eyi ni o jẹ ki o bere ibere ti o bere ninu orin Dafidi orin ikẹrinlelogun lati ese iketa o ni tani yo gun ori oke olowa lo tabi tani yo duro ni ibi mimo rẹ ibere yi ni a bi eni kankan wa loni bi o ba wo yika o ri wi pe opolopo eniyan lo wa layika wa o wa bi wa wi pe ninu awa ti a joko tabi ninu awa ti a duro tani yo gun ori oke olowa lo nigbati ipe ba dun nigbati Jesu ba farahan awon wo la o le palarada ti won le ba Jesu lo o ni tani yo gun ori oke olowa lo se olowo ni tabi awon ti won bimo berejo tabi awon olola tabi awon olokiki tabi awon elesin tabi awon ti won ni igbala sugbon ti won o bo lowo ese o wa nso fun wi pe awon ti yo gori oke lo wa lo ati awon ti yo duro ni bi mimo re awon ni eni ti o ni owo mimo se owo re mo se awon ese to de ara se ati fo won kuro ati we won kuro ati mu won kuro o ti di eni oto eni otun o si ti di eda otun ni waju olorun o ni eni ti o ni owo mimo ati aya funfun ati aya funfun ati okan mimo ati okan ti ati konila ati eyi ti ati so di mimo o ni eni ti ko gbe okan re soke si asan ti ko se bura etan olorun wa n pe onija ni oworo yi wepe se o ri olorun ni kehin nigba ti ipe badun abi o je ero woran o je wi pe a n ba won kunjo o je awon to je pe mo gbo won lo emi na ba won lo abi oni iriri iriri igbala iriri isodi mimo aye si sile loro yi fun eni keni to ba fe fi orun sere je lati pe olowa lati gbadura si olowa wi pe a n fe ise abe ti emi ise isodi mimo yi ko farahan ninu okan eni kokan wa o se dede duro lati so fun olorun eyi je iriri ko se mani bi o ba ni owo ti o ni isodi mimo bi o ba bi omo ti o ni isodi mimo bi o ba ni awon dukia aye ti o ni isodi mimo bi o ba ni ipo ninu ijo ti o ni isodi mimo bi o ba ni okiki gbajumo ti o ni isodi mimo o je aboshi julo ninu iran awon omo eniyan nitori ati so fun wa tani yo gun ori oke lo wa lo tani yo duro ni bi mimo re o ni eni ti o le owo mimo eni ti o le owo mimo eni ti o le owo mimo ati aya funfun ati aya funfun ati iwa mimo ni inu iwa mimo li okan iwa mimo lode iwa mimo ninu o ni awon won yi nikan ni o le ri olowa alabo kan fun de awon lokan funfun nitori wi pe won o ri olorun gbadura ye ki olorun ki o so okan re di mimo sugbon bi o ba ti je apeyida pada wale ye ki adariji o bi o ba ti tun gbe awon nkan ni ro ti o ti wo lule tele tele o ti di apeyida o ti di arufi o ti di elese o ti di omo onina kuna pada wale bere idariji ki eje jesu ki o we awon eserenu se o ti n jale se o ti bere si ni puro se o ti n seke se o ti n fi ara re lati ta ara re fun owo agbere panṣaga o ye ki o gbadura ki a gba okan re la ki adariji o awon ese ode ara awon ese ti a fojuri ki adariji o ki o ni igbala leyin igba ti o ba ti ni igbala ikan tuku lodo ikun ikan tuku ninu okan lohun ese abinibi ese ajogoba gede gede re ninu okan lohun olorun fe wenu olorun fe so odotun olorun fe so di mimo gbadura gbadura pelu igbagbo ki o si ranti wipe emi ni yi ani lati kan ma gbelebu igberaga lati inu okan agbo magba ma se fe olorun lati inu okan ani lati kan ma gbelebu ori kunkun ani lati kan ma gbelebu ai fe se fe olorun pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo inu pelu gbogbo ife ani lati kan ma gbelebu onfa to nfa o lati inu okan si on to wa ninu aye ani lati kan ma gbelebu ka to ma fe awon nkan to ndun to ndan yin yoyo ninu aye ani lati kan ma gbelebu ife ti ani si awon ara ale ti o tun fe koja ife ti a ni si olorun igboran ti a ni si awon ebi wa ti o tun fe koja igboran ti a ni si olorun ani lati kan ma gbelebu
0: emi to nle pa nkan aye to nle pa ipo aye emi to nso owo di olorun to nwa owo kiri to nfe ni lona kona ani lati kan ma gbelebu
1: emi ti ki fe duro di olorun ohun ti mo fe yo je temi a fi olorun sile a fi oro olorun sile a fi ilana olorun sile a ma wa nkan aye kaakiri oni ani lati kan ma gbelebu bi o ba fe ri olorun ni ikeyin oyin lati ni okan funfun oyin lati ni okan ti a so di mimo oyin lati ni iwa mimo bere a o se se fun o alabokun fun ni awon olokan funfun nitori wo ri olorun sugbon alaboko le awon oninu funfun nitori won ki yo le ri olorun.

0: Exodus ori ogoji Oluwa si so fun Mose pe ni ojo kini osu kini ni ki iwo ki o gbe ibugbe ago na ro iwo si fe apoti eri ni sinu re iwo si ta aso ikele ni bo apoti na iwo si gbe tabili wole ki o si to ohun won ni ti o ni to si ori re iwo si mu opa fitila wole iwo si to fitila re won ni lori re iwo si fi pepe wura ti turari ni si waju apoti eri iwo si fi aso isoro enu ona sara ago na iwo si fi pepe ebo sisun ni si iwaju enu ona ibugbe ago ajo iwo si gbe agbada nika agbede meji ago ajo ati pepe iwo si pon omi sinu re iwo si fa agbala na yika iwo si ta aso isoro si enu ona agbala na iwo si mu ororo ita sori ni iwo si ta sara ago na ati sara ohun gbogbo ti o wa ninu re iwo si ya si mimo ati gbogbo ohun elo re yo si je mimo iwo si ta ororo sara pepe ebo sisun ati gbogbo ohun elo re iwo si ya pepe na si mimo yo si ma je pepe ti o mo julo iwo si ta ororo sara gbada ati ese re iwo si ya si mimo iwo si mu aroni ati awon omo re wa si enu ona ago ajo iwo si fi omi we won iwo si fi aso mimo won ni wo aroni iwo si ta ororo si ile ori iwo si ya si mimo ki o le ma se ise alufa fun mi iwo si mu awon omo re wa iwo si fi ewu wo won iwo si ta ororo si won le ori bi iwo ti ta si baba won le ori ki won ki o le ma se ise alufa fun mi nitori ti ita sori won yo je ise alufa lailai ni tooto lati randiran won be ni mo se se gege bi eyi ti oluwa pa lase fun be ni o se o si se ni osu kini ni odun keji ni ijo kini osu na ni agbe ago na ro mo se si gbe ago na ro o si de iho itebo re o si to apapo re o si fi opa re bo o si gbe owon re ro o si na aso ago na sori ago o si fi ibori ago na bo ni ori bi oluwa ti pase fun mose o si mu o si fi eri ni sinu apoti na o si fi opa won ni sara apoti na o si fi ite anu ni si oke lori apoti na o si gbe apoti na wa sinu ago o si ta aso ikele o si ta bo apoti eri bi oluwa ti pase fun mose o si fi tabili ni sinu ago ajo ni ariwa ago na leyin ode aso ikele ni o si to akara na lesese daradara lori re niwaju oluwa bi oluwa ti pase fun mose o si fi opa fitila ni sinu ago ajo ti o koju si tabili ni ni agusu ago na o si tan fitila won ni siwaju oluwa bi oluwa ti pase fun mose o si fi pepe wura ni sinu ago ajo niwaju aso ikele ni o si fi turari didun juna lori re bi oluwa ti pase fun mose o si ta aso isoro ni si enu ona ago na o si fi pepe ebo sisun si enu ona ibugbe ago ajo o si ru ebo sisun ati ebo ohun jije lori re bi oluwa ti pase fun mose o si gbe agbada nika agbede meji ago ajo ati pepe o si pon omi si lati ma fi we ati mose ati aroni ati awon omo re we owo ati ese won ninu re nigba ti won ba lo sinu ago ajo ati nigba ti won ba sumo pepe na won a we bi oluwa ti pase fun mose o si fa agbala na yi ago ati pepe na ka o si ta aso isoro enu ona agbala na be ni mose pari ise na nigba na ni awosomo bu ago ajo ogo oluwa si kun inu ago na mose ko si le wo inu ago ajo lo nitori ti awosomo wa lori re ogo oluwa si kun inu ago na nigba ti a si fa awosomo na soke kuro lori ago na awon omo israeli a ma dide rin lo ni irin won gbogbo sugbon bi a ko fa awosomo na soke nje won ko ni dide rin titi ojo kojo ti o ba fa soke nitori ti awosomo oluwa wa lori ago na ni osan ina si wa ninu awosomo na ni oru ni oju gbogbo ile israeli ni gbogbo irin won eyi ni opin iwe exodus.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: Iwe kẹta Mose ti a n pe ni Lefitiku ori ikini Oluwa si pe Mose o si so fun lati inu ago ajo wa pe so fun awon omo Israeli ki o si wi fun won pe bi enikan ninu yin ba mu ore ebo wa fun Oluwa ki eyin ki o mu ore ebo yin wa ninu ohun osin ani ti inu owo eran ati ti agbo eran bi ore ebo re ba se ebo sisun ti inu owo eran ki ohun ki o mu ako wa alailabuku ki o mu wa tinutinu re si enu ona ago ajo siwaju Oluwa ki o si fi owo re le ori ebo sisun na yo si de itewogba fun lati se tutu fun ki o si pa ako malu na niwaju Oluwa awon alufa awon omo Aroni yo si mu eje na wa won o si fi eje na won ori pepe ni yika ti nbe le enu ona ago ajo ki o si ko ebo sisun na ki o si kun awon mo aroni alufa ni yo si fi na sori pepe na won si to igi lori ina na awon alufa awon mo aroni yo si to ninu re ani ori ati ora won sori igi tin be lori ina tin be lori pepe sugbon ifun re ati itan re ni ki o sin ninu omi ki alufa ki o si sun gbogbo re lori pepe na lati se ebo sisun ebo ti a fi ina se orun didun si oluwa bi ore ebo re ba si se ti agbo eran eyi ni ni ti aguntan tabi ti ewure fun ebo sisun ako ni ki o mu wa alai labuku ki o si pa niwaju oluwa ni eba pepe ni ariwa ati awon alufa awon maroni ki o si bu eje re won ori pepe na yika ki o si kun ori re ati ora re alufa na yo si to won sori igi tin be lori ina tin be lori pepe sugbon ki o sin fun ati itan re ninu omi ki alufa na yo si mu gbogbo re wa ki o si sun lori pepe ebo sisun ni ebo ti a fi ina se orun didun si oluwa bi o ba si se pe ti eye ni ebo sisun ore ebo re si oluwa nje ki o mu ore ebo re wa ninu adaba tabi ninu omo eyele ki alufa na yo si mu wa si pepe na ki o si mi ni orun ki o si sun lori pepe na eje re ni ki o si ro si eba pepe na ki o si fa ajesi re ja pelu eri re ki o si ko lo si eba pepe na ni aila orun lori ibi eru ni ki o si la ti on ti iye apa re sugbon ki yo pin ni meji jale ki alufa ki o si sun lori pepe na lori igi na ti nbe lori ina ebo sisun ni ebo ti a fi ina se orun didun si oluwa Levitiku ori ikeji nigba ti enikan ba si n ta ore ebo ohun jije fun oluwa ki ore ebo re ki o je ti iyefun daradara ki o si da ororo sori re ki o si pe turari sori re ki o si mu to awon alufa awon omo aroni wa ki alufa si bu ikunwo kan ninu re ninu iyefun na ati ninu ororo na pelu gbogbo turari re ki o si sun ebo iranti re lori pepe lati se ebo ti a fi ina se orun didun si oluwa iyoku ti ebo ohun jije na asi je ti aroni ati ti awon omo re ohun mimo julo lati inu ebo oluwa ni ti a fi ina se bi iwo ba si mu ore ebo ohun jije wa ti a yan ninu aro ki o je akara alaiwu iyefun didara ti a fi ororo po tabi akara felefele alaiwu ti a ta ororo si ati bi ore ebo re ba se ohun jije ti a se ninu awo pete ki o je ti iyefun didara alaiwu ti a fi ororo po ki iwo ki o si da kelekele ki o si da ororo sori re ebo ohun jije ni ati bi ore ebo re ba se ebo ohun jije ti a yan ninu ape iyefun didara ni ki a fi se pelu ororo ki iwo ki o si mu ebo ohun jije na wa ti a fi nkan wonyi se fun oluwa ohun o si mu to alufa na wa ki ohun ki o si mu wa sori pepe ni alufa yi o si mu ebo iranti ninu ohun jije na yi o si sun lori pepe ebo ti a fi ina se orun didun si oluwa eyi ti o si ku ninu ebo ohun jije ki o je ti aroni ati ti awon omo re ohun mimo julo ni ore ebo oluwa ti a fi ina se a ko gbodo fi iwukara se gbogbo ebo ohun jije ti eyin o mu to oluwa wa nitori eyin ko gbodo sun iwukara tabi oyin koyin ninu ore ebo oluwa ti a fi ina se bi ore ebo akoso eyin le mu won wa fun oluwa sugbon a ki yo sun won lori pepe fun orun didun ati gbogbo ore ebo ohun jije re ni ki iwo ki o fi iyodun bẹ́ẹ̀ ni ìwọ kò gbọdọ̀ jẹ́ kí iyọ̀ májẹ̀mú ọlọ́run rẹ kí ó má sí nínú ẹbọ ohun jíjẹ rẹ gbogbo ọrẹ ẹbọ rẹ ni kí ìwọ kí o fi iyọ̀ sí bí ìwọ bá sì mú ẹbọ ohun jíjẹ àkọ́so rẹ wá fún olúwa kí ìwọ kí o sì mú sírí ọkà dáradára tí a yan lórí iná wá fún ẹbọ ohun jíjẹ àkọ́so rẹ ọkà gígún ti sírí tútù kí ìwọ kí o sì fi òróró sórí rẹ kí o sì fi tùràrí sórí rẹ ẹbọ ohun jíjẹ ni kí àlùfà kí o sì sun ẹbọ ìrántí rẹ apá kan nínú ọkà gígún rẹ ati apá kan ninu ororo re pelu gbogbo turari re ebo ti a fi ina se ni si oluwa
1: This CLM radio your spiritual welfare is our concern
0: Iketa bi ore ebo re ba si se ebo alaafia bi o ba mu lati inu owo eran wa ohun iba se akọ tabi abo ki o mu wa siwaju oluwa ni ailabuku ki o si fi ọwọ rẹ le ori ọrẹ ẹbọ rẹ ki o si pa ni ẹnu ọna agọ ajọ ki awọn alufa awọn ọmọ aroni ki o si fi ẹjẹ naa wọn ori pẹpẹ ni yika ki o si mu ninu ebo alafia ni wa ore ebo ti a fi na se si oluwa ora ti o bo ifun lori ati gbogbo ora ti nbe lara ifun na ati iwe ni mejeje ati ora ti nbe lara won ti nbe ni eba iha ati awon ti o bo edo pelu iwe ni ohun ni ki o mu kuro ki awon mo aroni ki o si sun lori pepe ni lori ebo sisun ti nbe lori igi ti o wa lori ina ebo ti a fi na se ni orun didun si oluwa bi ore ebo re fun ore ebo alafia si oluwa ba se ti agbo eran akọ tabi abo ki o mu wa ni ailabuku bi o ba mu odo agutan wa fun ore ebo re nje ki o mu wa siwaju oluwa ki o si fi owo re le ori ore ebo re ki o si pa ni waju agu ajo ki awon maroni ki o si fi eje re won ori pepe na yika ki o si mu wa ninu ebo alafia ni ebo ti a fi na se si oluwa ora re ati gbogbo iru re ti o lora oni ki o mu kuro sumo egungun eyin ati ora ti o bo ifun lori ati gbogbo ora ti nbe lara ifun ati iwe mejeje ati ora ti nbe lara won ti nbe leba iha ati awon ti o bo edo pelu iwe ni oni ki o mu kuro ki alufa ki o si sun lori pepe ounje ebo ti a fi na se si oluwa ni bi ore ebo re ba si se ewure nje ki o mu wa siwaju oluwa ki o si fi owo re le ori re ki o si pa niwaju agu ajo ki awon omo aroni ki o si fi eje re won ori pepe na yika ki o si mu ninu ore ebo re wa ani ebo ti a fi na se si oluwa ora ti o bo ifun lori ati gbogbo ora ti o nbe lara ifun ati iwe ni mejeje ati ora ti nbe lara won ti nbe leba iha ati awon ti o bo edo pelu iwe ni oni ki o mu kuro ki alufa ki o si sun won lori pepe ounje ebo ti a fi na se fun orun didun ni ti oluwa ni gbogbo ora ilana titi lai ni fun iran yin ni gbogbo ibugbe yin pe ki eyin ki o ma se je ora tabi eje.

ti aye ni lai ni irun kan be ki alufa kan ki o kan so pe o ti di arabinrin o ti di arakunrin o ti di onigbagbo ma wa dede o omo olorun ni onisinsin yi o ki awon eniyan ko si pato pe lagbara ti di omo olorun ki se be awon elomiran won ni to ba ti foroko si e card kan o ti di omo olorun awon elomiran won ni to ba ti sanwo ni dede ninu ijo o ti di omo olorun ki se be emi ti kara re Leomba emi wa jeri pe omo Olorun le wa ise mo fe bi oni ibere kan teti sile se o sese ki eniyan ki o ma wa si ile isin ki o ma lo si ile ijo ni asale ki o ma lo si ile cinema ni asale ki o ma lo si idi oti mimu ni asale ibi ti o ti mu oti yi ki emi mimo Olorun ki o ma so pe aha o kare omo daada gba to ti lo si ile isin laaro to wa mo amoyira oti nisinsin ko ma ba emi re jeri we pe o di omo Olorun iwo na mo pe ko sese be se o sese fun keni kan ma wa sinu ile isin ki o di osan bi o ba ti dele ko fi ja peta pelu oko e ko so wi pe o je gba be ko ma ko be sin ja ko be sin ni pariwo se nibi to tin ja yi se o sese ki emi Olorun emi mimo Olorun emi otito ki o so fun wi pe omo Olorun ni wo ise rara gba ti eniyan ba kunle lori ekun e sugbon ti o ri wi pe oun je elese ti o be si ni kigbe ti o be si ni sokun ti o be si ni gbadura ti o nje owo fun Olorun ti ko fi oun ko pamo ti ko di ebi ese ti e le elomi lori wi pe eyan daada ni mi oko mi le eyan boroku eyan daada ni mi iyawo mi ni o se ba gbele po eyan daada ni mi e baba ati iya mi awon na ni ti won lowo eyan daada ni mi sugbon awon idile wa awon leyan buruko awon lese iya ese awon baba wa ni mo nje iru eni be ti o je eni ti o wi awawi iru eni be ko ni ni emi Olorun lati so fun wi pe o ti di omo Olorun eni ti emi Olorun ma ba jeri ni eni to ni irele eni to wa si waju Olorun eni to tunba ni waju Olorun eni to so fun Olorun wipe ohun ki se eyan daada wipe ninu ese lati bi ohun ninu ese ni iya ohun loyin ohun ati wipe ohun fe bo lowo ese ki Olorun ki o sanu fun eni to ro mo agbelebo eni ti o we ninu eje Jesu pelu igbagba awon ni emi Olorun ba jeri ninu emi won wipe awon ti di omo Olorun o wa so fun wa oni ki se alufa oni ki se enikeni ki se ajere okan lo so wipe ati di omo Olorun emi ti kara re le o ba emi wa jeri wipe ati di omo Olorun wipe omo Olorun le awa ise bi a ba je omo Olorun ami wo la fi mo omo Olorun awa ti a ti pe die ninu ijo awa ti a ni emi Olorun o ma mo bi o sese ki o ma lo loju titi ki o kan taju soke kan ko ri enikan emi Olorun a so fun wipe arabirin wa niyan bo ba ti o lo ba emi eyan ma so fun o wipe arabirin Oluwa ni wa ni arabirin se gafara fun mi o e o mo fe di lowo die se onigbagbo niyin o n paapa bi o ba je eni ti o ni emi Olorun bi o ba ti ri iwo na to ri ami emi Olorun lara re ami rele ami ti Jesu Christi ani arabirin a lo nigbagbo lohun wa ma ro lokan e pe o lati je omo ojo wa lele pe se dipa niyan abi e se gafara ani se dipa leyin na e gbara yin mo pe omo Olorun ni mi aha ami niyan sugbon eni ta ri lode ta ri ami omo Olorun eni ta ri lode ninu oro siso ninu iwoso ninu ki bi a se nse nkan ninu igbese aye wa ki a ma ri ami omo Olorun o ye ki a ni ami omo Olorun bi yato si pe a ti en so nipa ti omo Olorun awa ti a wa lati ilu okere ti ki se Eko nihin ni ati bi wa o se se ki a ri ara ile wa kan ko pe ta ti rira bi ati wa o se se ko je ibodo ko la wa eniyan a ma wo wa wi pe nje ara ile mi ko yi awa na ma wo pe lagbaja nje ko ju ara ile mi bo ba n ba elomi soro gba to ba n gbo ede enu e to ba n gbo oro enu e wa ma so pe nje lagbaja wa sumo die wa ni arakunrin abi arabirin nbo le ti wa ani ilu bayi ni ilu be lo ti wa ilu be ni temi na ani emi na mo ro pe mo mo nje lagbaja ko ni baba e ani se mo won ni ani omo le kan na ni wa le ma tun sun seyin le ma gba yin mu ba bo se nri niyan ni awa ta ti e wa ninu ara ka ma to so pe nipa ti omo Olorun eni to ba ji omo Olorun a ri ami omo Olorun ni ti iwoso ni ti irin ni ti isoro

ni ti isesi a o ri ami omo olorun kini ru ami ta fi mo omo olorun e je ki a wo peteru kini ori kini peteru kini ori kini lati ese ikerinla bi awon ele ti omo li aifi ara yin dasha bi ife kufe atijo ninu aimo yin sugbon gege bi eni ti o pe yin ti je mimo be ni ki eyin na si je mimo ninu iwa yin gbogbo nitori ati ko pe e je mimo nitori ti emi je mimo ami bi a se mo olorun niyi bi a se mo omo olorun o niyi o ni bi ele ti omo bi eni ti n gboran bi a ba ri omo olorun gere ti o ti n gbo nipa iwoso onigbagbo lo ma so fun olorun pe ah olorun dariji mi o bi omo pe be ni o wa lese kese lo ti se atunse igbese aye re bi o ba je omo olorun bi o ti n gbo nipa pe ko dara lati je akobirin jo we pe oko kan aya kan lese kese lo ti n so fun olorun we pe olorun fun mi lori ofe o ki n le se ohun to fe ki n se awon yi ni a pe ni omo olorun yegbo eni to n gbo oro olorun to n gun ejika eni to n gbo oro olorun to n dagunla eni to n gbo oro olorun to n se beni pe eyi ni ko kan mi ami omo olorun da ni igbesi aye re bi abaje omo olorun iwa tutu iwa mimo eso ti emi yo wa ni igbesi aye wa o ni bi ati je omo olorun se amo we pe mimo le olorun se amo we pe ese ko si lowo olorun o ni tori be gege bi eni ti o pe yin ti je mimo awon elomiran ko mo eni ti o pe won won ko mo we pe olorun orun oni o pe wa sinu agbo oni o pe wa lati se wa loloriire oni o pe wa lati je eni bi eni tinu re oni bi a ba je eni ti olorun omo olorun bi eni ti o pe wa ti je mimo be ni ki a wa paapa ki a je mimo ninu iwa wa gbogbo ninu ohun gbogbo ti a nse ye ki a wo heberu ori kejila lati ese ikefa nitori pe eni ti oluwa fe oni ibawi a si ma na olukuluku omo ti o gba ye ki a duro nibe ara mi a ma ri awon elomiran o ma wa si inu ile isin wa nihin bi o ba si ri won nigba miran ti won o ba wa to ba bi won pe ki lo de arabirin a o ri yin mo a ni ohun wa sibe yen mo se o si o oni ko si ife nbe ni bawo lo se mo ibi ti jesu njoba ibi ti oro olorun ti fese mule ibi ti emi olorun ko fi wa sile ni igba kankan ri ibi ti o je wipe bi a ti n kunle were bayi be ni olorun gbadura wa ibi ti iwa mimo ti o joba si bawo lo se so pe ko si ife nibe oni ojojumo ti n ba ti wa se lo ma dabi eni pe won ti lo royin mi fun oluso agutan gbogbo iwa lebu owo mi patapata a kan ma la won lesese ni ojojumo lo dabi eni pe ko ye mi bi won ba ti n soro olorun bi igba tan na mi legba ninu emi ni o mo pe ife olorun niyen ohun la ka yi o ni nitori pe eni ti oluwa fe ohun ni bawi bi oro olorun ba na wa legba bi oro olorun ba lu wa ni kumo bi oro olorun ba so fun wipe ona wa o da to oro enu wa o da to ise wa o da to aso wiwo wa ko da to iloko laya wa ko da to ati jije mimu ko da to ona ti a n gba sise wa ko da to bi olorun ba ba wi ife olorun ni awon elomiran ma so pe ijo ti won wa nsin gba ta won ti kuro ni dipa ijo daada won ki be ni keni wi o ba ko mi rinjo o ba je omuti e o ba ma jale nkan ki nkan to wo to ba ma se wipe won ki be ni keni wi nbe ko si fe olorun nbe ife olorun wa ni bi ti a tin ba ni wi nitori pe eni ti oluwa fe oni ba wi a si ma na olukuluku omo ti o gba e ma mu suru labe ba wi olorun ba yin lo bi omo ni nitori pe omo wo ni nbe ti baba ki ba wi elomiran bi a ba ti ba wi die gege bi oro olorun a ma kaakiri a ma rojo a ma ti ojule kan de ojule keji we pe won ti sile mi o won ti doju so mi o ninu adugbo wa ni adugbo wa won je nsimi nitori asise kekere kan ti mo se ti o ba ri ibawi tan fun mi ko si ife ninu ijo ko si ele ninu ijo ki o ye kan ma ba ni kedun sugbon tori asise kan ti mo se won ti da mi duro bi o ba mo ife olorun o mo soro labe ibawi nitori
olorun o ma npa ni wi gege bi omo oni tani o je omo olorun tooto ti omo ti olorun ki ba wi wese kejo oni sugbon bi eyin ba wa le si ba wi bi eyin ba wa le si ba wi ninu eyi ti gbogbo eniyan ti je alabapin nje omo ale ni e ki se omo wo dara dara wo bibeli bi o ba je emi gege bi oluso agutan ni mo ro lo iru ede bayi o sese ke elomiran ki o jade ninu ijo ki o so wi pe ah ah bawo ni oluso agutan eyan olorun bawo ni o se le pe eyan ni omo ale nigba ti o je wi pe a fe sin olorun ni a se wa sinu ijo o ri ohun ti olorun so fun wa o ri bi emi olorun bi o se jolo to si to so wi pe gbogbo eniyan patapata ni o ye ki o wa labe ba wi bi a ba se ohun ti o dara oni sugbon o bi a ba nse ohun ti o dara ti won ba so fun wa pe ah ejule o ma kan ni o ma fowo kan o bo su sori aga ejule o bo pariwo lasiko lasiko ti a nse ijosin ejule o bi o je pe ani kokorin kokorin daada to so pe ah lagbaja okorin ah ejule o e ma fowo kan ma kan ni o a ki ba wi o bi won so wi pe ah lagbaja o ma ji owo ijo ejule o e ma fo okan o idajo ti owo olorun lo wa o gba to ba di orun apadi a ma bo lohun yanju e iru nkan te lomi nfe niyan mo gbadura we pe ki enikeni ninu wa ki o ma je makan ki o ma je enikeni eni ti ani le ba wi eni ti ani le so pe ah arakunrin yi ni o dara o arabirin eyi ni o da baba feran ara wa bi a ba je omo olorun bi a ba je ile ti omo o ye ki a le ma ba ni wi nigba ti a ba se ohun ti ko dara o ni pelu pelu ni ese ikesan awa ni baba wa nipa ti ara ti n to wa awa si n bu ola fun won awa ki yo koko teriba fun baba awon emi ki a si ye nitori won to wa fun ojo die bi o ba ti dara loju won sugbon ohun fun ere wa ki awa ki o le se alabapin iwa mimo re iyi ni olorun so fun awe pe bi a ba je eni bi tinu olorun bi a ba je omo olorun a o fi han ninu iwa wa ami omo olorun yo wa ni igbese aye wa pelu je ki a wo ikori keji akori keji omo ninu agbo ile igbagbo o ye ki a mo we pe ohun kan wa ti a n pe ni agbo ile igbagbo agbo ile igbagbo yi ki se ibi ti a n gbe ni ile wa a n so nipa ijo nihin nibi ti a wa we pe a je agbole igbagbo bawo ni o se ye ki a se ninu agbole igbagbo bawo ni a se le mo we pe a je omo olorun ni agbole igbagbo wo galatia ori kefa ese ikewa nje bi a ti ri akoko e je ki a ma sore fun gbogbo eniyan ati paapa fun awon ti se ara ile igbagbo awon wonyi bawo ni a se mo we pe enikokan wa a je omo ninu ile omo ninu ijo awon ami wo la fi mo we pe ati ni isodomo o ye ki o ye wa we pe awon elomiran o ma ya mi lenu bi mo ba n gbo ede ti awon elomiran ti won lo lenu nigba ti won ba binu to ba n gbo bon se n soro won so wi pe awon ko gba enikeni gege bi baba ninu igbagbo awon ko gba enikeni gege bi alufa jesu nikan la won gba o ye ki a mo wi pe bi a ba wa ninu ijo a je omo fun alufa ni bi a ba wa ninu ijo a je omo fun oluso agutan aba hiwu lori aba darugbo gba ti a ti wa ninu ijo eni to je oluso agutan iba kere ju mi lo iba si dagba ju mi lo bi a ba ti pe eniyan ni oluso agutan o je bi baba fun wa a si lati ni iteriba a ni lati ni igboran bi a ba so fun a wi pe nkan to n bere yi oluso agutan ti fun a ni idahun ni igba kan wi pe bayi lori gba to ba ti gbo wi pe oluso agutan baba lo je fun o ninu igbagbo o ni lati teriba o ni lati gbo oro olorun sugbon ki se wi pe ka so wi pe oluso agutan ma ti so fun wa dara o si ti laye wa ninu olorun wi pe oko kan aya o ti e si bibeli fun wa o la wa loye daada ti e lo so mi o gba enikeni ti baba ninu igbagbo mi o sin enikeni temi ni mo wa jeje mi ni mo wa mo sin olorun ni o le sin olorun lai teriba fun oro olorun o le sin olorun la to ba n daga la ma sa si oro olorun ka so fun wi